0: mga tong checkpoint team, sir? Kauban ang mga BPSO sa Tejeros, sir?
1: Si Police Captain Rimar Tarabanes, gipasalig sa kapulisan nga padayon sila nga makigtambayayong sa mga barangay officials o sa komunidad aron nga magpabilin nga luwas ang mga grupyo o gilang paniguno ng police visibility aron malikayan ang susamang insidente nga makatugaw sa kahusay kalinaw sa Bonga Dapit. Kasama mo sa Waterfront Police Station ang inyong Rajaman Arbus Amante Riway HP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Doon natin maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga doon na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atang himutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church, og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
6: ACS! Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty? Maadto sa gym?
9: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Sports Ngayon. Sports Ngayon.
1: Ato balita sa sports. Ato nakaroon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, maayong buntag.
2: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pakyas pagkuha sa medalyang bulawan si Jean Claude Saclag no alang sa men's traditional 65 kilogram mixed martial arts match sa kontra ni Otabek Rajabuk nga taga Tajikistan kagabi ino gipildi siya sa maong match aduna untay kahigayunan si Saclag nga mo daog no tungod kay iya kining na knockdown ang maong Tajikistan nga kontra apa nakabawi kini naglisod si Saclag pag-adjust tungod kay maayo-kaayo ang Tajikistan sa grappling no uga kusgan pagid kini na maoy da og problema og napildi gid siya sa maong match bisan pa man ana siya may unang atleta ang nakahatag og silver medal no sa Pilipinas sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya sa Japan. Sa women's volleyball nakuha usab no sa China ang medalyang bulawan alang sa women's volleyball human nila gipilde in 3 sets no wa gyud gipadaog sa usa ka set no ang host nga Japan no gipilde nila sa unang set 25-19 sa ikaduhang set 25-20 og sa third set gip 25-23 dikit sa dihay dikit kaayo ang scoring sa dihang murali ang Japan dahil usab kining mabawi sa China. Ang China usa sa gitawag na tog powerhouse nga table team sa tibuok kalibutan sa preliminary round no gipildi usab ini ang Pilipinas ug wa sa batagig kay gayon nga mudaog no bisag usa nang kasip ha ang China mao gyapoy naguna sa medalya no sa overall tally no sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya sa Japan. Kini nga tong balita sa sports gyapon sa X500. Poy di ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? DTX500 ang DTX500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 champion sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyohon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RNN.
1: Salamat kay kasama Edward Liga sa ato balita sa sports. Mausa ni mo tapos sa ato mga balita karong mga oras. Sonya, standby lang ha kay karong taon-taon. Pabati niyo pagbalik sa attorney Rufiel Fernandez Banyo para sa iyang duga mga isyo, mga komentaryo, o bansan ng mga balita. Uban ako din sa control kasamang cases many, Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sabang ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
0: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:10.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiency.

0: pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin B3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Payo ni Doc, for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
3: Nag-init na po. Bakasyon ready na ba tanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
5: Pwede sa Actimed. Actipit man!
4: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense nako?
5: Actimed! Actipit!
4: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
5: Actimed! Actipit!
4: Unya ang quality.
5: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ng ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion. Leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Apply Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kidney care time!
14: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
15: Kini ng kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney.

0: Waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag-dialysis.
1: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy ug low ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
13: Bisan kapoy na,
14: kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
16: Revicon, tabang aron masagad. Imong kausog
17: with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Boom, boom,

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 8:23 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the
2: point. Na atong hatagag pagtagad mahigala atong dugang mga isgutanan karon nga buntaga. Dugang mga issues, dugang mga exposés, dugang mga reports sa karon tong taon mahigala pros dili pa sa tama kay sa mga winners kay nasakpan nga naminaw sa DYHP ug IFM busa makadawat ang mga pahalipay gikan sa atong sibyaanan. Gastong linya karon mahigala si kasamang Lailin Rabanes Argadas. Kumusta niya kasamang Lailin? Kinsa ni mga nasakpan karon nga naminaw sa DYHP ug IFM?
1: DYHP. RMM Report.
3: Mayong buntag ka sa mga regimento ni Rufiel, mayong buntag sa tanang suking take paminan itong sasyon, DYHP. Lahat kita ka rin sa Cebu City South District. Dilay na sa maswerte makadawa sa itong mapahalipay, nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong sasyon, DYHP. Sila Cristy Navarro, Florentino Obigos, Martina Pabalan, King Igrado, Lila Diaz, Ricky Sirenio, Roger Padigos, Genevieve Tabora, Overlinda Maldipenia. O para rin sa ikasingitin nyo sa DYHP. Nakasalamat sa DYHP. Overall, number one. Yay!
2: Okay, arita mahigala sa mga winners. Asaman sa kasaman, Julius Balilig, Idol B. Alang sa atong isusay sa kamuntagon. Pa-circulate sa dugo, mga higala. Lingaw-lingaw, ginagmay, sayo-sayo, ginagmay. Mga nanay, mga tatay, ate o kuya, halakong bati na.

0: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
1: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
2: Ang kalikang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
3: Girl, after work fresh gihapon ka?
4: Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
5: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
4: Worth it?
5: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
6: Glow, huh?

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:31 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Before na to, may gala balikan ang hisgutanan labot sa impeachment. Kay karong adlawa ra ba may galang oral arguments og unya karong adlawa ang posible nga magbutuhan ang mga senator judges. Muna nga ato ning hisgutan yun karon. Pero dili pa mahigala ni Amanggoy na igo uskilat. Ha? Ang tuyo nang inhas raunta mga sukit di paminaw, eh, makahigo puntag sabaw ba nga lami man ning sabaw skinhason mga kaigalan. Labi pag presko kayo. Ha? Unya ang uban sad mabaligya inana. Takson naman ang mga sukit di paminaw baligya na kinason. Depende unsa nga kinason mga kagalaan, ha? Na may mga suso na daplin-daplin kasama nga kay o di gani arekas mga tahong do na poy mga tuway, do na mga imbaw na ra manas kani paan mas daplin-daplin na ang kwan. Ah, mga lapukon nga lugar. So nanginhas ni ang problema mga higala pagpanginhas. Kay kung kabantay mo, gasige mang gauan-uan, gasige mahigala kilat-kilat. Pag buto mang higalas kilat, kalit nga natumba, kining maong lalaki. Sinyo si Tisi na nabain taon, mga sukit di paminaw. Matod pa, nag-uban kini sa iyang asawa nga nanginhas. Ha? Pero siya mo ay naigo mahigalas kilat, og unya niresulta sa iyang kamatayon.
6: Straight to the point!
5: Kay kinima kong kilat, mahigala kurinti na. High voltage ang kurinti. So, kining mga lalaki, samtang nanginhas, naigo sa kilat o namatay, dito ni sa may Dungguan, Danao City. Live and direct karon mahigala si kasamang Radio Man Paul Lauro at ukaon ang report, update labot ani. Naunsa mang hitabo agito. Ha? Unsa may kinatibok ang istorya ani. Kaluoy sa taon mga kagalaan nga nanginabuhi ang taon dekin. Na naigo pagit ng kilat mga higala. At i-check si Paul Lauro sa report. Yes, Paul?
6: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
7: Radyo Man, Atty. Rufiel, live na meron si Speed Pilot GC Sumampong sa panibay mismo sa namatay in town, ining maong aksidente o niya. Mo advice na kung ito taon na sukmid sa atong live video. Kaya ito nang i-establish Atty. Rufiel. Natay video ni Atty. Rufiel sa lugar. Ato unsa ato na naipakita. Mauna ang pagkahitabo. Yung dirini na hitabo sa may Sityo Mobile, Barangay Dungguan, Danao City, no?
5: Okay, Paul. Mauna ni muna ni, or na nadawat? Wapay nadawat si kasama nga, Kwan. Sige, gamay lang, ha? Ato lang. Ang imong video, Paul, kita sa lugar, yun? Katong lugar nga, diin dito na hitabo ang kilat?
7: Oh, pagkuha na sa biktima, Atty. Rufiel.
5: Oh, sige, sige. Ipasa sa Paul. Ipasa sa Paul.
7: Ako sa ipakita.
5: Okay, gamay lang. Okay, gamay lang ha. Kay ipasa sa kadali ni names kay samtang mag-endorse pa sa ko kadali. Standby lang sa asamta ato pang paabot mahigala. Kini nga portion to kita makigilan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system ug depensa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bugmaayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa dito sa Cebu City, dito sa may Usmina Boulevard, duol sa Cebu Doctors Building o ingaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
6: straight to the point.
5: O kinisab nga portion may galatod ganato sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kaya naman kaya nga magpundo ang mga hugaw-hunga mo'y makaingon. Ano mga kulon polyps o na'y mutubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magwala ka usa ka sa shake, magisagol sa kabasong tubig, imong i-shake og mayo og unya kutaon og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point.
5: Okay, send pa kadali ang video, no? Nana, na-send na. Sige, kay aron niya masuta ta ni mga sukit di paminaw. Ang video sa pagkahitabo gyud niya dahil karon atong gisusi mahigala. Yes, go ahead, kasamang names. Okay. O, maon ni tabo, ha?
8: Tiguang na doon. Tagadiin mo na. Nana siya kauban? Babay? Kana ang babae, ha? Kana nga babae nagbarog?
9: Oo, mauna. Mauna yun, mauna, wait. Tiguang na doon.
5: Sumuod ay ng lugar, ha?
8: Tiguang na doon. Tagadiin mo na. Nana siya kauban?
9: Babay?
8: Kana ang babae, ha? Kana nga babae nagbarog?
9: Oo, mauna. Mauna yun, mauna, wait.
8: Tiguang na doon.
9: Kaupo na itong kuwan. Ni nanay ka lang nagkupot o green na kuwan.
8: Katong plastic? Mo na babae yung kauban doon?
9: Oo ka na, kanang kabarog.
8: Oo niya, wala ginanapil ang babae.
10: Nakaan naman siya.
8: Oo.
9: Kabangon rin doon.
8: Namauna?
9: Bagi ng tigong
10: mamanta.
9: Mama na,
10: matukatulan.
9: Mama na, ginamagikuyo ka na ito.
10: Mama na,
8: ang inhas na dong? Ang inhas?
10: Oh.
8: Hala kalu.
5: This is modern in town. Sumuon na hitabu ang mga kila.
8: Tiguang na doon. Tagadiin mo na. Nana siya kauban?
9: Babay?
8: Kana ang babae, ha? Kana nga babae nagbarog?
9: Oo, mauna. Mauna yun, mauna, wait.
8: Tiguang na doon.
9: Kaupo na itong kuwan. Ni nanay ka lang nagkupot o green na kuwan.
8: Katong plastic? Mo na babae yung kauban doon?
9: Oo ka na, kanang kabarog.
8: Oo niya, wala ginanapil ang babae.
10: Nakaan naman siya.
8: Oo.
9: Kabangon rin doon. Numauna? Bagi ng tigong
10: mamanta.
9: Mama na, matukatulan. Mama na, ginamagikuyo ka lang ito.
10: Mama na,
8: ang inhas na doon? Ang inhas? Hala kalu.
5: Sus, gidayungan ang tao na yung mahigala. Okay, atong balikan sila diman po Lauro mga kagilaan na mao ni ang aktual nga panghitabo mga kagilaan ang atong initial report nga nakuha dito ni sa may sitio mobile Barangay Dungguan, Dakbayan sa Danao. Si Paul Lauro managsito ining Danao City, Mahigala. Asa mandapitan ning Dungguan, Danao, Paul? Kung ikanta sa Cebu City, padung ta sa North, nakabot na ta sa Danao City nga proper? Or lapas na ni? Atong balikan, Mahigala, si Radyoman Paul Lauro ining maong report. Kay kini mo ning hitabu aso, unsa man, hindi masama nginahan sa ubos aning maong kabatuan. Kay kabatuan man ni mga sukitig paminaw, no? Okay, so atong balikan si Radyoman Paul, naputol pa kadali mga higala. Kini nga portion mga kagalatod ka na to sa sugar troll. Daghan ka na doon ay gipamati, mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, inguman diabetes. Kung ikaw na anini doon ay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang Sugar Troll Food Supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan giyod sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine, nga muna nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, ingon man constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level, nga mo hinungdan ining diabetes. Mao nga sama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
6: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan mahigala ha, kay naglisod nag-contact karon ni Radyoman Paul Lauro. Pero kining danaw, okay lang masigong signal na, ato sa balikan kadali ha, kay ato nang ipakita ni mong video mga kagilaan, unya ato nga balikan si Paul alang sa kumplito ng report mga sukin tigo minaw. Okay, si messenger lang si Agi, sige, atong balikan mga higala, no, aron nga masuta tani mga kaigsunan, kay, okay, sige, tawagan lang sa diha mga kagilaan. Ato sang ipadangat mag-commercials sa tagadali nung para mapadangat na ito mga commercials aron igbalik dililitso na ta. Standby ha, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.42 na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy nakayot tan-awon.
13: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
12: Worth it?
13: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
14: Glow Pond's Miracle.
15: Ang husay!
16: So easy to use?
17: Everest Washing Machine.
16: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
19: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
20: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
21: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
22: Uy, 150 over 100 man.
23: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
24: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
23: Ay.
25: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
26: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
27: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
28: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
29: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
29: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na. New Alaxan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:49 na sa mga uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan sila jiman po Lauro Mahigala pero katikapi sa tagamay. Relax sa tagamay Mahigala kay amo sunod ra ba nga balita labihan ka stressful. Mga pitandaan Mahigala pinagi sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron labihuhan ang sakit atol sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila. nila o bayabas. Muna nga dili ni basta-basta nga kape. Ha? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point.
5: Alas 8:50 na ni maura sa Miguel Tumbalikan si Radyoman Paul Lauro. Paul, sito magikaning Danao, Paul. Kaning lugar nga barangay Dungguan. Unsa man eh, gikan ka sa Cebu City kaganina padong sa norte, makaabot na ni sa City Halls Danao kanang proper or lapas na ni Radyoman Paul. Guhay Paul.
8: DYHP. RMN Report.
6: Lapas na gini siya kayo, Attorney Rufin. Kaya uh-huh. Doon naman kag Carmen.
5: Aha.
6: Oh, doon na kag Carmen, aning rupa, kining Dungguan, no? O niya, dagat niya siya. Pasod, pakanggikan sa National Highway, doon na iskina niya ang building niya. Musod ka patuo kung pa doon kag norte. At ito na nimo maabot kining sityo mobile barangay Dungguan, Danao City. Pero kining presidente ining namatay in town, Attorney Rufil, habal-habal driver na rin siya, kani ato, crane operator rin siya sa usa ka pribadong kumpanya diri sa Danao. O niya, human nag-retire kay senior secretary na may ang biktima, Attorney Rufil, niya si Edgar Batukan, 62 na rin siya, ma'am, no? O niya, iyang asawa si GC, laki ang iyang ngalan, pero iyaning asawa, babae ni siya, no? O niya, iyang kuyog, doon na rin sila, lima ka-anak, Attorney Rufil, namatyan siya ko sa upat na nakambuhi, no? So, human mag-retiro, isip ko sa ka-crane operator si Edgar, naghabal-habal driver na lang ni siya. So, atong hinabion doon, Attorney Rufil, ang asawa, tama, ito bang nakaganay, diri ma'am, no? Makita rin mo si Attorney Rufil, no? Makadungog sa ganiya sa iyang pangutana. Ako lang, unang pangutana, una rin mo. Kanang katong mga orasa, alas dos pasado, pag-abot ninyo dito sa baybayon ba, nag-uwan-uwan na to, uwa pa. Wala pa. Nag-uwan-uwan na, unsa mga orasa ninyo na bantayan?
9: Diya na ito, nagit niyo sa dagat, nag-tamak na niyo, nagtaak na gid niyo.
6: Oo
9: niya. Nagkalit lang siya, talimsik niya. Dala o ganong kilat. Dugdug din niya kusog kayo. Ayan na ito ni kusog ang uwan.
6: Kung sa ulan, dugdug po ang kilat?
9: Dungan.
6: Dungan?
9: Oo. Mura siya ng lubak lang yun.
6: Iyan na yun, sa'yo mga bantayan.
9: Wa pa. Ang uwan ba ito kusog?
6: Ano kusog ang uwan?
9: Uwan nga todo din kusog niya. May orang ang uwan, may init ang Mundos, ang adlaw ba? Hinala pa siya pag sinti niya. Madlok man ka nga nasa awa o ni hayat ang kalimutan. Ni hayat ko ng kalimutan. Yung kalip nun o yung kalip siya ka sa dok kato na yung last nga pinakakusong yung sa inyo buto. Ya, siya rin dito na ibo. Kaya, bintag mo ko siya kung hindi iyon nga layo rami.
6: Pero makabot rin mo siya.
9: Anong gani ko mo?
6: Makabot lang ang inyong distansya.
9: Hindi na ko siya makabot. Pero doon rin ito. Namo akong na, na-impakan doon ako sa kanang lirin. Isa na, lirin. Ang kukawag anak niya, lirin. Mura kong na, nabiyo ba? Nabiyo. Asa ko nabiyo dito pa doon. Dito ko naka, tanaw niya niya. Wala naman siya. Mura na magka ng, yung ulo ba? Ano na, inong nga akong nakita niya.
6: Asa to pa, nahumul na mo sa agap?
9: Humol.
6: At tama ng tubig inyong humol.
9: Kung magpungko mo, ito na, gabay rin yung check-in.
6: Kung magpungko mo, hawak.
9: Man, oh, wala po.
6: Kaya nagbaro mo, dili na siya
9: oo. Mabura niya, pero kaya kusog lagi ka ito.
6: Na naman, napunit, napunit yung mga kinasog.
9: Naaga man.
6: Hindi, nakasugod. Nakasugod na ganyan mo panguha o tata kinasog.
9: Dabit ang hindi siya mo uli, kaya nakakuha na daw siya. Makatuwa na daw siya ang kinasog.
6: Sa ni routine ninyo nga kada lunes o kada hapon wadto mo anang baybayo na?
9: Dili. Kato rin yung higayon na amot. Nga nung higayon, di siya tanda na ko na mangwa ko na may kinasun kayo mo. Maglupa ko na siya, maglupa ko na siya pinuha niya. Lampas ko na kinasun niya, siya ko rin ang inwa.
6: So, una yung higayon?
9: Ay, di na iniingon nga. Una yung higayon, kaya nanginig mo sa buong manginhas. Ah, ay, pamilya, sige. Pamilya.
6: So, sige na lagi dahil mong panginhas niya.
9: Taon-taon na lingaw na niya kabalik.
6: Ah, wala ka
9: balik. Mura siya ka ng, lingaw na siya ba nga, ang konto kinasun siya. Ako pa siya ginan nga, magpalit na lang pag kinasun, kaya namin dagandang diya. Baligo na ang rin ng good. Sana imong 100, ipusa na lang na. Na naman kita dito, mamudyot na lang ta. Huwag na iiling ba? Mamudyot na lang daw. Huwag it siya.
10: Yuri lang yung susagtuyo at tong orasa dito. Kaya nagabalabal driver naman siya, no?
9: Nagabiin.
10: Ah, magabiin.
9: Para pangbaon sa akong ulo ka isudyante.
10: So, iya na itong plano git, niya mo, balik mong panginahas dito.
9: Ambot lang kayo, mara sa gudala ka sa dito sa, kung sa mga to, swerte o malas.
10: Sige, agni ka niya. Pag agni, nabalibad doon ka.
9: Ang balibad ka daw sa iyo yung panahon.
10: Hindi, huwag mo yung nga. Ayaw kayo dautan.
9: Akong din nalibad na lang pa mo dayon. Kay... Uwan, lagi yun ka. Ay, parihan ni kahapon. Kabang tayo nito kagahapon. Masinit ang haon kayo mong nilagan. Kay... Muinit, muuwan, muinit ng pareho. Lagi ka noong ka. Karoon pa ba na ito nga? Sige na matag atong dalat nga. Ayama ka ng panahon. Huwag pa sinabi ka kayo yung tiyo. Pag nakaw na mo, wala gilin sa isang gamay.
10: Ayaw ang panahon.
9: Nakuhan, pero dili git inyong nga
10: maay.
9: Wala. Yung kalitra siya murag nagbubak. Iso git kayo niya, ang pinakasubig na rin siya, mawag ito makaigo niya kay. Nabiyo mapo.
10: Ma'am GC, mga pansubo na mo sa DYHP, IFM, pinauluan sa mga station manager, Attorney Rupil Fernandez Bagnio, no? Sa inyong balay in town nga, pagkaitabo ang ibong bala. Asa man dito siya naigo, Ma'am GC?
9: Doon, asan kong kalo? Doon, pang tanarong kalo doon.
10: Laigo ang iyong ko?
9: Kung ang hulsir ka ng...
10: Sunog ang iyong kao?
9: Napapasunog ko
10: eh. Ito kung ang tanawang kao, ato tanawang Atty. Rupil. Si Atty. Rupil, ay dugali mo pangutan na Ma'am GC ah. Ibagga lang, matadungog na kaliyan.
5: Nay! Nay GC! Nay, among pasubo na gikan sa DYHP o kay FM na hinitabo in town si mong bana.
9: Salamat, Atty. Pero...
5: Maulagi.
9: Hindi pa nila kumadawat ang Ronin na nangyalak siya.
5: Maulagi.
9: Nandaya rin siya, Ronin.
5: Ha?
9: Nandaya. Nandaya.
5: Oo. Oh.
9: Nandaya siya. Kaya nag-una-una man siya. Nag-uban ang kami. Nag-uban ang kami karon.
5: Oo. Oh. Unsa mang hitabo anay? Unsa man mo kalayo? Unsa man kakalayo sa imong bana nga pagkilat siya may naigo?
9: Wala rin yun sa... Metro, ang ani, sila man dali ang kanin sukod, ang ani.
5: Usa ka dupa?
9: Ang hindi lang ang
5: ani. Usa ka dupa?
9: Pero lang, sa wala pa dito na hitabo, abay ragid ni. Anong nag, iwan ni kunya dito ka, Diyos. Palingin ako, anaman di, naman di ba daw? Narao, yan, bawa rin yung kalo.
10: Ano yung kawa, ito ni Rupilo?
5: Uy, suspirit yung pagkaguba, ah.
10: Bungka
5: gila eh. Oh, oh, oh.
9: Yeah, ang iyang yabi di sa motor, dili niya gibutang, dili.
10: Dili ang yawis mo.
9: Oh.
5: Oh. Oh.
10: So naagay niya tali niya tao at yung yawis niya motor, gibitan niya dili.
5: Posible maoy na igo kay good conductor of hit man. Good conductor of hit na.
10: Oh. Posible ato niya rupin, mawag
5: niya. Mawag niya adapt. Mo ay gidakop. Okay ang kao na ay metal. So metal is good conductor of heat. Mo ay gidakop sa kilat. So, pagbuto na eh, kato pagkilat-kilat na, pag usugod nag-uwan-uwan, wala kami ingon niya, manguli na lang ta, kaya nasugod na kilat-kilat.
9: Sir, attorney, bilang kay katulo ka, upat bako siya dihan niyo, nga muuli ini. Mura lang siya, ay, mahadlok man ka, nga wala man ang wano kuno nung nagdang kalayo.
5: Oh.
9: Mura niya, tupad na ko, ay, katulo na ko niya nga, pandali nga, pag-uli, yara kong bitanaw.
5: So ang imong
9: tutok sa mako ba? Mura siya ka nang manguyab dali.
5: Oo. Oh.
9: Manguyab dali ato ni nga ino na ni tutok.
5: Ah, kaya mura manguyab na mong tutok. Inana.
9: Oo, niya. Pag hindi na ko, wala. Buso na tutok. Gawa na siya.
5: Sus, wala,
9: on that spot ba siya?
5: Sa dihang naigo sa skilat na kaistorya pa sa nimo, wala na?
9: Wala, wala. On that spot yun na siya ato ni. On that spot yun.
5: Oho. So,
9: Why dagan istorya?
5: Naay lain nga mga nanginhas atong higayuna? Gawas ninyo duha?
9: Naa, pero lagi ora kayo sila. Pero magpanukos ang sinagpabang namo kay hamlok sa sila kung mubalik ang limpi. Lalo ko kunay maigo.
5: So, mao dito hitabu. Ah, so, unsa may gibuhat ni mo pagkaigo sa imong bana, ang uban wa man mo tabang o daldali, kaya nangahadlok po, unsa may imong gihimo na eh?
9: Akong giguyan at tunay, hindi ko kadaong.
5: Oo. Oh.
9: Sige ko panawag kung tabang, kaya na-plin niya, mura sila magpano kung tabang na ko, kaya daw ko lang yan panahon.
5: At itong panahon na pagbutog yun, pagbutos kilat niya, pagkaigo, gusto ba na nakakita giga pagkaigo or nalingi na ka, paglingi ni mo, wala na yung bana?
9: Pag, wag niyo kakita ito niya, pero ang nakitaan sa mga tao niya sa Dublin niya, aso ko namin dito.
5: Oo. Ni aso.
9: Wala akong kakita ang kaigo niya, ako nakitaan na ilang ilong ang tumaw.
5: Oo. So ikaw, usa ka dupa or duha ka dupa ka? Kalayon sa imo bana?
9: Okay, nalang yun ato rin.
5: Unsa man nga klase si Kinhason?
9: Wala ko nagpalayo niya. Wala kami siguro duha.
5: Oh, kamong duha ato. May kinalayo ka. At least, wala kay tatsanay, wala kay tatsara. Kaloy sa Diyos.
9: Kaloy sa Ginoo, wag din kaon. Nasa ko yung mga apong nga regular.
5: Oh, pag igo sa kilat, murag naka-feel po ka nga murag doon ay kurente?
9: Natuyok ko. Natuyok. Murag kong... Hindi ka labisin ko sa kurente. Kailang makabungog.
5: Makabungog?
9: Natuyok lang ko niya. Asa ko natuyok dito niya. Niya. Masa ako nakita niya. Naunod na. Ilungan na akong nakita niya. Amin ako nagjok-jok lang siya. Kaya na ba? Amin ako nagjok-jok. Dahil sini. Kaan! Amin ba? Kaan! Naunod ako nga siya. Pagdoon ako. Wala may tinog yun. Diyan ako nag-escape niya. Wala na nag-escape siya. Diyan ka lang kaming kaluha. Wala naman ako ni Kuaa. Di ko na nangyamit ba ni? Ako muna na ang yami sa motor, bahala na lang ang motor, ang mauna ko na lang. Lahit si Buwangan, dito siya sa layo ng Juan, ligukod niya ang amoy, kani, yana siya, day, hindi mo ni Juan no, mga gamit, yung mga uno yung isa nga, day, ang awang kalo. Dito nga lang, ang kami niya, kalo, ano na ba yung kagwani? Nga, ingon din silang, wali ka kabangay din nga, kasugtag aso dito dapat sa inyo. Wala ko kami nakaso. Hindi ko kami nakaso. Nalay dito ka layo.
5: Kanang lugar na diha, nai doon na nabay na igo o kilat sa unang panahon or first time nang igo si Umbana? Nahitabo si Umbana?
9: Hindi na yung first time. Kaya mura sa unang ko ng panahon, nasa kuno din na itabo yung ano.
5: Oo.
9: O dugay na, dugay na nga panahon. Pero mo ilang istorya sa pagadiha ba? Kaya na kuno din ang nakunduhan mura ka ng na yung mga something. Hindi mo ko mapuo ng mga something good, pero karon mapuo na lang po ka na itabo ng bitya.
5: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sus, Ginoo ko. Unsa may katapusang istorya sa imong bana diha nimo?
9: Wala, attorney, wala.
5: Pero kabantay ka nga mura siya og mura siya nagmirida, kay gusto man siya, pwede man tatamo palit o kinhaso na lang, o sa kagatos, makapalit man ta, makaluto man ta, pero murag wa ka kabantay, murag lain man ito yung istoryahan, kay gusto man siya mukaon, yun o kinhaso nga presko.
9: Wala, gusto niya nga magluto ko siya kinhaso nga iya ko nung kuha. Kaya, kung ano, hindi po namin dito, di manuwa na lang. O sa pang, ano, magpalit pa mo namin niya. Na alam ganun yung dagat.
5: Pero kamuna eh, sa una, naanad po mo anong panginhas yun?
9: Oo. Ay, pamilya, Tony, ay. Among dalahan ka naman, anong dagat, magdagkan, o wala na ba?
5: Unsa man nga... Unsa man nga klase sa kinhason inyong nakuha?
9: Nagmay ang tornay nga, mga kulot.
5: Mga suso, mga inana, mga tuway, or mga imbaw.
9: Para ng lito. Ano lito dito? Yan lito pwede nga gagmatoy. Yan isa yung istorya nga, may na lang kuno, kaya ang sabaw kuno yung Japan.
5: Mga aninikad, inana.
9: Oo, inana, oo. Ya among kuha, isa lang ako kung di ka bayan.
5: Sus, Ginoo ko.
9: Di ka bayan siya yung sinabuya, Tony.
5: Oh, sus.
9: Wala siya kung duk siya yung kuha. Gilabay mong gana ko to, kaya mo rin ako gana yung luto.
5: Oh, maugyod taon.
9: Kaya mo nakaingon.
5: Sus, Ginoo ko. So, kinsa na may nagtabang ninyo? Katay, nadugay man ang rescue, nadugay man og nitabang ang mga tao, kaya nangahadlok po, basig babalikan ang kilat.
9: Naamay doon ka ba tanon, attorney niya, nangungusog siya doon ako.
5: Oo. Oh.
9: Yan, asap rin nagsakayan. Ngayon, ang una din na mo nakaris, nakadoon lang ka na yung nagsakayan. Ya, ako ngayon na natamangin ko nga. Lubo na yun ko, attorney niya, magpatabang niya. Ngayon ko niya nga, hindi man niya magkarga na sa inyong bana sa baruto, kaya akong baruto, gabok. Ika ay kabalaka siya, mga tagtabang sa, hindi ko niya, 10,000 sa baybay. Sige siya, sanit nga. Dali mo din yung tabangin ninyo, nilangay tabang. Nanay, doa ka ba saan ang idol na mo? Kwento sila yung nag-guyod-guyod sa ako. Kasi ito yung wala na tinom. Wala man dyan, dito na akong dagat, wala naman siya.
5: So dito pa lang sa dagat, wala na siya maginhawa?
9: Wala na, on the spot.
5: Sus, Ginoo ko.
9: Pag-abot na mo sa Duckling, ilang yung tawag anak ka ng pump?
5: Oh, gipump nila, ilang
9: yung...
5: Oh.
9: Yung CPR, wala naman na. Pag-abot sa siya ka ng nag-rescue, gahapon.
5: Asa man ang iyong mga, kung iyong mga paso na, maklaro iyong mga paso?
9: Itong na ito, itong na klaro man. Wala siya na pa, eh.
5: Sus, Ginoo ko.
9: Claro,
5: oh. Sige nay, no. Ako lang kabalikan ka dito, Paul. Ako balikan ka dito, taon lang, Paul. Ato sa standby ka dali, ato sa padangat, ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9 sa isna.
11: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghanang lutin, mas epektibo, mas klaro.
12: Mga ka Pure Gold, usa ka advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka atong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento, ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usaka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold, always panalo. Pipila ka tulog na lang.
11: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
13: Hooray! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
13: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
14: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
13: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
14: Antod na, ubos ko isa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
29: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
20: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
30: Available na sa Mercury o mga suking butika.
31: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
32: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
31: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
33: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Tayo

0: Simula ng OPM.
1: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
2: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
3: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
5: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
4: Worth it?
5: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
6: Glow Pond's Miracle.
7: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, dito ako, believe.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may galala sa 9-3 sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Ato nga balikan mahigala si kasama nga Paul Lauro. Ani ining hitabo ang mga sukit ni Paminaw Pastilan. Kato si Nana JC in town mga kaigalaan. At least mga higala nga nakadistansya sa gamay, suwa siya maigo. Ang iyang bana mo'y naigo mga kaigalaan. Ha? Paita, no? So murag iyang signo sa gito dahil kay giinyan man siya, pwede man tagmang malit ng tagkinhaso na lang. Kung gusto man siya manginhas yun. Ha? Niya dautan yun ang panahon at panahon na, no? Kaya nahitabo niya mga higala ni adto mang adlaw nga Lunes niya, kilat-kilat man to. In fact, baha mo ito na eh. Sa tumbalikan sila dyan man, Paul Lauro, sa dugang pang report. Paul, unsa man ilang balay, Paul? Duol ras dagat, Paul? Duol ras sa baybayon? Nga nung dalis lang makaunahuna nga manginhas?
13: DYHP RMM Report.
11: Yes, Paul. Okay, standby ha, gamay lang kayo. Kini nga portion, mahigala to ganito sa DTX 500. Taas ba ang presyon si Mundugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niya, wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot si Mundugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang Mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pag ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyon na kulata pa nga makagrabi mong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
13: Straight to the point.
11: Alas sa 9:15 na, tumalikan sila diwan po Lauro. Paul ka ng ilang balay, dool-dool ras dagat, nga naman nga anytime, pwede mo sa kauna-huna nga manginhas.
13: DDDYHP RMM Report.
14: Dili Attorney Rufiel kay kuan manin siya, padung manin sila sa bukid ang ilang direksyon sa ilang balay. Pero nara sila sa Dublin sa daan, Rayapon mulapos. Pero ang dagat, to artos pikas akbang na to sa baybayon side na to, Attorney Rufiel niya. Kining ila ha, ari ni agion sa San Antonio, Barangay Ginsay, Danau City. Mm. So, kinig Ginsay, Attorney Rufiel, mauna na yung padoong medyo kagkarmid. O niya, o nahinomduman, itong balay ni Pedro ganay atong Juan, atong technician, na agri dapit. Sa ilo lang gamay yun sa ilang aning Pedro. Ditso lang kanay, sinintadong daan mo kaya mong isubay ni JC Sumampong, Attorney Rufiel. At balikan si Ma'am JC, Attorney Rufiel, sa imong mga dugang
11: okay na Paul, no? Okay na lang Paul, at least na pangutana naman ato to o ato na lang mga

0: pasubo nila Paul ani ning hitabo karon kanus sama kuno ilubong in town kini iyang bana
1: sa ilubong ma
2: pa kami wala kami kuan decision kay dapat ko duha lagi ka anak kong ipaabot
1: asa man gikan
2: Taiwan og sa Saudi
1: so may giwat-wat mo pa wa pa mo ipit nga need sa iya paglubong.
0: So kini ila unta Paul nahitabo ta ning ila Paul nga kun sa nama si anak nga tuana sa Taiwan dunay sa anak sa Saudi gikan sa pagka crane operator habal-habal driver kini ila unta lingaw-lingaw na lang kita ni Paul.
1: Oh na hope lang gitu gihang kun ato ni Rupi sa gana lang gyud ba.
0: Oh
2: trip lang tani trip.
0: Oh gana gyud to niya nga manginhas Paul ana bang gimingaw lang gyud kinason mga presko gyud.
2: Ni sa ganang palit.
0: Okay.
1: Okay. So, dise mga pasubo na mo pagbalik no sa DYHP, IFM sa Radio Mindanao Network, pinanguluhan sa buong station manager Attorney Rafael Perez Banyok no. So sa pagkahitabo in town sa imong bana no, subo kayo sinod palandungon. Pero nahitabo naman ni. So ato na lang siyang iampo na mayo ang iyang pagbiyahe. So, gikan na lang diri sa ilang panimay, Attorney Rupil, kauban na po si Jesus Umampong, atong speed pilot sa atong striking force patrol. Ako inyong radio man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Rajiman Paul Lauro sa mong report. Mone mga higala atong iawhag sa atong mga kaigsuna, no? Nga labi na kanang naka sa open space ba niya, dunay mga thunderstorms, ha? Kanang mga kilat-kilat o guban pa. Na may mga lightning arrester na mga building na dagko. Mga tag-as ka mga buildings. Kay tungos ka taas, mabito yung nakupon mga higala sa kuan. Pero nasa yung mga, kuan na mga equipment, mga higala nga mo, oy, move dakup sa kilat, no? Oga kanang naatas mga open space kuyaw muna nga kung maroga ni og mag-uwan-uwan nya murag magpanugdog magkilat mangita tag kataguan na gyud kay lisod kaayo mga higala og maplastar kaniha delikado ikaw may maigo di na bagyo mobalik in town oh nya kana mahigala og maigo kanang kilat delikado gyud gumikan kay high voltage kuna kurente kuna ha ang voltage may gala mga naana sa mga 100 million to abot pa ni 1 billion na ray. Imana, una, usag una ka, kusog ang kurinti anak eh. Munang kilid ka yun, maigo ka. Yan ang kilat, mga sugit ng paminaw. Muna nga, maglikay lang yun, no? Kinaiyahan ni mga higala. Doon na ganit mga report diri ang mga kagalaan sa atong DYHP. Magkuha tag-report, kikas pag-asa mo. Ingon ganit dahil nga, natay mga thunderstorms, doon na mga panugdog o mga kilat-kilat. Bantay lang kita, anak. No, inig-monitor ninyo sa buntag, labi na sa ilang programa ni kasamang Arnold, kasamang Ken Galinia. Paghuhat nag-report kikas pag-asa, kanami ingubitang patak-patak ng mga pag-ulan, panugdog o kilat, kanyana, no? Usahay, mura ng tamang higalag, magkabati, tas pag-asa, murag natural na lang kayo na to. Kami ingong gani, patak-patak ng pag-ulan, panugdog o kilat. Bantay ta, nga dilita, mahaanha na nang usa ka open space. Kay simbako, muabot ng mga kilat-kilat, mga higala, anticipated na to. Malikay ta. Kay ang typical lightning bolt mahigala mo, karis ko na mga kagilang mga, kana mga 100 million to 300 million to 1 billion. Muna nga ni kaigo, patay, fatal, sunog kika ang kiana. Mo kini mahigala taon si Edgar Dion Batukan. Namura ang taon mahigala napkwan, sunog ang taon siya mga sukitig paminaw. Niya ka ng dagat, o gukay kataguan. So, ang ato mahigala nga mga kaigsunan, nga naminaw na ito karoon mga higala, labi na ito mga manginginhas, mga mananagat, nga magbabinan tayon, mindful lang kita, simbako naanay mga kahimtang sa panahon ngayon na, orbisan ana ta sa mga open spaces, mag-amping lang kita sa kanunay, aron nga dili ta mga higala, sugamak, simbako lang, niningin anay mga higala sa matang sa katalagma.
3: Straight to the point!
0: Alas 9:21 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Kahapon mahigala sa impeachment trial ni VP Saragi, presento makagalaan tong labot sa taga-SEC mahigala di apay lain ni present sad kagahapon nya kuan, no? Ato po nang hisgutan nung taud-taud mga sukit ti paminaw unya duna pay mga issues mahigala karon taud-taud human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 9:21 na.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Pilang win, San Miguel Pilang win.
11: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilang products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Mmm, smells good.
13: Tikman natin.
14: Sarap! Yummy!
15: Everest Refrigerators.
16: Love?
17: Ano Everbest food mo in the world?
18: Of course! Yung ginawa natin together.
15: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
6: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may gila sa 9.25 na sa atong pagmanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
9: Straight to
8: kining
9: the point.
8: Portion, mga kaigalaan, natulusap ka na to, mga higala sa SED, Panyawan, Liniment Oil, mga suking ting paminaw, no? Importante sa kayo, mga higala, ning atong SED, Panyawan, Liniment Oil, mga kaigsunan. Kaya pait ang kahimtang sa panahon karon, apan dunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang SED, Liniment Oil, nga mo'y muhatag ka na to, o kapayan sa tonggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakansagag, may mananap, o mga insekto, bisan lamok, dili makadool, o dili makapaak. Ang sakit nga din

0: Tolomanon.
1: Straight to the
0: point. Kininga portion, mga kaigalaan, natulusab ka nato, mga higala sa SED, Panyawan, Liniment Oil, mga suking tigpaminaw, no? Importante sa kayo, mga higala, ning atong SED, Panyawan, Liniment Oil, mga kaigsunan. Kaya pait ang kahimtang sa panahon karon, apandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang SED, Liniment Oil, nga mo ay muhatag ka nato, o kaupayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakansagag, may mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol, o dili makapaak. Ang sakit nga din

0: Tolomanon.
1: Straight to the
0: point. Kininga portion, mga kaigalaan, natulusab ka nato, mga higala sa SED, Panyawan, Liniment Oil, mga suking tigpaminaw, no? Importante sa kayo, mga higala, ning atong SED, Panyawan, Liniment Oil, mga kaigsunan. Kaya pait ang kahimtang sa panahon karon, apandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang SED, Liniment Oil, nga mo ay muhatag ka nato, o kaupayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakansgagbing mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol, dili maka paak. Ang sakit nga din, kuan, ukban mahigala mga bank accounts ni VP Sarawa na, nanay prepared nga decision, nanay prepared ruling. So kung pila ilang gusto, bisan sa on to discuss mga kagalaan nga, mauni ang 2/3 votes of 24 na, og ilang gusto hon yun, yaway, kanang 2/3 votes, atong pintahon dili ang 24, pintahon na to ang 20 rin yun, kaya ma-organize kuan, ang present rin yun nga na, so may tabo anak mga kaigalaan mausab gyud ang kuan ani malagmit ilang i-consider mga sukit tigpaminaw di na i-consider si Bato, di na i-consider si Marcolita mga higala og si kuan naputol tong YouTube dong or akong Facebook dong i-check sa kuno kasamang names okay ra ba ang atong YouTube sa gamay lang kay ha nibalik na ang kuan sige gamay lang kayo okay nibalik na ang sige, gamay lang kay mga sukit tigpaminaw ha, kay ako pang i-check gamay ning atong YouTube channel diri. Sige. Ni asa atong kwan, atong ning isgutan nun. Okay, so sa impeachment, mahigala, but before tambalik sa impeachment, mga kagalaan, at usang hatagad pagtagad kay ni asa atong sibianan karon mga higala po, katubi taong gireklamo at tumilabay nga Lunes, na, katong usa mga higala ka ginganlag Julian, diyan hito mga higala ng reklamo kay matod palagi dunay paluwagan dunay finance mga higala bato og dunay PO so karon mga kagalaan nga na mention ning iyang pangan kay sa may gi-complain diyan hisa sa tong sibianan kay gusto siyang motubag atong hatagag chance nga makatubag no kay mamon ni atong gitawgan mahigala tumilabay ang Lunes nga di po nato makontak so atong tagapagtagad at kauban niya po na ito may galas kasamang RV Velosorong mga orasa. Yes, kasamang RV, good morning.
2: Yes, kasama Atty. Rufil, maayong buntag yun man sa itong mga suking tigpaminaw. Maayong buntag, nanasad tay continuation kasama Atty. Rufil sa atong gitukini at itong Lunes. Ato man gitawagan ang ato ang kining ato ang respondent kasama Atty. Rufil o niya...
0: Tulo ka numero
2: kasama Atty. Rufil, wala mag-yud ni tubag. So mas napasalamat sad ta nga naminaw siya o niya ni Anhisedri sa ato sasyonan. So, karong adlawa mo presentar sad siya sa iyang habig kasama Atty. Rufil si Ma'am Julian Zapanta taga Lower Malibo A sad ni siya kasama Atty. Rufil sa Barangay Subangdako sa Mandawi City.
0: Okay, sige Julian, may buntag nimo.
3: Good morning attorney, good morning everyone.
0: Oo. So kini kay motubag man ka at least maka-explain kasi mong side no kay naman ka na paluwagan ikaw may nagpasiugda ani kining PO o kining finance ba ni?
3: Oh, ako'y handler sa paluwagan ug sa emergency loan.
0: Emergency loan. O sige. So ako kang pa-explain noon. Unya kini giblur na mo imong naong pero usman gusto ka nga ipaklaro na lang na.
3: Okay ra may ipaklaro kay nakita na sa akong naong.
0: Sige, ipaklaro na lang na dong. Kay aron maklaro po iyang iyang beauty kay ingon mas nga kwansad. Okay masad iyang itsura mga kaganan. Na-stress na ka? Sige lang. Tubaga lang ni maong complain. Okay. Unsa man hitabuan ni? Ikaw maoy nagpasiugda ining paluwagan o kining emergency loan o inguman kining PO?
3: Ani na siya, attorney. Ako ang handler sa kanang paluwagan o sa emergency loan. Una dyan ako nga gipatuyok nga kwarta is ang kaning emergency loan. Nang recruit ko kanang mga silingan, mga kailang nga mo finance nako. Kay way back 2023 na nakuan maguko na scam ko ato diresend mi ato sa news station unya.
0: So nireklamo ka to panahon na.
3: Oo nya. Napakoy mga downlines ana nga naa diri nga akong gitaplan nga napakoy hatagunon niya mo to si Judilyn.
0: So na scam ka to panahon na.
3: Oo 2023 kay nisalig ko sa lain pud nga handler. Okay. Wala pa ko nagpatuyok ato. Kanang wala pa ko nikupot sa kwarta nga ako mismo ang
0: so,
3: nagpatuyok.
0: So, lahit ni Karon, ikaw na ginanangunay?
3: Oo, ako na lang dyan mismo.
0: Sa una, doon na kay downline ka?
3: Oo, ako ang sabi, gitagakad po nila sa kwarta. Nya, ako pong gisalig sa lain ako nga.
0: Kinsa man itong iyong upline sa una? Nga maingon ka nga maoy nag-scam ni mo?
3: Sa tato si Rena Jane. Katulong mo, actually katulong ko na kuan, gidaganan.
0: Oo.
3: Kana siya, mo itong dirimi ato.
0: Mo na i-explicar ni mo ni kay na-scam ka sa una, unya ka

0: ikaw na nangunay, basi mo ingon mga taba, na niya baos, di ikaw pang scam.
1: Daghan mi, daghan ko kauban nga na scam nga, mausay ni scam po na ako atong time mapod.
0: Mm-hmm.
1: Kanang sabig, sila sa ila kung giunay po ba?
0: Mm-hmm.
1: Mao na ron,
0: so nag-reside ka nga, ikaw na lang yung muhimo?
1: Ako na lang ang mukupot, kay mas may pang ako na lang, kay kaibaw ko kinsa mga tao akong gitagakan sa kwarta nga ni utang.
0: Oo. Oh.
1: Kaysa ing ato nga sitwasyon nga dinagko akong gitagak, gisalig na ko sa amiga.
0: Oo. Oh.
1: So mao to nga.
0: So nakabu ini kining emergency loan, ikaw mo oy nagpasiugda ni.
1: O ako na nagpatuyok kay daan naman ko nagkuan, nagpatuyok jud atong kwarta sa una sa wala pa koy financer niya kay naskamang ko so wala na koy ako ang puhunan. So nangita kog financer nga mo finance na ko para ako na mismo mo pautang. Kay wala na koy puhunan ato kay naskamang ko way back 2023.
0: So ang imo pamagi mo pautang kag kwarta. Imo ipatuyok tong kwarta pero kadto adil imo ngita kag financer.
1: Oh, mo na ni tabo. Oh.
0: So mo na mo gi-recruit ni sila para nga financer.
1: Oh. Kay ba o kainga na attorney.
0: Oho.
1: Uh-huh. Unya pag January 2024 nagsugod kog emergency loan.
0: Mao gyud mo sugod emergency loan gyud ay.
1: Dili pa tuyo na ako negosyo sa una. Sa wala pa koy financer na koy kaugalingon nga patuyok kwarta. Dili emergency loan, less ra tog interest. 5-6 to 5-6 nya. Kay nahitabo man nga na na-scam ko pag 2023, so ang ako pong kwarta, wala na, kay gidaganan man ko. So, mao to pag 2024, nangita ko financer. Kay para makasugod na po kong uno.
0: Okay.
1: Nga negosyo. Nga ako na dyan mismo sa nikupot po sa ilang kwarta.
0: So, ang pagsugod ni mag uno, anang 2024 na?
1: Oo, ana na sa emergency loan.
0: Emergency loan. So, at least kamao ka mong patuyok anang kwarta.
1: Oo, kay dili naman sa kwarta na ako gipautang po na attorney, like anang mapautang ko bugas. Bisan unsa bugas, mga pagkaon, dessert, inganana ka ng, like sa kanang lightweight nga gold, inganana ka ng, sabi, ang kwarta sa financer, ako'y nagmismo nagpatuyok. Niya. Ang nahitabo, magulana.
0: So, may sabot ninyo sa financer, ani nga, akong patuyokon imong kwarta, pila man ka-present ang
1: yan ako ha? Ani siya, attorney. Ah,
0: sige.
1: Mostly, yun, ana, remittan yun ako nila is weekly. Weekly, ana. Nako lahi-lahi sila mga percentage. Nay uban percentage na ko nga remit 5% weekly, nay uban ana 7%, 6%, nasay uban nga remitan na kog weekly 8%, 10 og 15. Dili magkapareha ang ako ang ginansya. Pero ang ako yung pautang sa ilon is 20% weekly. Dagko mi ginansya, dagko pug ginansya pud sila. Ang nakakuan lang kay ako ad ako ata na patuyok sa kwarta, ako adiskarte, kana sila. Igo na lang sila maghuwat sa adlaw ng ating remit ako nila.
0: Kay mo man po inyong sabot, nga ikaw may mo finance, so ikaw ay bahala sa pagpatuyok sa kwarta.
1: Sud sa akong pagpatuyok sa 1 year kapin attorney, goods pa akong kuan, nirimitan dyan na nila, nilungtad dyan mig 1 year kapin. Nakadawat dyan na sila pila ka percent nga interest, kay weekly biya mi. So dako sa silag na kwarta, na remit na kong aginansya.
0: So una ni mo ani, kinini ang emergency loan, ang kanang paluwagan, ikapila naman na?
1: Nako'y emergency loan, nisud po ko og paluwagan. Kay negosyo lagi.
0: Oh, so pinakauna ni mo ang emergency loan. Okay.
1: Nya sunod.
0: Pila may permirong puhunan ni mo ining emergency loan?
1: Dili na siya puhunan attorney, mura na siya sinking fund. Naapoy una kanang by numbers man gud na kung kinsay una mo dawat ana.
0: Di ba una man sa ang emergency loan mo sa tugi una. Emergency loan sa taha kay mamay pinakauna ni mo nga giapilan. Kay naskama kay kato panahon na sa una. So nisugod kag imo nga ikaw na pud maoy.
1: Ako na lang nikupot. Nanipatuyok.
0: Yan ang January 2024. Okay, ang una nimong business, nga imong gisulan kining emergency loan.
1: Yes, emergency loan.
0: Okay, so muna ikaw may magpaloan, imong patubuan ng 20%.
1: Mawala siya.
0: Weekly.
1: Oh, weekly. So nag-remit ko na nila, kuan, weekly niya, monthly, dako sila madawat na ko.
0: Okay. So, atong karoon na, pag ingunin mo, kinsay mo nga financier, pila man kabuk ang permirong financier sa ganyan mo?
1: Duha pa to. Duha.
0: Kinsa man, kinis sila si kuan?
1: Wala na sila attorney. Kaya ako naman to silang gipang kuan said, pull out. Anim, gudi siya. Finance sila ro niya, nami sabot nga date nga ting pull out. So, naiusahay financier ka ng mo pull out siya, di sana ko ikuan mo, kay gamitun sana ko kong kwarta. O sige, mo to mangita na sa guglaing mo finance, kay daghan pa mo kong mga borrowers. O mo na pull out niya, man balik na sad siya na kog kanang finance, ana na siya. Ang hitabo.
0: So mabutang ni nga ikaw may nagpatuyok sa negosyo, kay puhunan nga imong kagalingon, ang imo lang ikaw may nagpatuyok.
1: Oo, ako ata nang diskarte.
0: Oo.
1: Sa ingana, pagpatuyok na ako sa ilang kwarta. Niya, tubo na lang kong pag-remit nila.
0: Okay. So, ang permiro, duha ka mga financiers, pero wala na sila?
1: Wala na. Pull out naman ang uban.
0: Pull out na.
1: Sila. Moto sila, nasad akong gi-kuan. Gi-recruit ka na silang kanang ni-reklamo.
0: So, kinisla si Kuan, sa si Grace. Juna, sila si Delfa, Pamela o si Judeline.
1: Ang kanta Pamela, dili na finansiya ha. Personal na nako nga utang.
0: Personal. So, okay. Tatag-tatag sa unang tuha kay, mamanay mga complainants. Kining kang Pamela, personal ni mo nga utang ni Bayran ni mo ni. Personal man ni mo ni.
1: Oh, okay.
0: Kila may mong Bayronon ano niya?
1: Nahinahinayan na dyan na siya, attorney. Nahinahinayan na dyan na ako siya kay katong yung gi-mention before nga kanang nagpakita ko to niya kay katong gilukat na ko yung gold kay actually nakatabang na siya na ako sa gold niya giprinta kay ako mo siya gihangyo ato yung nato nga time kay walang ko'y kwarta good galisod ko ato.
0: Mauna yung mga iyon niya itong imong friend.
1: Oh.
0: So amiga gilin mo ane.
1: Amiga attorney kay siya ako subungan ta ng problema. Magila ko sa kong sa atubangan mismo kay baw dyan na siya o say mga nahitabo na ako.
0: Tanan problema sa kwarta sa uyab nimo apil siya isutan.
1: Bisag lista sa nangutang in ko darao nga nung ako'y blame mo naralista sa utang kay baw na siya. Kay baw dyan na siya.
0: Oh, niya, so pila may bayro nun ni mo niya? Pila may kuha ni mo ron?
1: Mao na lang na ang personal utang ka ng 4K na kabutang o katong lain po to nga utang na ko nga PO.
0: Ang PO? Pila mo ito PO? Tino ito 20,000 kapin?
1: Yes, 26 na lang to kay ni data naman ko ato.
0: Okay, so ang kanang sa personal nga kwarta, 4,300. Mauni mong bayronon niya?
1: Mauna lang.
0: O niya, ang sa PO, bayronon ni mo 26,000 na lang.
1: Oo, sa iyang friend.
0: O niya, unsa bang itabo ang nga, nag-abot mo sa kapitan mo, saan mo nagkuro ka nga next month?
1: Di ani magulay na itabo, attorney. Pag January mang good, last year, karon nga year, 2026, ako mamam ko nagkasakit. So, ang akong na instead idata na ko niya, nagamit pod nako.
0: Oh. Pero sige
1: January,
0: naman,
1: niya, March na pod na admit na pod ako mama.
0: Sige kasakit ka na buwan kada sa admit mo masakit pod eh, mama.
1: Dili. Ani nung siya pag January nagkasakit ako mama na admit me sa private nga hospital. So, syempre ako mangud na hug mangud nga kanang ako mangud na sa pudder sa mama. So ako ang mosalbar sa mama. Dili ko breadwinner pero nako mga igsuon pero galisod man sad good.
0: Kay kadabuan man kamusaad niya. Sige karon sunod buwan na pod ana.
1: Dili man gud ingon ana nga kadabuan jud sila akong gisaaran. Ang nahitabo man gud kanang musaad ko ana nila like for example nakoy huwaton nga release. Kay ang gusto mo gud ana nila mahitabo attorney nga parelison kog utang siniman na. Ang kanang tanan release nako ihapak nako sa ilaha tanan. Syempre mausad na akong gibuhat last year. Nga hangtod ron galisod pug ko kay ako pa nang gitagbog inimpas ron ang weekly na akong abayron sa utang.
0: Labad imong oo anang kalakihan
1: na oh, release
0: imong gipautang diri dili imong kwarta ba.
1: Di wala na
0: tuyok lang nimo.
1: Nayabo naman ko ato attorney. Kanang na wala na ko nakapatuyok og ilon. So ang ako ato nangita ko paagi nga makapuhunan ko nga ako unta instead nga ako ipuhunan ang ilam kong gusto na hitabo kay gihangyo mo jud ko na sila ato nga kanang ayaw sa kunin yung karaha sa kapital kay magagad ko sa mga nangutang na ko nga nga pending nga magdata na ko mausad ako ihapak unta nila. So ako mangita pag upagi nga makapagjugog ako ang kaugaling kapital ang nahitabo mang good kay gusto nila pautangon kog lending nga weekly parilison kog dako iuli din na ko ilahang kwarta. Sabi, wala lang gihapon ko, maglisod lang gihapon ko. Instead nga, nangutang kog loan lain, kay para unta makanegosyo kog sugod na sad, ang gibuha, ayang ilamang gusto, kay mo-release ra ko para ihapak rasad na ko nila, so ako lang gihapon na naglisod.
0: Pero pagatubang niyo sa kapitan, ni saad magana, pinirmahay man mo, nga di ang magana yung pinirmahan sa mato ha? Lagi pinirmahan ninyo. Nagatubang mo sa kapitan. Junabel. Okay, ako si Julian, muna yung imong kwan, may saad niya mo bayad o 10 mil, karong Mayo 15.
1: Ah, sa PO.
0: Oh, sa PO ne. Unya, o karong June 15, 2026, mabayad na sabko o 10,000. Karong July 15, ang balance nga 6,000. Akong impason. Ang complainant ni Uyon sa maong kasabutan. So, pag-abot sa imong gisaad nga mabayad ka anang May 15, wa ka mabayad. Pag-abot sa June 15, wa nagtapon og naniwa na kakabayad.
1: Ani ni attorney ha.
0: Di man kuno ka mahutdan og katarungan.
1: Dili magud. Kay ari magugulat
0: ko sa. Ani na imong katarungan og maohon.
1: Dili sad ingon ana. Kay di man sad matag-an ang kuan gud ang pangwarta kay wala wala bi akoy garuling nang kwarta. Nya na pa koy weekly nga siniman na nga akong gisigig inimpas. Unsa man ako pagbayad day nila? Sumoto ni sad ko na niya nga i-release na ko sa May. May or
0: sa
1: July.
0: Sa man tabo ini saad man ka ining pagka May nga mabayad ka 10,000. Pirma mo sa kapitan.
1: Nisaad ko na kay sa release unta to sa lain pod nga loan kay maunta ako ibayad niya. Ang nahitabo mo good attorney wala ko release eh. Kay sige mo ko ka late kung payment.
0: Kay mitabo ini mo saad niya imong
1: obligation na pirma ka. Napakyas ko sa iya ha. Nya mo to ni anak ko niya nga Ari na lang sa kuan sa July kanang ni message ko niya.
0: Oh, may pa man to. So ari sa June.
1: June, pag June ari ko nagsalig sa padala sa Papas Bata. Ang nakakuan mo gud attorney suporta to niya. Naabi sad mi lain nga utang gibayran. Kato mismo Papas Bata kay baw ex naman to na ko siya. Kay baw siya kinsa ang akong gihatagan sa kwarta. Ako sa tiyang gipaybaw nga mo ni sa PO wala ko kahatag. Kay sa pagbiya man gud ni sa katong kami pa attorney kuan man gud na siya kanang kanang kay baw na siya anang utangan ako. So nangayo ko niya tabang ana niya. Ang nakapait man sad kay ang trabaho dito niya kay mingaw man. Kanang on and off ang ilang trabaho kay ni down ang ilang kumpanya. So apektahan ang iyang padala. Suporta na lang unta og tabang pud siya bayad sa kanang utanga. Ang nahitabo kay ang
0: iyang gusto ba sa kayo katong suporta sa bata para man sa bata to.
1: Dili na suporta lain pud ang iyang tabang para sa utang kay kami pabian ng time ma. Sa kanang kanang utangan ako kay aware na akong ex nga kuan. Bana.
0: So karon asa man nakasal mo ani niya?
1: Dili.
0: Wala.
1: Dili mi kasad.
0: Okay, pero support siya kanang mga anak.
1: Oo.
0: Pila ba edad ng anak nimo?
1: 4 years old.
0: 4 years old. Kay kato support sa iyang imong kuan unfair mo po siya ang kabahin niya mo support siya kang kwarta niya mo imo ibayad dito.
1: Kay aware man siya.
0: Wala para bata noon.
1: Kay baw siya ana nga support lain na support ta lain pud ang kanang para bayad sa utang unta ato.
0: Nya no sa may tabo ha. Asaad ka May 15 wa kang bayad. Pag June 15 wa kang bayad. Kani saad ka? Ako si Julian sa Panta, masaad niya mabayad o 10,000 karong May 15. O karong June 15, mabayad na usab o 10,000. O karong July, ang balansi nga 6,000 akong impason. Ang complainant, may uyon sa mong kasabutan. Yan ay pirma ka.
1: O ni saad, jugo an attorney, pero naatlan lagi nga naglisod ko.
0: Pamila pala niya itong gisgutan, o pailabot ko ban?
1: Naglisod man jugo an ang time magod, kaya wala palagi ko'y garuling. So ato ko gasalig sa katong padala ato niya, sa kong ex, kay ngayon siya muhatag, siya bayad, ana. Yan atlan mga mingaw lagi ang
0: di, ma-discard imong discard ani. Kay ang imong patuyok sa kwarta, wa magkadimao, magsalig kasi imong ex nga para sa bata, unta to.
1: Ang kana mong good utang na ako sa iya ha, sa PO, jud na. Ang katong patuyok sa kwarta na mo, wala naman kong gatuyok, attorney. Last year na-stop ang mong patuyok sa kwarta. Sa pagkakaroon, wala.
0: So, karon dako kag utang mga bayrono nila. Isaad kang mabayad na lang.
1: Ako na Junas lang ginahinayan last year. Og data. Nya na-stop lang ko.
0: Ato klaro ho, na-standby. Gamay lang. Human lamang sa pipila ka mga mahinundanong painom-dom. Alas 9.44 na.
2: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mao ngay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
2: Living Testimonies.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basang bayag mabatal ang kubalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kanaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments. Safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayan. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga, mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in nga pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto na payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
11: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
10: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
11: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
10: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may gala sa 9:48 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Kining portion may kagalantod ka na to sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kinin ang kadaiya mga vitamina o mga minerales nga haom alang sa pagbaligon sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o galuya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Mauna mga higala nga bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mauka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
2: Straight to the point.
0: Atong balikan mahigala tong respondent ni siya kay gireklamo man ni siya mga higala tong milabay ng Lunes. Niadtong mga ningari mga higala sa si Grace Villaclaro, sila si Junabel Garcia, Delfa Gamusa, Pamela Valiente o si Judilyn Hintika. So muna nga ni Asya kay gusto siya mutinaw siyang pangan, pero mao ni ato ning kanon kahanginan man ta karon. Da mo saad ka din sa kahanginan nga mabayad na pagka, saad na magkaskapitan ka mo, saad ka balik nga bayaran ni mo sa pamila.
1: Ako mo dyan siya gibayaran, attorney. Ang utang dyan ako, anak niya, katong sa gold, niya nga giprinda, niya human cash, niya og sa PO. Niya karong ginahinayan, itaon ko na siya, uy, ang iyang giunag palukat na ko, ang iyang mang gold.
0: Mm.
1: Mo to akong nasetol og una ron.
0: Pila man tong gold eh?
1: 8,000 kapin akong lukat.
0: Mm.
1: Giunan so, ako, hatag niya.
0: Tungod sa inyong pag-amiga, ha? So, nagproblema ka kwarta, niduol ka niya, iyang gi prinda iyang gold.
1: Oh,
0: aron
1: oh.
0: Nga matabangan ka.
1: Oh, kay sa una sa panahon na attorney, sa lisod po siya ako nakatabang masag ko niya. Kanang napo ko natabang po niya sa binibawi sa dyan ako sa panahon nga ako na sad ang nanginahanglan.
0: So kining gold niya 8,000 imo na ninyo.
1: Seto na nako pagkaron September 11.
0: Oh,
1: September 11. Oh, ako na nagikuan, gihinahinayan gani na ako siya.
0: Oh. Ang but kining 4,300 nga
1: cash. Mo na pabilin cash sa iya.
0: Oh.
1: Oh, mo pa ni.
0: Kining imong gipirmahan sa kapitan sa PO ni.
1: Oh, PO. Mo pa.
0: So, sa 26,000 nga imong gipirmahan sa kapitan nga, mabayad ta ka 10,000 sa Mayo, 10,000 sa Hunyo, 10,000 sa July, 6,000 sa yeah, 6,000 sa July. Wa man kay nabaylan gyud ani. Unsa naman po na saad na pugag balik?
1: Ani magud na hitabo.
0: Oh.
1: Ako makabayad jud ta ko makadata ko ana.
0: Oh.
1: Pero siya man gud, ang giuna niya pasetol ang iyang gold. Ako wala bi ko income.
0: Mm.
1: Wa ko income atong panahon na mao to nga nanikamot ko nga, ingon ko nga, unsa man ako pagbayad sa PO ani nga, ikaw utro masag ka nga, naniguro masag ka sa imuha.
0: Mm.
1: Nga kanang lugar sa iyahang gold, o sa katong lain po nga cash attorney, nakadata po ko lain o cash na niya, monal na remaining na ko niya. Si binahog jud nga, ang nauna na ko priority, siya jud.
0: Mm.
1: Wala ko kadata sa usa, sa PO.
0: Magbisod kag bayad ng 4,300 cash, o 26,000 nga PO. lisod sa mong tagalisod ng ilang race kay 82,000 ilang claim, dapat 77,000. Dapat 57,000, dapat 86,000.
1: Actually, attorney, kana dyan nilang gikuan din sa uban, gisagol na magod na ang interest nga pending na ko. Pending interest nga wala na akong ma-remit.
0: Kay ilang tuyo, ang katupuhunan lang gikuan, ang ilang nakuan.
1: Oh, na oh mausad akong gusto sa drone. Nga maong niarisag ko, kay mas nindo tinuon, kay maubos-ubusan ang akong tapalunon.
0: Ah, so kumingon sila, nga bayarin lang may, katulang nga kuan na lang.
1: Oh, nindot, oh. Nihangyo na dyan ko anak nila, attorney.
0: Ang problema, asa magkamitag bayan, manguha na po.
1: Dili, ani. Bago na sad ko ron, nibalik na kong negosyo. Mabito nang nisaad ko nila, karong buwan na mudata na ko ninyo kay August ko, third week, nibalik og negosyo.
0: Pero wak man kay puhunan. Saan man eh? Mahita na po kagalain
1: na pinansin. Na, di, na ko'y financer po, na ako'y lain nga ni kuan ako. Kanang, na ay lain ni finance po na ako.
0: Kalisigo ang kalaki ni mo, no?
1: Oo, nga na. Mauro mong gula kong pangwerta, attorney. Wala mong po'y trabaho. Mm. Nga na, naanad mo ko nga na ang negosyo. Kaya napaman sa uban na pabilin nga good payer.
0: Oo.
1: Oh, mo nang nibalik ko patuyo.
0: Sa una nagkapanarbaho ka, sa una ka nang regular lang panaw. Tanaw ni mo, oh, dili ni mo kaya dili, ang kana.
1: Ni trabaho ko, dagang ko nasuway ang trabaho, pero kuan man murag dili jud na ko pad kay murag dili ko kontento sa sweldo nga ingon ana ra minimum ra ko.
0: Oh.
1: Mo to.
0: Sulita kag mas dagon ako. Ang problema ni
1: ma, murag daan pa magko pagdalaga nga magnegosyo.
0: Mm.
1: Ha negosyo negosyo pa utang bisa unsa kanang pagtao.
0: So ato sigon pa panawagan sila ang mga kumplina tron nga moari sila para magsaaray og balik.
1: Pwede, nga, dara nila. At hindi na kung mawari sila, mas mayo kay mag-face to face on tami.
0: Oh, be, at ito'y ba kung anong mawari? Asa man na, pariyon to sila isulod ay. Okay, ngayon, mag-monitor sa broadcast. Masig nga aras sila within dito sa kwan. Kaya ito pariyon, para ma, kwan tani. So, kining kang pamila daan, 4,300.
1: Mauna na yung remaining na kung cash niya.
0: Mauna remaining.
1: Basta kay nagdata ko ang niya cash. Mm. Karon nga year niya, nag-gilukat po na ko yung
0: goal. Kanyang 26,000 sa PO.
1: Oo, oh, wala ko kadataan na ron.
0: Wa pa.
1: Oo, oh, kay tungod, naglisod ko. Kaya giuna man niya, palukat ang iyang goal.
0: Kanyang uban, nag-abot mo sa kapitan ng uban?
1: Kanara si Junabel.
0: Si Amay Junabel, ano eh?
1: Garcia.
0: Ay, sa ha? O, Junabel Garcia. Giunsa man yung pagsaad po ni Junabel sa kapitan, nga iwa mapukuno kang bayan. Yan saad magas kapitan.
1: Ang saad, Junamo, attorney, kay kato yung... Niyana ko niya pag May. Mm. May man dyan akong first data na niya. Sa tanan-tanan, siya gina ang na hatagan og 2.5 nga data.
0: Mm.
1: O, gituman ko na. Nangita ko paagi.
0: 2,500.
1: O, nakadata na ko anak niya.
0: Pero pira may iyang claim. 77,000 man iyang claim.
1: Ang kana, actually, kanang nasa agreement ni attorney, tinuod na nga 80K ang iyang na finance nga kapital.
0: Oo.
1: Pero, ang akong nahatag, na, ang kana magod ang balance nga gibutang niya, gimarkdown diha, giapila na magod na sa pending interest na ko.
0: Mm.
1: Sabi, iyang giapil ang interest. Kung ako lang yung kwintahon, minusa na sa 50 plus nga interest na ko, nihangyo biya ko na niya nga, pwede ba, kapital na lang.
0: Mm.
1: Iya man yung gikuan nga, iapil na ana, kay utang na nako mo na markdown na ana.
0: So, pila mangi iyang nabubo nga puhunan in Junabel di ay?
1: 85K na siya ato.
0: 85K ang iyang gihatag ni mo?
1: 85K, tagi-tagi. 15K, yeah, sunod. 15K, sunod 40K.
0: So, iyang kuhaon, ang maong kwarta, ang imong nabayad, 2,500 pa?
1: Dili, nakahatag na ko na niya sa iyang kapital. Last year pa, nag-start na ko. Ang remaining na lang na iyang gibutang diha, pero kanang remaining, naadyo na interest nga pending na ko nga iyang gi-appeal diha.
0: Atong panawagan itong mga complainants, o mga ka-aritos la, o naratos la dili. Hindi, Alvin, doon na kayo dugang pangutana, day?
12: Yes, kasama, attorney Phil.
0: Mura mo kung kag nag-kuan-kuan na po kayo mga daghang pangutana. Kakasuway ba kayo na yung financial inani, wala kakasuway?
12: Wala, dyan ko kasuway ng paluwagan kasama, attorney Phil.
0: O, kaya katong magunan eh, kada gong manarbaho ng tagtarong, okay naman na.
1: Dawat ang minimum wage. Pahal man ako ang negosyo.
0: Now, arikas negosyo, pero nakamuritsing ang imong financial kuan, financial health nimo, ang imong financial nimo nga pamaagi.
12: Siguro kasama attorney Phil sa iyang na-mention nga pad yun niya ang negosyo, papahimad siguro ta og balik.
0: Oh.
12: Naamantay kaila kasama attorney Phil para matanaw yun nato kung insakto ba ning pagkapad.
0: Okay na. Daghan man yung mga tao nga nagreklamo nimo na ning kalaki ha.
12: So, ang usa na pangutana kasama attorney Rufil, regarding lang po sa iyahang kay kita, magdigusyo man tayo, naamang yung tayo ledger kasama attorney Rufil, no? Ato ang financial nga planning, financial
0: management.
12: Management, o ang kanang mga resibo, kanang ato ang namang gani na, pwede magika maghimo og Excel file para at least lang transparent kasama attorney Rufil. Nisod ang kwarta, kanusa ni gawas. So, ato lang po pa, papadaygon si Ma'am Julian kung naaba siya ana aron nga ma-coincide nato ang kaning gipaningil dire og sa imuhang bayranan ngadto sa ilaha.
0: Mm.
1: Ang naana ko
0: tayo. Asa microphone? Nakana.
1: Ang naana ko ang amo mugon conversation na delete na nako.
0: Na delete?
1: Oh, na delete kay mulag man sa kong cellphone pero kana sila aware na sila. Naana naabi mi.
0: Asa man imong ledger ani? Nga musod nga kwarta ipanglista man nimo kay.
1: Oh, naa nakasave ra sa akong account attorney. Ang lista di ang lista ra nga naana kong lista sa mga nangapil.
0: Pila man ka tawo ni kay mura man kuno tabo ini nga daghan man ni mga tawhana nga imong gihimong financier, no? Kay ilon man to imong pirmiro nga negosyo. Hmm. So kining ilon nimo nga negosyo pila ka tawo ning imong gihimong financier? About 100?
1: Wala eh. Wala
0: mga pila?
1: Sa, mga 8 ana. Mga ana kay ang uban ako namang ginahinayag pull out.
0: 8 ka tawo.
1: Oh, nya kana sila.
0: So kinsa man kinsa si Grace, Junabel, Delfa, Pamela, Judeline.
1: Wala ni appeals Pamela sa finance.
0: Why appeals finance?
1: Kana ra sila ang ni anhi sa ko kana si kanang
12: kani upat.
1: Si
0: oh. Oh, Grace, so Junabel, dito kanang wag puhunan nila nya mo imong gipa loan, gipa paagi sa ilon.
1: Oh, gipatuyok nako.
0: Na gipatuyok nimo.
1: Nya pagka pagka down na sa among negosyo ni nipahibaw ko ana nila nga
0: na down.
1: Ning ko nga daghan na sad ang wala ka bayad ang ginan. Pwede ba i-stop na to ang tubo? Ang ginan, i-stop na to ang tubo nya. Hinahinayan ta mog ulig kapital.
0: Imo sila gipakita nga mao ni ang atong gipautang pero umbayad pala si mutabang sa panukot.
1: Ako na sad giingnan. Giingnan ko nila nga kamo ikaw may gitagaka na mong skorta, ikaw mong itagpaagyan ang makatingil nila. Nagpatawag po kong barangay attorney sa mga nangutang po dako. Ang nahitabo po, wala, maghihapon sila ni Tuman ako. So ako, akong way na lang, mangita na lang ko paagi nga, maka ako na lang mismo ang mutapal, good, mangita paagi nga, makahatag ko na nila nga personal dyan ako.
0: Kaya huwag magkay trabaho, huwag magkay kung nangita kang tapal, ngita na pagkaglain financier nga matapal.
1: Makabalik kong negosyo mo, nahitabo nga, nidawat na sa kong bagong financier ron, kay para lang dyan nga, makabangon ko, at the same time nga, ang ginansya na ako, mahatag na ako nila, data balik karon ron. Kaya na-stop makog data nila pag, kuan, karon nga year po, kay pag last December ni data ko niya, napoy uban nga, wala ni Ari nga financer, kay nakasabot po sila sa kong side niya.
0: Nagsapaw-sapaw na ng imong kuan maohon. Sapaw-sapaw ni.
1: Murag anak, kay ninigusyo naman sa kong balik yun, attorney.
12: Nasagol, nahug ni siya.
1: Lahi ang paluwagan.
12: Nasagol. Based sa iyahang statement kasama Attorney Rufil from ilon,
1: emergency
12: loan, kaniyang paluwagan,
0: PO.
12: PO, napay-finance kasama Attorney Rufil, kung basahon na to ang iyahang nahimong pamahayag kasama Attorney Rufil, dunay kanang dunay wrong sa iyahang sistema. Kunya karon nahitabo nga nibalik na sad og negosyo si Ma'am Julian, maog yapon nga sistema, pero unsa man to kalimtan na lang to nato ang mga nangagi or unsa man eh
1: dili sad kanang ang ako lang jud nga kanang nibalik ko kay para pautang kog like mga kasaba mga pagkaon foods ana nya og pautang pug kog kwarta gihapon ana ang ako jud gihangyo nila nga huwata lang akong data rumbuana nisaad ko nila pag karumbuana nisaad ko nila huwata lang kay ang ako pong ginansya mao naman na akong ma sabi, matapal na ako sa ilaha ba? Kay wala naman
0: pero
1: naman.
0: Pero tagam sila, tao. Kay Molly,
1: sa tungod sa release, magod na attorney, nisaad ko nila, kay namang ko yung mga upcoming release, niya, nag-atubangay, may ako silang giingnan nga, mo-release ko ha, o kanang weekly nga bayranan, kanang lending na siya, okay, mo-release ko
0: gako. Asa man imong system, pwede may magkakita ng imong sistema, na kay mga ledgers diyan nga, kwan,
1: kanina, save na.
0: Kwarta mo in, mo out, na.
1: Sa kanang pag hatag na nila pull out ana na delete na ko among conversation but sila mismo kay baw na sila kay naa sa ilang account pod kay mostly magud attorney kay sila silingan naman mi hand to hand sila magud mi kanang ako ray hatod sa ila ang akong igre-remit cash basis
0: kay tabo ninyo sa pausapod na dako kag problema dili bayranan
1: sa akong personal na mao na ang PO nga bayranan ako
0: mangutang ka dili pay bayad nimo dili.
1: Oh, mo may lang
0: gusto sa lending ko niya.
1: Ibayad na ko sa ilaha niya. Instead nga nihangyo ko nga musud kog lending ha pero ako sang gamiton ipuhunan ako para makabayad ko.
0: Asa man imong naki notebook niya, naki notebook mga notes nimo ana nga asa lang pila ang kinikang kuan, kinikang Grace Villaclaros, pila ning iya unya pila na imo nabayad.
1: Diri ra jud ko gabi sa among conversation attorney.
0: Wakay lista?
1: Sa chat anay, wala akong lista na ako lista to pero akong gipangita wala ko kakita pero namang gugustali sa iron gapuyo wala ko sa
0: mga mo ba nga kana kinsi ika Grace pila ning iyang gihatag nga puhunan kay financial money
1: nisalig na malang gugko sa ilahang chat nako kana sa among conversation niya pagkakuan nga abi na kog ni okay na sila nang nga Oh, ni okay sila data-data ana pero lahi naman good kay mag-usap-usap ang good sila kay ilang gusto padata niya igman igsunod na sad kita namo mingko nga huwata lang ha kay akong gikuan ang release ana-ana niya napakyas ko sa release ay lalas ang gusto release lang atong kuan niya human ibulto di ko mudawat og kuan data bulto na namo paghatag sa kwarta ingko nga naman bulto man nga ako galisod ko ron akong gipangita nga makapuhunan ko balik para akong ginansya mo ako mabayad ninyo kay in, some, ang mga tao mga nga nakautang na ko attorney datahan ra kog 100 200
0: so nabutang ni karon nga daghan kag mga tao nga imong gi financier unya do na kay iloan pod niya imong gi pa emergency loan wa kay listahan.
1: Mao ni ang kaning naa sa
0: na-save na ako kanang gi-picturean
1: gi-picturean man gud na ako ato attorney sa wa pa ko ni kuan.
0: Niya hay man ron. Patalawa ko nako.
1: Akong gi-send di ma'am.
0: Hay man.
12: Pakita si attorney sa imong cellphone. Ang atong ani kasama attorney field tungod kay lima man ni katao, lima man ni ato ang complainants.
0: Okay.
12: So kinahanglan nga na kay ledger sa lima sad katao. So unsa man ni ang tracing aning kang Grace, kang Jonavel, kang Delpha.
1: True conversation ra gyud ni kay maghanto cash to cash magkumuhata nila kani ma, kani sa lista na ako in town nga akong na-save sa akong kuan kay na-delete na magud akong account good and na-delete ang among conversation pero sila mismo na-save pa na sa ila ha ang among mga conversation nga ni-remit ko ana kana nga
0: wa may mga ngaan lagi ning kuan na
1: kana lista na sa nay sa utang nako nang utang sa kuha nya kanang kanang naibutang diha nga June na mo na akong mga na-remit niya
0: uy. Mabuto mo na mag-we-clarics ng imong mga kuan. Lista.
1: Dili attorney, kuan manggood sa conversation na malanggog ko nag-base on taato. Niya kay silingan rami. So nagsalig na lang
0: so, kung... So ang mag-ihap sa porsinto kay pila man ka-present, financial panalitan, pila man ka-present kay kisa may mo finance o dili mas pasaligan o kana akong kwarta, ibutang tayo o sige, finance ko di akong 100,000. Ikaw patuyok. Pila may ako makuha na nga
1: sa kada ka Junabel, 40% monthly akong marimit niya. Sabi mahog siya 10% ang weekly remit na ko niya.
0: Makana ka nakuhaan ang kurta?
1: Oo. Laktod pag a story attorney, ang kapital nila, nilabaw na jud ang dawat po nila sa tubo. Nga ako nahatag.
0: Kana so, ako nahatag ni mo?
1: Oo, nahatag na ako. Mo nang gihangyo na ako sila attorney.
0: Na nagkapapirma ka nila o kwan?
1: Wala, sad. Kaya ano, wala naman lang ko naging ano,
0: attorney. Kaya buwan na ito sila karon, mo confront na sa nimo, wami ka dawat, buwan na.
1: Naaman sa conversation nila, pwede man sa ilang cellphone, ang sako ang nakasayop lang yun sa ko, kay na-delete na ko ang among mga convo. Convo nga, last year nga ka ng convo na mo, kay nilag mo na akong cellphone.
0: Unsa pa po kalaki ni mo sa pagpatuyok ining kwartaha? Lima kang usa ka financial, tagaan niya mo 40%.
1: Oh.
0: Ang monthly.
1: Weekly. Weekly, yun na murimit ko nila. Ang kanan si Junabel, kay Kinsinas, kumurimit niya 20%. Basta kay mahog nga, ang sa iha nga side, akong marimit niya 40%.
12: Pila man ang percentage aning Grace?
1: Sa iya ha, kuan, 5% niya. Ang sa kanang Kadelfa, 6% or 7%.
0: Na kay mga lista ni. Nga, kay iya, 6%, kay iya kuan. Di man ba dawang matamata ni, nga iya, 40% ang iya, iya kuan na na. Doon ay kay
1: sa
0: mga lista.
1: Sa ako yung na-remit nila, sa remit, magugunag ba yung sa turning, mudritsura kong hatag na lang nila. Sa, sabi, kami na lang nagkasabutay ba? Akong gikuan sa ila, nga na, ditsura kong hatag nila. Cash to cash, magod kay silingan, ramangod me. Nya, sa among conversation, naarasad sa conversation unta, pero ang problema, manggod, katong old na mong conversation last year sa mga narinig na
0: ako. Abi labad kay sa ulo na imang himo. Lima ka, na utangan ka ng spikas. Gisuktan ka, di kakabayad, ngutang ka din para imang ibayad dito.
1: Dili
0: o imong pang ipatutuyok sa, o saan imang ibayad dito.
1: Dili mo, attorney, akong pagsabot, manggod ani attorney, kay, ni loan kog laing linding unta kay para ako na mismo nasad ka nang mubangon ko ba sabi ipuhunan sa akong kaugalingon ang gusto lagi nila kay kanang mo loan ko para lang gyud iuli na nanako sa ilang kapital nya nihangyo ko nila nga ayaw lang lagi sa ko ninyo kanang karakaraha pabulto kay ang mga tao sad nga nangutang na ko attorney muhangyo sad bayang nga day di pa ko kabayad ron kay mo ni galisod ko moto na ako nga
0: kay may tabuan ay mabutang mo nya dunay kay obligasyon nila minaw kana imong obligasyon labi na pirma kas kapitan wa na mi labot og kan kay basta bayad ka kay may tabo ko kanang katarungan anli mo guna may awa manggo ko bayad dito di ko kabayad nimo di ko kan magod medyo di ka mahutdag katarungan anang kalakiha ba mo na ilang reklamo
1: ang nakapait manggod nila sad kay kanang kisa man siganahan nga kanang mo na usahay no nga di ko kakuan sa ila kahatag kay bisan naghatag na ko, mag-post po, mapaka-upaka-uaw, kung ano mo ni sila, nga naghatag na gani ko, anam-anam, kung nga, mo, dapat gayon ta nga, ila kong i-cheer up, ila kong ikuan nga, ila kong tabangan nga, ako binas lang gingnan nga, na ako'y listahan, Mm-hmm. Kung ganahan mo mutabag tingil, tabangin ko yung tingil para ganahan mo kamo nga madali na tugsulbad ang problema nga makuha din ninyo inyuhang kwarta sa kuha. Kung ginagay, kung personal lang, kung ako yung personal kwarta, wala pa mang kurun kay nayabo, mm-hmm. dili pareha mga gudmitanan nga biktima.
0: So, kini ha, klaro hong tani, kanos amagay ka nayabo di ay?
1: Last year.
0: Last year ka nayabo?
1: Oh, last year. Last year ko nayabo.
0: Di, ato pa sunlun ko na, nasa na, ngabot sila? Oh, ato pa, kanon ha, para maklaro talang ni, unsay kalaki ani, ha? Okay naman ka ka?
1: Okay naman.
0: Sige, ano niya, o musaad sila, o musaad po ka, o pabayaran nila, may ngon sila nga, ang puhunan na lang, okay na ka?
1: Mama, dyan akong gibayad nila ginihinay, ang puhunan.
0: Dali, dali, padool dali. Yan, imo na yung mga, kwan, imo na yung mga complainants, nga naapo dali. O, kalma lang tang tanan, na adin he, ang ato lang nga, basig masabot-sabot lang na to. Oo.
12: Ang ato sa dani ka sa matter refill, no?
0: Kaya kila, nag-monitor man sila ko sa broadcast.
12: Kining atong complainant, niari man ni sila, so gitabangan. So, sa panahon nga ikaw ang nianhi, gitabangan man pud ka namo. So, same gihapon nga way ang ato ang gibuhat diri ka sa maternal field. Tabangan na to kung kinsa ang nagkinahanglan. Mo maginituyo sa itong programa. Pero kung ingon ani ka sa maternal field, nga kinahanglan yun silang abuton aron nga magka-agree yun sila kung unsa yun ang ilahang maayo nga mahimong agreement ani aron nga masulbad ang ilang problema, mas maayo yun nga magka-ukita mo. Kay silingan mo, waman yun mo magkita ay. Mauman na ang ilahang giingon din he. So, kasama Atty. Phil.
0: Unahon to sa pamila. Kay ganang kang pamila. Nesguta naman to. So, hamas pamila. Okay, pamila. Ang imong gold, nalukat na.
13: Nalukat na, tinood attorney.
0: Okay. So, 8,000 to.
13: 8,750.
0: Okay. So, moto na sitol niya to.
13: Nasitol niya.
0: Ang wama sitol, kanyang 4,300 na lang nga cash.
13: Oo.
0: O ang PO.
13: PO.
0: PO nga 26,000.
13: Oo.
0: So, unsa may nahitabo? Pag may saad siya, Diyos Kapitan, mabayad siya anang 10,000 karong May 15, 2026, June 15, 2026, July, ana, mabayad siya.
13: Mm-mm.
0: O sa may nahitabo, sa arang kaniya nga, o sa may inyong sabot na po, gawin man sa makabayad ang petsa 15.
13: Pag-atubang na mo sa barangay attorney, ni ana siya nga, musaad, ni saad siya nga, muhatag siya gismil, kaya mag-agad siya sa pada sa iyang kaipon sa una.
0: Mm.
13: Wow, kay ba, o nagpada ba itong May, o nagpadaba or wala, kay niingon man siya nga, wala ko no.
0: Mm.
13: Pag June na sad, niingon siya nga, nagpada ko no, pero gamay ra.
0: So, wala mong nimbayad kay gamay
13: wala
0: naman?
13: Gihapon, wala gihapon. Nga, ang himan-himan, niingon siya nga, nagpada ko no, gamay ra ko no. 20 manguro to yung giingon.
0: Mm.
13: Nga, nagkakontak mi sa yung banang, iya rin gipadaday sa yung banang, is almost 40,000.
0: Mm.
13: Ang nakuanan sa tagiya sa PO Manggood Attorney is bisag piso wala siya ni hatag.
0: Mm.
13: Syempre ni saad good siya, ari good magsigpaningil ang kuan sa PO nako kay ako gyud ni atubang didto. Ang akong kakuanan nganong wala siya katunol bisag gamay lang. Nya,
0: so nangatubang sa dekan ng PO, nangatubang sa kanito.
13: Nya, ako ni atubang jud sa PO ni tabang gani ko niya.
0: So unsaon ta man ni kinini ang Julian, sige.
1: Ani ni siya. Mao ako kahatag lugar sa PO kay nani ang iya haman sad nga side nga akong utang niya iya man kung gi apura sad tingil. So ako nahatag na ko niyag una kanang data partial 1000 ana nya ang sa gold sa drone nalukat na ko. Instead nga ako ang tambahino ng kwarta ang nahitabo mang good siya mismo sa iyang kogalingon sad iyang giunag pa ni gurog tingil. So wala ko kahatag jud sa PO kay unsa may ako ihatag nga mao pa may pagsugod po na ko sa negosyo.
0: Pero ano ni pirma man kadtong kuan sa kapitan og tan-aw nimo di ka makabayad.
1: Ari magugugak ko an attorney sa katong release na mo nga weekly na ako gi kuanan applyan nga loan nya nahitabo mo nang napakiyas nga wako kahatag an time kay wala mo ko na dayon nag-release mo nang nasayop na sad nga wala ko kahatag niya.
0: Okay, sige. Kay ang imong giwan ang imong pasumangil niya nga wa man pada imong bana nga karon lahi man nga release man kada ni unsa may tinuod ang bana ni mo padao ang release ani.
1: Nagpadala akong bana, ang katong ex-bana. Pero ang problema, magod siya yung padala, nanay gitahanan pudlain. Ni anak ko nga, kuwang imong padala. Kay wala ko kahatag anin sa lugar sa PO. Moto ni anak siya nga, isunod na lang anak. Niya naatlan man sad nga, iyang sunod padala, sa suporta naman lang sa bata, wala naman siya nihatag na lugar sa utang anak. Mo nang nag-apliki, jug ko. So dito na lang ko ni saad niya nga sa release, lindi nga akong gi-applyan. Ang nahitabo, wala ko na-releasean. So mo nang
0: wala ka taon.
1: Okay, wala man ko income good attorney. Wala na ko income kay nayabubi ako last year niya. Wala pa ko kabangon. Mo nang nihangyo ko nila ngayon na nang hitabo nga data-data unta. Nya ang sapio na hitabo sad kay na pakyas ko sa release.
0: Kay kini bitaw data man ni Jismil, nya sunubuan Jismil, sunubuan data man na.
1: O gani pero wala man gud ko naka-release, mo nang wako kahatag ana. Sa kung saad.
0: Sige amiga rabon tamo porbida. Sige pam.
13: Ang kaniyang kani man gud yang giingon attorney nga ni data siya nako kanang sa month of June hospital man gud ko.
0: Mm-hmm.
13: Syempre nako ipaliton nga tambal walang wala sa kwatong time kay syempre upat ka buka akong anak. Mm-hmm. Nagabang mi. Akong ang agi sa kumbana is hinay kayo so ni hangyo ko niya nga magpadata ko. Mm-hmm. Ang gidata niya is 1000.
0: Pila man tatoy ang data? Kato saan niya nga Jess?
13: Adili, sa personal niya nga sa kuha na ko ba? Ni hangyo kuha na niya. Kuha ni sa ko, kay nako'y palitunong nga tambal.
0: Mm.
13: Idatahan ko niya 1,000. Kanang 1,000 attorney is, kuwang radyo tao na para palitong tambal. Si, pero ni go na lang ko. Sige na lang, bahalag kuwang. Pag mga pila kasi mana ana, ni hangyo na sad ko.

0: bahal kay ang ako bang kungkuan is tag 1 month akong dugo. Nagpa-check up gani ko ospital, wala ko kapa-check up kay wala ko kwarta. Nya ang kanang about sa kanang gold attorney is iya man kaipon sa una may naglukat ana, nagpadaog kwarta pag September 5 nagpadaog kwarta ni chat yang kuan ako. Nalukat niya September 11 na. Mo nang time nga nagkakita mi September 11. Pero ang kanang sa PO man gold attorney is nagsigisag paluap ang katong gikuhaan ako sa PO sa iyang unsa nay plano niya. Nya wala man jud siya in chat ko niya, wala na siya ni reply. Ni chat ko niya tong mga unsa tong kuana, ni ana nga kanang ni ana iyang kaipon karon nga siya na lay bahala mo bayad sa September 16 kay sweldo September 15. Nya wala man siya ni kuan gihapon.
1: Okay, so unsa unta man ning PO ani Julian, unsa na may pamaagi to ni? Wa pa man yung bayad ning PO, napakay bayron ng 4,300 o kining PO, pay labot ni ilang kagris kay nagkuram ning ila. So unahon ta ning kang pam, unsa may pamaagi na to ani?
2: Ako nagplano na
1: jud. Na pug kang bayad.
2: Nagplano na jud ko ana nga mudata karong buwan na. Kay nakasugod naman ko pag August 3rd week sa negosyo.
1: So ang imong datahan ang personal o ang PO?
2: Oh, ingon ana.
1: So pila may mabayad ka ni mo sa PO? Sa imong paminaw?
2: Ako dili jud ko kakuan og bulto, di ko kakuan og 10k, 5k kay magbahin man sad nako akong kwarta data pud sa uban. Ako pa nang sunahon ang kanang PO nga tag-iya nga musugot ba siya sa pila nga amount ako ihatag monthly.
1: Mudiction na lang ka sa tag-iya na lang ani.
2: Oh, na nag-chat ni chatanay na mi.
0: Contact dito.
1: Nag-chatanay na mo?
2: Nag-chatanay pero wala pa ko kakuan niya kanang pila yang gusto ipadata sa kuha kay ako man siyang hangyoon jud nga mo dili ko mo bultog dinagko kay ako may bayon-bayon akong kwarta nga ginansya nako. Nya ang kanang giingon niya nga kanayang giingon nga dili ako mo reply sa chat na may usahi attorney nga di ko mo reply sa chat pero mismo ako personal moadto ko sa iya ha. Makigstorya jud ko niya. Nya natingalan ko sa akong pagstoryahanay na mo to September 2 ba to or 3 nga ningon ko nga sige lang promise na lokato na na sa akong ex ang kanang gold ana nya. Ana natinga ko na postpone siya. Nagpospose siya nga iya kong gikuan nga about sa PO ana ni ana nagiko nga huwata lang karong buwan na kay muhatag naman jud ko ana
1: sige,
2: sa PO.
1: Sige patubagan to spam. Be.
2: Nagpospose siya.
0: Nanawag ko nimo. Bisa
3: kapusi, buntag ni bayad.
1: Sige, puli-puli lang.
0: Buntag sayo nanawag ko nimo gamit ang number sa kumpares. Gitawagan tika wala ka ni tubag. Karon kay ni reply ka sa iya unsay tuyo. Ang gi-reply niya sa imo ha. Say pamilya to. Kuan na siya. Sige kog chat nimo wala kay reply. Naka-post ko. Kay sige, syempre gisige ana ko gingon nga ikay bayad ani pam. Kay kanang ikay ni atubang ani. Syempre nakuan sa ko asa kog ibayad.
2: September 3 mi nagstorya na mi personal. Gi-post ko niya, nilapas na si September 3. Gato kog naka-okay na mi.
0: Dili lagi. Ni chat ko nimo. Ni chat ko
2: sa dito katong istorya na to, di ba? Nagstorya na ta personal. Nagstorya na mi attorney ni. Ko niya nga muna lokato na imong gold, ana niya, ang sunod ang PO.
0: Dili oy. Nagstorya ta personal. Gi-chatan ko ni Tihilin na ningil siya sa PO. Naningil siya sa PO, wala kay reply-reply nako. Ni-reply ka, human akong post ni mo.
2: Maogay wa ko ni-reply ni mo kay nagstorya naman may personal. Akong kakuanan ni attorney, magbalik-balik siya ba? Nga,
1: sige, ano
2: na
1: lang ha?
2: Saad na ko.
1: So, kinini ang kuan, kinini ang sa PO, imong bayaran ni dito, direkta na lang.
2: Oh, direct na ko sa tag-iya.
1: Ah, sige, direkta.
2: Ako patong sa
1: so, ang imong isitol niya ang 4,300.
2: Oh, kana na lang.
1: Kamusta man imong bayaran siya?
2: Dili ko kabulto ana ni attorney. Ako ra na siyang datadatahan. By monthly lang siguro kay ngano ang uban ako pud taga.
1: Magsinaaray tarong tataod ha. Ato ning papirmahon kana mog sa adre. Human ang pirmahis kapitan. Kaya nimo or unsa may kalaki ani?
2: Sa karon kay nakasugod na manggug ko attorney. Mao naman jud akong gisaad nila. Makasugod lang kog balik sa akong negosyo, makabayad na jud ko ninyo same before nga nakabayad na kong lagi na hinay kay nakasugod kog negosyo. Nya na stop rapod. Kay ultimo kapital na ako para sa akong puhunan sa negosyo na apil man akong hatag nila kay kanang time nga ila kong karakarahon na nga ay di pwede kuan muhatag jud ka kay mo isaad na to. Mao na mahatag na ko ultimo akong puhunan.
1: Bebe atong pa kisamay kinahasama si Grace. Kini imo Grace, pila man ni pila naman lay imong kwan kining ito 2000 unsa man eh?
4: Bali total na siya attorney.
1: Total.
4: Pero ang kanang paluwagan i-release jud ang tanan niya hagbay ra na last year pa na siya July. August, September og kuan, September og August na ma-release unta dapat. Na human na lang ang paluwagan, wala na niya nahatag nako ang iyang na data 8,000. Mo mao na sa paluwagan instead of 40 na kay duha ka paluwagan 32 na lang na. Ang paluwagan nga pauno na ko sa iya ha. Kay iyang gidata 8,000 ra hagbay ra na nahuman ang paluwagan na hantud karon wala na na pero ang ako
1: last year pa
4: yun na attorney nagungong na ko hantud karon

0: Wa gyud siya gidunol.
1: O, sa may imo ikasultian ni...
0: ani ni attorney sa paluwagan. Julian. About sa paluwagan. Ang ganang nahitabo sa paluwagan, attorney, Muslim member na ko, mga financer.
1: Mm.
0: Tungod kay wala ko karimit nila sa ilon, ila kong gipakang sa paluwagan.
1: Mm.
0: Ningon sila, di ko mubayad ni mo sa paluwagan. Ang kanang imong igririmit sa mua, pangitay na paagi nga ikaw mismo ang mubayad sa mo paluwagan. Kausar ako ni hangyo na nila nga kana, bayri lang sa ninyo kay para makarilis ko. Ang nahitabo, wala ko karilis kay ang uban ni Dagan. Naitaw nga ni Dagan na wala na ni bayad.
1: Kisa mo tutuwa na ni Dagan?
0: Si Kuan, si Monilin. Monilin Itang Veronas.
1: Mm.
0: Sa paluwagan, member na siya na ako. Lain po na sa ilon utang niya na ako.
1: Mm.
0: Nya. Ni Dagan sa paluwagan. Nya. Unsa ako pag-release attorney nga Muslim members sa akong paluwagan sila ra pud mga financer. Sabi ni kunuhay ni support system sila sa akong negosyo pud ba ingon ana. Wala ko ka-release niya nga siya nakapalit sa slot kaya mga members sa paluwagan wala man ni bayad. Nya na mao na tong time nga na.
1: So nabutang inyo nga ang imong bayad niya imong ipasa sa mga member kan bayad di ko kabayad ninyo.
2: Oh, advance ko attorney.
0: Ang igre-remit na ko nila wala. Wala na mo kay marimit nila attorney kay tungod ang mga tawo nga ni utang hagbay raw ana ni bayad og tubo. Mao to ni ingon ko nila.
1: So nabutang ni karon nga imong lusot ani ron nga di ka kabayad kay wa po kabayre.
0: Hmm. O ingon na ana ang nahitabo pero ako siyang gipaitag paagi. Ni release kog lain nga lending mao to gibultuhan ako siyag 8k. Kay para lang jud makaingon siya nga nako'y planong bayad ana.
2: Oh, 8k last year pa.
1: Last year.
0: Oh, last year kay tungod 6 months ba ang releasing sa lending. Hmm.
1: So unsa man ni papamaagi ron napakay beronon pila may beronon niya nahabil ni mo gyud
0: na 82 sakto gyud na ako beronon niya
2: ana akong finance attorney wala ako member ko sa ng finance wa siya nagpahibaw nako nga na down na day na iyang negosyo kay kung nagpahibaw na siya nako pag July 10 wala ko ni put up niya wa niya gidawat unta wa ko nakaput up ana kung nagpahibaw pa siya nako nga pag March na down na day iyang negosyo wala ko niya ipahibaw a ako siyang gingnan nganong gidawat pa man nimo nag-isip silingan og kaila tanganong imo pang gidawat imo man kong itiwasan og kasako akong bana nasuko na nako
1: nganong imo gidawat nga
0: down ni attorney sa March nakarimit pa ko niya mabi ang actually
1: 8,000
2: dili attorney
0: ang finance niya nga si Quinta nga kapital dili jud na si Quinta 20k good na so ang akong narimit niya nga interest 4K. Na add na niya na add ana
2: 4k kausa
0: moto na add niya add siya na nga sa kapital ani magud ni pag kato magong ingon ako niya ato napay uban borrowers nga good pa ibayad pero pag kuha na pag declare na ako nga di na lang ko magpa interes iuli na lang ninyo kay gusto ko mo stop na lang siguro ko pag month of June. June na padong July. Iko stop na lang ko kay murag di na ako maato og tabang nga murimit pa ko sa iyaha. Moto ako siyang gingna nga ngati yun ani nahitabo. Ang kung gingna
2: nga. Ni anak na ako.
0: Ni anak ko ni mo nahitabo nga nayabo na ko.
2: O pero ni mo ni anak
0: ka na ko pangitaan na lang ako pagiti. Pangitaan na lang pagi nga ulian na tika.
1: Sige, kani karon. Og nayabo naman ka atong panahon na. Pila naman kayong bayronon lang niya?
0: Sakto na, attorney. Ito yung
2: bayron. Wala na.
1: 82,000.
0: Sakto na. Wala ko yung agensa na iya ha. Kaysa paluwagan na. Wala na yung
2: tubo, attorney. Bisa kausa. Wagi ko kadawat yung tubo, ana.
1: So, kining 82,000.
0: Wala na kakadawat yung tubo. Pag 50k na round off sa kapital. Pero katong sa 20k ni mo.
2: First ako, ana, attorney, is 20k. Kaya niapil mong kong paluwagan niya.
1: Oo.
2: So, imbis i-release niya, nang di ko anak kong finance. Oh. So, ang kanang 20k monthly, ang tubuan na is 4k. Natubuan ko niya og 4k, so ni-add ko niya og 6k para mahimo og 30k ang akong gifinance niya. So, pagka ana ng pag 30k, wala na siya ni tubo. So, akong giingnan nga, kung mo-add ko og 20, makuha ba na ako sa month of November? Ni ana ko siya, makuha ra na, salig kay siya. Dahan ka check pa salig, attorney nga, mauna, makuha ra na kay kuan man, ana, wa siya niingon, nga lugi na dai siya. Mao na yung pasalig na ko attorney. So ning put up ning butang ko 20, so nahug na og 50 tanan akong gifinance niya. So katong pag July 10, start July 10 last year, 50 akong gifinance niya. Wala ko itubo masking piso. Sige kog singil, sige sad. Wasan mi nag-ingon attorney nga pautangon na mo siya. Ang akong gingon niya, maski tagabuan hinay-hinay, dawato na ko, kay kana pa maibanan, wa na mo siya gi-force nga pautangon sa lending, pautangon sa bisag-asa. Wala
0: dili ko against niya, ko, anak, kay naiuban
2: wala ko na ko, anak. Ako mismo ni anak ko niya, hinay-hinay para mahuman, maimpas.
1: Okay, sanin na lang ha. So, ang imong bayron nun, 4,300 na lang bayron nun ni Pamela. Ang akong kabalakan ng lisod kagbayad sa 4,300, samot na ni 82,000 ni Kuan.
0: Mabita na yung attorney nga, hinahinayan ako. Di, kay ilan naman kung gina nga, nang scam ko nukoy ko nga. Kung nang scam pa ko ninyo, so, di mo kadalat sa akong mga data. Kung ginan.
1: Kay kini ha 4300 naglisod kag bayad. Kani ito 2000 usa may pagbayad nimo ani.
0: Ang kanang pamilya attorney mo na lang jud nahabilin. Nakadata na jud ko ana niya sugod pa.
1: Okay. Nakadata. So kini ito 2000 usa man ay pamaagi mo saad lang ug kang bayad.
0: Data jud ko ana niya. Data jud binuwan
1: kada buwan pila may data.
0: Binuwan lang jud ko madata niya. Mag-base jud ko sa akong income ani ug pila makaya, pila ginansya nako.
1: Bana-bana nimo pila may monthly mahatag nimo ani. Ito 2,000 na ba ni?
0: Kay dagan-dagan ba yasad sila akong hataganan.
1: Oo, oh, oo.
2: Oh. Mao gani, sa una, 1 year na good ang niabot.
0: Anong ka, dapat dili kay... Dili.
2: Hinahinay unta kag data, nahinahinayan. Uy, mudawat, may silingan ba amin. Kay ikaw man mismo, mangisog na mo. Nga, ah, kung buto na naon, yung anak kong Paris nga, dili na bayaran.
1: Tagsa lang, tagsa lang.
2: Sugo na kuan mi attorney kay tagasingil na ko niya magsige mo siya ingon mao ni ang katugayang sa Pulwagan ni sakay manggod na ang akong kauban attorney so ako gyud ma-pressure nagkasakit taon maski piso wa gihatag
1: sige lang so anyway mo saad siya nga mohatag siya pero pila may ihatag kada buwan aning 2000 pero
2: no saad attorney nya mao ra gyapon ang sauna
1: sa imong kuan ron maka more or less maka tansa kag gamay.
0: Gamay ra jud ako madata na niya butang ta lang tuki nga na. Kay ngano sa uban magdata pug ko. So, nahaw ba yung ataplan ba yan ako na ang Pulwagan nga wala na-release? Bisag sila mismo financier, kay baw sila nga sila ang wala ni-bayad, ana. Kay tungod sa igre-remit na ko. Gipakang lagi ko. Nahog magod nga gipakang ko, attorney, sa akong Pulwagan. Gipakang ko nila sa akong igre-remit.
1: Sa may mong comment, ano yung, si Kisane, si...
3: About anang sa pal... Ako si Delfa, attorney.
1: Delfa, oh, Delfa.
3: Yeah, about anang Pulwagan, attorney, nga mo ingon siyag tapal-tapal system. Siyempre, attorney, ako financer, dako ko finance niya, naabot o 100K, yun na, attorney, ha? Inutang po na akong kwarta, ha, attorney. Sayod na siya nga na ako'y lending. Sayod na siya. Kana sa mong agreement ngayon, anak mo, finance, may kwarta, siyempre kami naagni, ah, sige, mangutang lang ko, kay dako man mo interest weekly, di ba? Mao man iyang saad ana niya pagkahuman ni ana na attorney pagkatong pag last year katong March naka-finance pa ko niya og 30k attorney ha imagine bisan pag unya pagkahuman ingon na siya pag March naka nang nayabo na siya kausara siya naka-interest ato attorney 25 to siya kung unsa mi pagkaamiga gisabot nako siya kinhangyo siya monthly na lang madam 25 akong ikuan ani kanang interest sa 30k na naapas nako niya ya pagkahuman okay na naabot na laabot sa so, maingon siya nga sa Pulwagan gitapal system syempre shining agni namo nga mo appeal mi anay ang Pulwagan support namo niya ning sugot mi ning salig mi niya nga mo support mi niya ana pagkahuman kung siya kung maingon siya nga nayabo naman ko syempre naapa ko slots baryanan ikay bayad ani kay ikaw man ning di na pasalig man ka.
1: Okay, so sa imong part, pila naman na imong bayronon, iyang bayronon nimo?
3: Karon attorney no, ug maingon sad siya kanang sa iyang asa nga release nga gipugos siya sa mga financer nga pa-releaseon siya naa diring conversation attorney basahon pa kuni.
1: Oh.
3: Puslan man di ay.
1: Oh. So pila naman lang ang iyang kwan bayronon niya?
3: Nakala na 58,000 karon attorney kay nabaguhan pa ko ani niya karong panahon na. Ingig kay ni siya. Ha, daray.
1: So unsa man nimo ni Julian kini iya kay kato iya 2,000 makabayad-bayad kag kada buwan siguro mga 2,000 ana. Kining kang kuan, kining kang dilpa.
0: Ang kanang sa iya ha attorney, iya nag-appeal ang pending interest nako.
1: Oo.
0: Mao sa nang akong gihangyo ni ato nga ayaw i-appeal ang interest nga pending nako nga igre-remit kay wala na koy nadawat sa mga tao.
3: Ay madam, paminaw sa unsay pending interest?
0: Kana ang kanang akong kuan nimo diwa 28k na. 28k na lang na capital katong usa nga 28k sa finance lahi tong katong huwam na ko personal.
3: 35,400 1 month rang pending interest anak kay pag July o August nga
0: 2 months imong gi-appeal ang July o August. Mao tong 4,000 kapin.
3: Na ko, pero taas na kay ni standard ato pa ni.
0: Mao gani na delete
1: sa mga lista. Mao ikong ipagitaan lagi tikas lista.
0: Dira jud mi sa konbura jud attorney, sa konbura jud mi gabis.
3: Ana attorney ka na pending na ko ni attorney.
0: Silingan, silingan ka kay mi.
3: Naabot og 48,000 apil sa 12,500
0: sa mangurio niya sa dawat ka sa kong tubo.
3: Niingon si attorney hanga. July ko ihunong na ning interest diri madam na pa diri ihunong na nang interest kay maluoy ko nimo. Bayri na lang ni. Nya pagkahuman mo nang maingon siyang tapal system kaya man ang obligasyon ang muhatag pa kunya nga kadako pa sa akong bitay nga gi-finance niya kung ako'y mobayad sa akong Pulwagan makabayad pa ka siya nako. Syempre
1: eh, so ang imong bayron ang bayron nimo is pila 40
3: Dili, 58,000 na karon attorney. Kaya di amay bag-uni ang nailad na ko, attorney. No?
0: Ayo, pag-ingon og ilad, madam.
3: Dili, istorya, manggod niya, ha? Paminaw, June 8, ningon ka. Aga ka lang sa ako, madam Ron, madam B. If ever, okay, sinoy arman ato. Akong giingon ni mo, karon na lang siguro na ko gamiton. Kaya ikumpra ko niya. Unsa pa iya ikumpra. Kay magamit na nako niya. Iyang gisaad rin na, madam, ibayad na nako sa asa. Kanang bayaran ti ka, inig-release sa asa. Auto, 10,000. Nadajud, attorney, ang 10,000.
0: Okay, ikaw mismo kay ba man jud ka nga igfo-full paid to sa asa.
3: Oh, i-full paid mo sa asa
0: pero wala daw ata sa asa. Kay ningon ang akong giapilan nga lending attorney nga nga kanang kuan pa undecided pa sila kung marilisan ko. Mao na nahitabo nga nana gibayra na lang ako ang one payment nako sa lain nga lending kanang nga asa og sa katong lain pud nga lending nagamit nako ang personal nga gihuam nako niya nga para full paid.
3: Attorney, unsaon man sad pag-release niya sa asa, attorney, nga ang iyang asa, imbis nakahulam na siya 10,000, attorney, iya man pabalik-balik ko no gabi, ang iya pang i-promise na ko, nga iya ko nung i-cover off ko no siyang saving para marilisan siya.
0: Ang nahitabo lagi.
3: Pero iya dyan mismo, wala meaning agak niya, nga release sa asa, siya mismo ni Inga.
0: Ay, ayaw po, ayaw po, ayaw mo po.
3: Dati rin.
0: Ang kato nahitabo lagi katong giwam na ko para full paid ni mo, wala dawata sa asa. Kay tungod,
3: pero kung wala late, dagang ko asa, late. Asa ang kwarta, gigamit
0: diba, niyo? Ko ni mo, niingon ko ni mo nga, madam, ako na lang di-payment sa akong kwan, madam,
3: ni mo
0: ba? Basi next week. Basi
3: gigamit
0: next week
3: mo di ay, wala mong giuli. So, unsa man na istoryahan?
0: Kay bao jud ka. Mismo ikaw, kay bao jud ka.
3: Pero kung wala dawata sa asa ang kwarta nga, just
0: mao, giingon ko ni mo nga, madam, gigamit ako, pabayad na ako ron karon nga payment, kay basi next week, ila kong papulperon.
3: Wala man ni mo gibayad, kay sige, magkagpabalik-balik sa asa. Adto alas 10 sa gabi.
0: Ang nakapait mang good attorney.
1: Sige, sa mo niya, ani ang imong bayaron niya is 58,000.
3: Oh, na-appeal na
0: na-appeal niya ang interest ana nga pending nako sa emergency loan.
3: One month ra attorney. Naadyo diri sa amon
1: kon. Ano man, panalitan ko ang puhunan na lang, pila may puhunan.
0: 28 kapi na lang na attorney kung capital lang sa emergency loan.
3: Dili na attorney.
0: Nya lain pod ang gato sa igsoon nga 8,000. Instead 12,000. 8,000 na lang kapin kung capital sa emergency loan ang kuanan.
1: Okay. Si ato ni sabutan
0: na. Yalain po na personal na ko niya.
1: Ato may butan ta lang. Kini, di may kabayad ni God. Tanaw ko.
0: Dili ko kabayad o bulto. Data-data, gid akong saad nila.
1: Oga.
0: Kaya mga tao nga nangutan ako, wala na may bedbayad po.
1: Oga, mapabayad sila sa capital nila nga ilang nahatag. Kabayad ka.
0: Oh, data-datahan, attorney. Mawadyo na akong gingon nila.
1: Masagay ka itong kangres, mabayad ka 2,000 ang buwan ni mo.
0: Oh, mawadyo na akong gikuan sa ilang haman.
1: Kanikang pam, pila may mong bayad?
0: Same lagi, 1K lang guro na ako ihatag niya. I-monthly ko na.
1: Unya, kini
0: na
1: kang matabang. Junabel, asa man Junabel?
4: Dili, unsa man ang 1K?
0: Ang sa iyahan lugar sa cash. Niya sa PO, magsabot lang mi sa katong kuan, owner.
1: Magsabot mo. Kini kang Junabel? Asa man Junabel?
4: Ako, sir.
1: Pila man ang imo?
4: 77,000.
1: Jesus, Marusep. Pero kung kuhaan o kung kapitalan ni mo, pila man?
0: 20K na lang guro na.
4: Sure ka? Nakay papel diha
0: 130 ari ka nagbay sa ato ang agreement lagi pero ang atong conversation ato na matay pending
4: na ko, interest utang na ko sa tulo ka 15k 45 plus nagpapuno ka pag May og 40k na wa naman day tabla naman day yabo naman day siya inana siya ka kuan
0: uy ayo pag inana na ti pero naka-remit ko niya
4: naka-remit
0: pa ko niya into
4: ug pag-financier
1: pero may na-remit nimo
0: ang akong na ang base sa akong total jud na-remit niya. Nilapas na siyang kapital. 100 kapin. Ang interest.
1: Nakalista na?
4: Pagkutan na siya, naba siya lista.
0: Kay kami, gabi, stradyod mi. Usay,
1: usay mo, paghatag niya, Gcash?
0: Cash. Kay mo, ato mo ko sa ilaha, usay, na ako'y suguon bata, nga ako'y pahatod sa ilaha.
4: Siyempre, attorney, sa okay pa ang transaksyon, mao man na isaan nga na-adjud na itubo, di ba? Mag-interest siya.
0: Mabitaw ni, remit ko ato'y insakto.
4: Akong question niya, dine, ako sa pasulti, ah, sa akong question niya nga karon nganong question no niya nga mauna lang na syempre ang kanang kwartaha dili sad na di man sad na nga kuan nga scammer mi nga manguha lang mi kwartas mga tawo niya among gihatag sa iya ha gihaguan sad na namo ako nang utang sad ko na
1: okay.
4: Tabaw
1: so,
4: na siya
1: ha? Ato,
4: niya karon magkwinta siya sa kanang interes mauna lang na
1: asa man Judilyn kini imo Judilyn pila po na imo
5: 86 attorney
1: 86,000
5: 86,500
1: okay. Ikaw, Julian, pila naman lang sa imong
0: sakto
1: lista?
0: Sakto na kan, Judilyn attorney.
1: Sakto na iya.
0: Okay.
1: 86. Kung saan mo nang pagbayad ni mo ng 86,000?
0: Ang kanang ka, Judilyn attorney, kauban may ato last year nga naskamp, pag 2023, na kay aware sad siya, kay biktima sad ko, pero ari siya ni Agi sa kwarta na ko niya. Aware sila nga, kinsang handler akong gitagakan. Sawa pa ko nagsulog emergency loan. Mauna, ang pending sa benta slots, nga katong handler nga akong gitagakan, nga gidaganan ko, 46K na lang na. Kay kuan, dako-dako man na siya atog na kuan sa kwarta, pero nahinayan naman ako siya tapal. Kay ako naman lang gitaplan. Mabita to hitabua nga, akong balay sa una na prinda, kay akong gipangbayad nila. Kani sila, member, apil ni siya sa katong una po na mga investment katong na-scam ko pag 2023 na gipangitaan ako paagi para di dyan mabati akong pangan. Akong giprinta akong balay. ang gipinda ang balay mo na ang balance na lang ako sa kajudilin na lang kay sa kanikang
1: so, grace nakabayad naman ko. 86,000
0: yung mayroon. Confirm na. Oh.
1: Kung saan man yung pagbayad niya, kada buwan mo bayad gani?
0: Buwan, oh, nagsabot na sa admian na ang taniya. Kay niaging adlaw, so pa siya nagpa-DYHP, nag-chat, oh. Diyo ko, ano niya nga. Pabuta rong buwan na de, kay musugod na jugog hatag. Akong ginagay.
1: Kasama ang pizza ha, karong buwan na.
0: Ningon ko niya, basta kay karong buwan na lang, di pa matapos ang buwan. Ako siyang ginan, kay di magugugunan, kay pare nang makasaad ko pizza, mapakyas niya po moto, niko huwata lang. Niya moto, natinga na lang ko nga, abi ko, ni okay siya. Natinga ko, naabot na siya, diri. Sa DYHP. Ay, mawagin
1: tungon sa imong siging saad, wakay pizza pong ihatag.
0: Di, kay nakita man sa nila, attorney nga, mo'y pagsugod na kong negosyo, August 3rd week.
1: May karon, oh, niya mga 86,000 ang kagawan. Sa ato pa, kantong kang grace, mabayad yag ta 2,000 ang kadabuan. Why pizza po ni?
0: Every end lang, month end, kay ngano, akong kuan magod base akong pangwarta ron, kinsinas o binuan ang...
1: So, ang imong ihatag ni Grace kada end sa buwan?
0: Oh, kung okay siya, ana.
1: 2,000 ang kada buwan?
0: Oh, buwan.
1: Ang kinikang pamila...
0: Ang binuan ko, dili ko magsiniman na, kay maglisod ko gapas.
1: Oh, kinikang pamila, 1,000 kada buwan po ni?
0: Oh, ang tod maimpas na.
1: Ang tod maimpas sa end po sa buwan? Mm. Nga kinikang siya dili, sa man end po sa buwan?
0: Ingon na nila to ni para dungan ako sila mahatagan.
1: Pero why
0: magigi? Why magigi sa pizza ng ating kuan nga moy naman
6: siya gi-advise sa attorney nga kanang. Pwede ba ka kanang salay kung kanipot sila mo sabot sila bang kanang kaning sila panandaghan man jud me ako siyang gi-advise sanday kan kung mahimo de pasabto nimo sila nga kaning tulo ka tao bayaran nimo ni sa isa ka buwan nga lay na sad tong another nga tao o
1: set. Pila man gyud ka buok mo kamo? May pila man gyud mo ka buok?
6: Daghan jud
1: mo. Unsa man kadaghan mo? Bana-bana ninyo, pila?
0: Dili anim gud
1: ato. So kini nga na dili lima ni ka buok.
0: Daghan pa dili. Sila ra to ini ang nireklamo kay sila ra man ang atat kaayo nga kuan. Nga padalion migbayad. Oy dili kay ang anim gud ato ini. Ang uban man gud mao na wani apil sa ilaha. Wani apil sa ilaha kay tungod.
1: Oh, sama na.
0: Mao nang
1: Aon sama ni amay kabol po ni.
7: Kanito
1: man ana nga 2-5 ang buwan
0: ra na sir. Aon na po ni amay kabol. Nituman kog 2-5 pag pagkatong kaosa. O unsa man akong ibayad kung wala pa ko gatuyo kog kwarta mo to ningon ko kay release man akong gikuhag base ato.
1: Ay sa ha. So kani inyong sabot ni ko ang nagsabot mo sa kapitan wa ka katuman ani. Kini sa kapitan gyapon ni. Sa kapitan.
7: Karong kayo among sabot.
1: Aw di apo inyong gisabutan sa kapitan upo ka katuman ani nganong man.
0: Kay dire gidagi ko ga base attorney sa kanang release na ko sa katong asa.
1: Oo.
0: Mao na ni saad ko anak nila ingon ana.
1: Tanaw ha inyong sabot
0: ka. Na dayon og
1: release. Di magkakaingon attack attack yung nagsabot namo sa kapitan.
7: Dili awa ko na yang ba attorney mao na.
1: Ah, tapa ha ya. Ato basaw na. Amicable settlement muhatag ang respondent mo na ikaw no og 2500 karong last week of May 2026. Ikaduha, second pa sunod. Sa June, muhatag siya og 7,500. Kada pizza, 30 or 31 sa buwan. Ikatulo, ang mahabilin nga bayranan, nga tag 2,500, kada buwan, sa respondent hangtod nga maimpas. Misaad ang respondent nga dugangan niya og 2,500 ang, kung saan eh, bayronon. So, kining tanan nga imong gisaad ni sa amicable settlement, wa ni mo matuman eh?
0: Kausa, nakabayad ko kausa.
1: 2-5. So, pag pirminong buwan, muhatag ka ng buwan na, nakabayad ka pirminong buwan.
0: Ko.
1: Sa sunod niya mga buwan, wa na.
0: Wala na, kay tungod sa akong gisaad sa nila sa release, radyo ko gabays.
7: Ingo na ito. Sa basis, basis sa yung giingon, nagsaad, nagkuan pag yun siya about og release. Pero, ah, sa iya na nang baba ha, pero karon iya sang sa iya sang baba nga kami daw nag-ingon nga amo daw siyang suguon pa utangon pa release.
0: Ayaw pa makakte. Ayaw pa makakay ako dili
7: kami oi guy. Mo suggest mi nimo. Pero imo ikaw gihapon ang mo decision ana sumabit ta siya nga wa ko kabayad ti kay mo release manggug ko sa kuan giingnan gani ka ni Kap nga ana bayad na day basta layo pang atong release mo ingon tagdi pero duol na siya ay di na jud ko kay para mahinahinayan. Nya karon mauro yang gisad siya i-release ko imo naman ang giluwa day nga di ka mo release nya karon mao gyud po nimo isad imo
1: di ko ha ato diwa sa of the air ni kay mahurot na gyud atong oras ang kalaki ha in the RB
7: kanang alibay na ani attorney
8: sa ara po siya sa ako kanang attorney kung pila ihatag nako sa kahanginan kay 58,000 man jud na ako alis
0: dili mo no 58 ana ni attorney
8: dili data marble man
1: dili ka bayad oh sige ha basa mo na to ang kang Grace bayad sa 2,000 ni mo Grace ang Grace. 2,000 kada buwan sa katapusan. Sige lang, basta mo niyan kon si ikaw pa mahatag sa 1,000 nimo kada buwan sa katapusan. Si Judilyn, pila may mong hatag ani?
9: Pero
1: 86,000 naman ni Byronon.
9: Yang Byronon sa PO attorney.
1: Ah, PO. Sige lang kay PO at tumagos ang bayad sa ta, tuan.
9: Dili sa tsaka kuan good ari man gud mo atraka po
1: daw. Anha mo atraka nimo kay ikaw may garantor.
10: Siya man si Rumbun.
1: Ah.
9: Ako bigyan ni kuan man ka Byron ko 26,000.
1: Mm.
9: Ano ko gibayad?
1: Mm. Dako ang problema ha. Kining kan Judilyn, pila may imong ibayad kan Judilyn?
0: Pareha lang gyapon attorney Toki ako ihatag na niya
1: man. Toki.
0: Nagsabot naman jud mi ana ngayon.
1: Kaniha,
0: amount ako ihatag.
1: Di labad mo una 2,000, 1,000, 5,000 na. Kining kang kwan.
0: Same lang gyapon kay para dili ko maglisod kay napo kay uban tagaan.
11: Pila man nga
0: si. Toki lang gyapon.
1: Toki.
0: Toki
1: lang. Si atong tiwason ni sa off air kay mida hurot tong oras ang kalakihan.
0: Kay ang mga tao wala na biya sa kabayad nako. So ako na mangitag paagi nga makatapal jud ko ana. Mo nang nihangyo ko nga nga kantidad na lang. Instead nga ila kung karakarahog bulto.
1: Labara sa ulo ining krakiha. Sige, ato tiwason sa off-air na lang.
0: Ayaw pa makakoy kay mismo yung Bana Delfa. Nagsige nagpangharas na ko kay gusto bulto ang ipahatag. Mo ako nakuanan.
8: Puy, day. Baga man sa jugag naong day. Sige ra makagsaad. Akong Bana din. Naghabal-habal driver. Daning kamo to pa mamasahiro o gabi.
0: Natural nakasaad ko, attorney. Kaya nga no. Wala lagi ko yung income na. Mo to ni Ana ko ngayon. Ana lang data-data. Pero ang pamaagin ako, unya lang, makasugod na jugog negosyo.
8: Kapulba, kay kami ang haras na akong Paris, na muna munag sideline o pamasahiro magabi. Kuwang sa tulong, unya yung nanaon ni mo. Magsige, sukat pa inire, winang UI, akong Bana ni mo day, nga mudata ka.
0: Kawawan pa tayo ko.
8: Mudata ka, dili, dili, yun maayo imuha kay baga kagnaw magsigira kag ligid sa inyo ha
0: angay mo maging nana no kana
8: kasi kami na nagbaho mi niya ikaw dito nagligid-ligid ra ka dapat nang apply kag trabaho kay di makabungi
1: ta si bebe asa to nga isgutan nan tanan sa kwan sa off the air kini ni ang ato ni tagad pagtagad mga kaigalaan unya na lang sa off air na lang day ato lang sa ning kuno day ato sa gawas ta mga kwan hunungon tanan sa on air usa.
9: Oh, pero ako nangita
1: kong
9: pantapal.
1: Uy,
9: mabuti kang gisuhan ko. Ah,
1: sige, sige.
9: Ayun, paging nana, ang awak ko kahatag ni mo.
1: Okay, sige. Gabay lang kayo mga higala, no? Sige, ato sa gawas day. Ato na yung konon. Jim, tabangin sa Jim. Kaya basing magbugno ni mga, kona. Ay, kalma lang, kalma lang, kalma lang. Kona, ulitin lang. Kalma lang ito. Oh. Sige, Jim, punha sila ito. Oh, okay. Sana kaya okay si atul tama istorya jiwa sa gawas ha para makwanta ni Derby.
11: Yes, kasama attorney Rufil, dako sa gani nga pagtulunan nato kasama attorney Rufil no ang kita bisan sa ato ang kaugalingon kinanglan na agyud tay financial management pod kasama attorney Rufil og ilabi na kong magnegosyo ta. So kasama
1: attorney Rufil, mga dokumento dai
11: ato ning hipusan ang mga dokumento og ato sang estate gyud kasama attorney Rufil ang katong saad sa
1: dinhi. Tabangan sa Aida dito dai may adong may tabangin yung Arvino dai kay mo toy kwan. Lupong taga Pamayapa ko to, makatabang to dito. Ah, stila ning kalakiha mga sugit ko pinaw. So ana lang sa ha, atong tiwason sa off the air kay wa na tay oras, nahurot na ang atong oras ang kalakiha. Si Lailin sa ato sa balikan kay Lailin laban sa Arigada sa mga higala ni mga oras ha. Isa ni mga nasakpa mga winners dalin ato nga tagay pagtagad mahigala onya. Oy, happy birthday di ay ni kasamang idol Boy K. Birthday Boy K, gikan sa DYHP o IFM family. As kangil niya, dita mabadlong ni Mita ani dong? Kaning kantaha dong? Ako lang isagul-sagulan o akong istorya ha? O niya, belated happy birthday ni Sir Fred Langido, atong news editor sa pamantalaang The Freeman. Good morning niyo muna sir, o belated happy birthday. Salamat kayo sa imbitasyon, no? Nag-abot mi dito kagabi eh, mga higala. Salamat kayo Sir Fred. O hinaot niya doon pa yung duga mga katuigan nga mo abot sa imong kinabuhi. O Idol Boy K, lumihilom lang sa Idol Boy K sa atong station manager niya na mahigala sa IFM. Gikan sa kinitibok ang puwersa, ang pamilya sa DYHP o IFM. Nga greetings nga to ni Idol Boy K. Pero wala tayong uras mga kagilan. Nasa to linya ron si kasamang Lailin Rabanes sa Agregadas. Yes, Lailin, kumusta niya? Kisa niya mga nasakpan ka ron? Nga naminaw sa atong sibianan.
12: DYHP. Ha! Ottoman Report. Ayon buntag ang sabi sa mga regimen na Atty. Rufil, balik rin sa Cebu City South District, nilang grupo na sa mukadawat sa tumapahalipay, nga bugas, o churiso. Isi pa salamat sa ilang kanunay ang pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sa Isolita Makaraya, Jolly Namamana, Nekbi Pabalan, Leticia Abillanosa, o Tata Abalye. Karano sa ikasiyo din yun sa DYHP. Kamara ko si Kasamang Julius Balilikin, si Kasamang Laylin Rabanid, Arigadas, DYHP, Tatak, Araman.
13: Si Atty. Rufil Banyok ngay nagbantay. Straight to the point. Tinudyut pirmi. Kamatuuran niyang dala sa tin.
1: Okay, watay kong uras mga kaigalaan, poor bida.
13: Iyang isulteda yun, sugbo paminaw na.
1: Sanbay na lang, sasunod na to nga tulumanon. Stilan. Ang aksyon. Kalingo-lingo man tamang higala.
13: Ready sa impormasyon, politika, balita, upanghita.
1: Sangan, sige nito kang puwersa sa DYHP, Arimen Cebu, ako si Kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
14: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Atty. Rufil Fernandez Banyo.
15: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
16: Tatak RMN!
17: All the time, RMN kami!
16: Tatak RMN!
15: One radio is favored by all.
16: Tatak RMN! All the way!
17: Loyal kami sa RMN!
16: Tatak RMN!
15: One radio network conquers all.
18: Number one.
15: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
19: Makakarating pa rin sa'yo.
20: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
21: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
20: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382 Series of 2026.
23: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500
24: para sa Janice, subay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day, maintain lang na ako pag regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
25: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipur sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of catalyst soap.
2: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Marie. Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
3: Uniface?
4: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa rapu ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
18: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
27: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
28: Ako'y pastel tihon. Ako mo ingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
29: Kun ako sa pagpasul tihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
27: Kun ako ang pasul tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasul tihon, dalit sa RMN.

0: Agiinit na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tayo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: Mommy, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay Basin Ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: kaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikasas trabaho. Palong siya trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Hi! Hello mga kasama. Kinigip ang inyong Kuya Joel Benzi, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga eksona mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga tirso. Kinigibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang ato magtatampo si Tirso.

0: Kanang problema ba niya sa kumpangita ba? O sa mangkod ko kagitarist sa banda? O nga no nga, na problema ko ani? Ingunong ko dani mga nahitabo.
1: Please release me, let me go.
2: Ruwet, ruwet.

0: Play, play eso.
1: Uy, play, is that you?
0: Yeah, is that you? Y claro que es that you. Uy, play, tiene Olga Mularga que se llama Play.
1: Aku gulingan sama yang kepolaran, Pri.
0: Setengah ya haya ni mo, Pri, no?
1: Ah, alimut pa, Pri. Jadi pemandiri, ya pemandiri satu. Ini pemandiri tua. Iku abut na ko dito sa gawas. Aw, dito haya haya na. Kay, buk na ko naman dito.
0: Ah, kineng, Pri. Basi yung magkinalag tao, ha? Naar ko, Pri, ha? May binayasan kong mukitikiti kong sista.
1: Ah, ay, po. Basta makaporma na kong dito na pita, ha? Ah, ako rin bahala ni mo. E, rekomenta na yung ko.
0: Atin, Olga, Pre.
1: O, lagi. Ako pa. Ang sa partner ko tata ng mga kuan, ng labay ng mga adlaw ko. Ha? Panayigun ta. Kita ba ba na? Ha? Gigukod lang sa iro. Kita gabo ba na?
0: Kita lagi, pero ako may napakan sa lubot.
1: Ginem sa kay kambagan. Gingnan ta ka sa una, basta mga... Ingon ang anak gani, ha? Kanang manayigun ta, kinalang always alert. Kinalang ready ka ng daan sa pagdinaganay o pagginukdanay. Hindi sa kayong dagano eh. Inigdagani mo. Marapirmi na mabili ni mulubot. So.
0: Sige lang, Pre. Isipon lang to na kung collateral damage to.
1: Ay, bungot sa ito.

0: ngay?
1: Oh, sa naman ang larga-larga ni Mus Gawas. Ate, noon na na.
0: Noon na yun. Dilitan ko medyo na yun. Dito ko sa muskilahan, doon na magigito ko na banda ng mga kauban nga at to mag-perform sa Gawas sa Nasod. Unya, usam ko na pilihan nga gitarista. Ay, lakong dadun. Huwag kong buligan ko sa mayong kapalaran ay. Aw, oh, usikit ganin na mong banda. Kuhaon ta ka din eh. Isuro ka tibok Nasod.
2: Ha?
1: Yate ra.
0: Nanay, uy. Ingo na anak, ang hantag na blessing ni Lornay. Basta muhatag na ganyan siya sa Ingrasya, buhong kita talan. Mga ampo lang ay. Kay musikat lang ang mong banda, bisan asa may concert. Dadood ka! Bisan ang tupang marawi.
1: Baray, nabuuan ka niya, Terso. Ikaw na lang dito. Anirang ko din sa tua. Bahala ko'y concert. Basta walay gubat. Pagkakidot yun ni mo.
0: Excited kayo mga makalarga sa Gawas kay sa pagkatinood lang, wapad yung kukusaway ko ato sa Gawas. Labing layo nga lugar ako na tuan, Bohol ragad. Mawa sa dihang dunay kahigayunan, aw, grab the opportunity dayon. Unya, sige na may practice. Halos ka dalo may mag-practice sa amo mga katahonon. Uban sa banda na ko. Unya to.
3: Oh! Andam no, andam na mo. Andam na mo si yung dadanon, ha, kay? So, na-process na inyong mga papilis, yung papers para Gawas. So, wala tayong problema. Ang pizza na lang atong kipaabot, aron maabot na tarito, ha?
0: Yes, yes, makalarga na yun ko.
3: Okay, timan inyo, ha? Milarga ta as a team, ha? Kailangan nga, manguling sabta, usagya punta ka team. Kay kung usay makabot sa usa, dapat, makapusaw sa uban, ha? Huwag palabuan na, ha? Maglinaban na ito rito. Kay, dim na itong lugar. Laim ng lugar na itong atuan. Sabot? Ang importante, atong pinagsamahan. Nakasabot mo?
4: Yes, sir. Yes, sir.
0: Sir, sir. Sa ito ba, sir, kung dunay bonus ang usa, may bonus ang tanan.
2: Ha?
3: Ano na pag-isgot ng bonus, ha? Wapagin niya ka daw at sweldo. Bonus yung ginauna. Iskuti ka bonus. Trabaho sa ta. Ato ipagkita sa Tagalangyaw na di tapas-tapas nga grupo. Doon na tayo mga damgo. O kining atong mga damgo, muna atong gamiton nga yawi para sa atong kalampusan. Sabot ka, Terso? Terso?
0: Sir?
3: Para yan ikulian atong tanan, may baon na tang dakumpangan o bahandi din is kalibutan na di na mahimong kay kalimtan. Ha? Atong pasikaton ang atong The Mighty Band.
0: Yes. Tinuna, The Mighty Band.

0: Dali, pre. Dayon.
1: Pre, tubaga sa ako pagutana. Tinuod ba nga mularga na kaug Manila?
0: Ikaw, yun, pre. Dayon usa, og ato na nako tubagun sa sulod ang imong pagutana.
1: Unsa mo yun, pre. Bihaan na di ay minimo nga imong barkada diri. Sinang tuya, bihaan sa dimo?
0: Ay, sus. Unsa na, pre. Guilt trip? Ale, sa ba? Dayon sa diri. Magmahay yun ka, pre. Huwag ka mo dayon. Naakoy ka andam.
1: Unsa ba na ba? Wow! Kabugnaw ko na, anak. Gipaningot mo na si kabugnaw.
0: San Miguel Pilsen. Sukad sa una, hangtod karon. Kinigihapon.
1: Sakto ka, pre. Nainumdung ka atong dito pata sa Middle East. Aron mo trabaho sa Osaka Construction Firm dito. Makainom lang inighuman o trabaho sa San Miguel Pilsen. Parang feeling na nako ang naagihapon ta sa Pinas. Kini ang true global Filipino beer.
0: O bitaw, nainumdum ko, ana. Sugdalan na ito ang tagay. Oh, pre, kuhaning bugnaw ng San Miguel Pilsen.
1: Yes! Cheers, pre!
0: Cheers!
1: Ah! Huh! Unsa na? Tubago na ba nimo ang akong pangutana ganina? Sugli na ang istorya!
2: Drink responsibly.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulihan.
10: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
13: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
12: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.

0: Action!
1: Gaa, guys! Sakita ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
2: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, ana! Palinsa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
5: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, Life Extension.
3: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Dr. Liberal Estridang, Tumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry, gentle lang siya sa tiyan, di is acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Biotro Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biotro Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotro Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biotro Herbal Capsule.
11: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy man gugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
11: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotro Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotro Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
14: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
18: nga naman, Marie.
17: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
18: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
17: Yun sa man niyo, Marie.
18: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lang yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
17: Uniface?
18: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
17: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
18: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
19: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385080.

0: 0939-862-6213 o sa ubay 0385-001686.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Mau na, pre. Ay, kablaka. E di gulin ako, dadatikak pa sa lubong.
1: Saan sa, pre?
0: Ikaw ang may gusto ni mo.
1: Oh? Huh? Kibala. Dawa ko bisa kutsa.
0: Ay, kablaka. Yan eh. Ay, kablaka. Sa unang salida na mo, murag atong Miss Dubai. O kumandayon may Dubai, pre. E di gulin na mo. Dadatikak ka duha kabuk kamil.
1: Kabuk.
0: Lagi, ay kablaka. Baiklah kayo kung panahin mo.
1: Ah, binuang ng imo tao na eh. Pagkakidor!
0: Unya, pala may sugila nun, nakalarga gini. Pag-abot na mo dito, grabe kayong practice na mo, halos kada adlaw practice. Hangtod nga, nakatukar gini. Uy, uy. Lami kayong iligid. Ah, buya eh.
2: Ay, Tirsor! Ay, ay, ay. Unya na lang ka po yung kapoy, ha? Ay, reklamo, na? Pag-iipuso sila mga gamit na to kay Lisod na, o, magpasad na nadihang, ilan din aon, ha? Magputbol ta?
0: Madam. Pahas yung madam, eh.
2: Hello, ma, Tirsor! Gwede kailangan magkita ang babae, no? Bayo tayo rin mong pahimundan!
0: Guwapo ang sexy mong ganyan mo, sekretary, good? Padbansa yung ulit, mama.
2: Bingbanga, una ako.
0: Ha? Sige, oh. Jukro ka nito.
2: Hello, liay! Kultaon din, noon kang guwayong tangunda mo rin mo. Tingali magmahay ka, tersuwa ka, ha? Nga nung di panganak kang guwapo.
0: Ha?
2: Saligang ka lang, guwapo ka na.
0: Ay, jukro ka nito.
2: Pwede ba ito yung kinahanglang advance, be? Ay, lakab! Ay! Pila, ay! Bantay ka, ha? Bantay mabugos kayo ni kaumaha! Bantay ka!

0: Hello, Nay. Musta mo diyan, Nay?
1: Audi ah. Padong nakibugno sa mapait nga kuan ug lisod nga kapalaran.
0: Ha? Huh? Amarts mo kayo?
1: Hoy, tuso.
0: Nay.
1: Padaday niya taon ug kamay kuan oi pali parstansya oi. Imo pag umangkon. Kay mao taon ni ni sakripisyo ug ati manako dire.
0: Ay ko bala kanay. Na ako'y gianda para regalo ni nang tasya.
1: Unsa man na dong?
0: Arabo.
2: Ha?
1: Ilom niya, Tersoy. Ya ka lagi.
0: O lagi. Mahutawata lang sa nagtansyang. Ha? Maabot na niya ang iyong ipangita. Ang Arabo nga murag si Hitler.
2: Ha?
1: Ayaw rago pa tinanggaw niya. Pagtarong ba? Tinarong biya niyong nagkaning bataan diri sa ato. Ah. Nagtinarong biya niya. Ha? Mautaw ni, madali-dali na kong sangpit o na ako'y kinahanglan nun.
0: Lugin ay, don't you worry.
1: Unyog mahimo, kuan di ay terso duha, abi.
0: Ha? Usi duha?
1: Duha ka, Arabo.
0: Ha? Magtagsamos ng tansyang, eh?
1: Di, oy. Ako lang siyang tagaan ba, kuan, bar, sir, ba, para dili siya magmahay.

0: Ano mo na sila? Ano mo na mo na gubot man? What's the problem?
1: Why di na abot ka tirso? Kalagad ko di mo eh. Di pa pwede kagikan na ha?
0: Nawag ko sa kong nanay. Ano mo na sila nga mo na gubot man na niya?
1: Da! Si Pyrex o si Wake nagsukmagay.
0: At tubo kalista nagsukmagay?
1: Oh, good!
0: Ano ka-away mo na sila?
1: Nag-ilog sila na ako.
0: Okay. Ikaw ilogan?
1: Okay nga no. Hindi pwede.
0: Tarong ba? Noong saan na sila?
1: Nag-away lagi sila. Nagsukmagay. Tagihusa sila sa manindir na to ay.
0: Na. Mauna ni Ron. Asa mo ng teamwork na to ani? Ngayon gani kung mag-teamwork tanya, maripingo na ni Metabo Pirmi. Sao naman lang?
1: Ay, kabalakatin so. Kuna na tayo singer. Naaman ko.
0: Ha? Huh? Okay. Singer na itong kinahanglan, hili, boxer.
1: Ay, ano? Hili pwede nga kung tingog nga mag-singer.
0: Oh, pwede mo.
1: Oh, lagi.
0: Pwede mo, sirin sa bumbiro.
2: Ha? Huh?

0: Sa may meeting nga na to.
1: Ah, listen guys. Listen very well, ha? So good ka roon. Wa na tayo trabaho.
0: Ha? Huh? Pag-inig sa ilong. Manukod.

0: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis, usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko ospital yung dati, lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw. Living Testimonies.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
12: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Caganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
13: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
11: Busa sa unsa mang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
14: Masin og
5: may diabetes ka?
14: TTX 500 na.
5: Ang TTX 500.
14: Adunay powerful extracts,
5: no phytochemicals,
14: ug antioxidants,
5: nga gikan sa palaya,
14: ug di sugared sugar cane,
5: mga organic compound,
14: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
14: TTX 500
5: sa mga butika.
14: TTX 500
5: ang tubag
14: kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500
14: epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
14: TTX 500
5: ibo sa di sugared sugar cane extract,
14: ug anti-diabetic property,
5: gikan sa palaya.
14: TTX 500
5: garantisado,
14: highly recommended
5: sa mga eksperto,
14: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Muna, eh? Wa na tay vocalista kay si Pyrex, mubiya na sa grupo nga The Mighty Band. Kay mag-solo artist na lang kuno siya. So karon, ang itatag ipuli niya pero daoy, wag ya punta na kuha. Nahit na kang nag-apply. Ay, umay klaro. Mga batik man. So mahitabo na to, ani. Mangulitan sa tatagsa na ito kung galingon sa Pilipinas araw pagpangita dito ang laing vocalist. Unya, mabalik na din eh, huwag may makuha na ito maayo. Ha? Unya, mga ito mga utang nga eh.
1: Ha?
0: Oh! Pangutang lang sa terso.
1: Ha?
2: Magagawin na nikabayas mga utang. Namutang eh noon. Taro na eh. Abi na kung maluwas na ang kaliso na ito. Murag may samot mo noon eh. Ano mo niyo eh?
3: Labihan yun ako kasagmayo. Daw nagunoo magkalibutan para na ako. O tungod sa mga mauhitabo, nakakum na lang ko nga muli lang yun sa mga probinsya. O ilubong na lang sa kalimot ang tanan. Nanumpa ko, madinit yung kumabarol pa. Bisag unsa pa yung mauhitabo. Ako na yung gisaan nga dili o dili na yung kumabrod.
4: Hi!
3: Uy!
4: Di ba ikaw si Terso, ang maayong gitarista sa The Mighty Band?
3: Ako. Ano man nun to?
4: Ako dahil si Edna. Naamagod may bagong grupo sa banda. Unya, nagkinahanglan may gitarista. Timing kay nakita ta.
3: Wow! Guwapa niya eh.
4: Uy! Paminaw ba? Sige, magtutukinoon na ako, uy.
3: Guwapa ha ni mo eh.
4: Sabat ya, uy.
3: Saan ka dito tuyo ni mo, miss?
4: Naami bagong gitukod na banda. Ang banda, Okot Band. Unya, nagkinahanglan lagi may gitarista lagi. Kuhaon nun ta ka na mo. O kung masugot ka, pwede ka ayaw nga mularga ta sa gawas.
3: Pasensya na, Miss Edna. Kaya nakasagad ako sa kong kagalingon nga dili na ito kumabalik pa sa abroad.
4: Ha? Uy, kasayang gawin.
3: Abi niyo mo nakakaon kung taggamot itong may agilay. Katong The Mighty Band ba? Mamabisa kung saan ninyo, konvinsir na ako. Di na yun madaw, kahilo pa. Pangita lang mong lain. Pero... Guwapa na ba kayo siya?
4: O sige, uy. Ang ako, musugota ka. Kita na unta pirmi ang mag-uban.
3: Ha?
4: Siyempre, uy. Mag-uban kita, anak. Kaya nag-practice na to. Ako may bukalista sa Banda Okot Band. O niya, ikaw ang gitarista. Di man mahimo o wa ang usag-usan na to. Pero di makakamusugot. Ah, sige na lang, uy. Mangitat na lang miglain. Salamat.
3: Kalain. Kalain sa kong kipati, eh. Murag na lain siya nga nung gibalibaran. Stand-over ba na ako? Murag na kagusto siya na ako. Pero, nakasalam ko sa kong kagalingan nga di na ma-abroad pa. Ano lang ito ko sa kong yutang tawhan. Pero, wapa kayo siya, eh. Saan mo din ako? Murag na love of first sight man ko. Tulun nga akong balik ang akong gipanumpaan nga, no? Nadili na kumabalik sa abroad. Uns, may buhat to na kwari. Muna yung problema karoon kay wala man noon kumahimutang sa kong kagaling o sige kong hunahuna ni Edna. Pero sa akong bisahad mga taon, lisod sa nung akong kaunong pagbalik ako mapuong magisuka na ako. Sa kay bahat mo na kung ano, no? Palihog tabagi ko ninyo, unsaman kung kamong pasultihon, Terso.

0: sama pengampu. Good morning, Bam.
1: Oi, good morning sa lutupan ni Mindag ni Edgar, libatan ng Aprido.
2: Ay, sige, sige, pamina. So, may ku-announce niya kanindot kay kag-aplido ko. Libatan, magini di libaton.
0: Sige, naman kita ka-announce ko, dana niya.
2: Kakao, kanibang pamina siya dito siya. Wap man, okay.
1: Pausap, pamina siya. Pero nangyong naman sponsor siya, oy.
0: Sige, sige, merda libatan. Oh, good morning, numuriha. Sa tanan itong mga kaigsunan. Sa tanan itong mga kaigsunan, labi na gito sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini de Baro diya sa Babag. Kumusta ka diya? Sir Raul Alibio Soto. Good morning sa inyong mga tao po diya sa Just Love Flower Shop ni Ma'am Jasmine. Good morning natong tanan. Sa tanan mga tao nga, Ate Jigen!
3: Good morning mga mama! Good morning! Salamat kasi inyo pala yung pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata. O niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa busa na yamun yema o biyema espesyal. Palit sa bukay, crunchy, crunchy, ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kay Ate Jijit. Sa tanong mga bata, hala, inom yun mo Don Pepe Tablia. Kay the best kaya na ito, imnon. Padung sa atong pag-eskwilao niya, nindun sa kina, mag-snaka, Paulitos Macaroni Crunch, ang tasty fish cracker. Pwede rasad ka nga, imnon, snack ni mo, ang Don Pepe Tablia. Yapon, kay lami, kina ipresparis sa ato ang tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. O ganahan pag yung kanga mukaon o magklase na ka agum-ugum lag OBM special o Diamond YMA special. Money the best kayo. Sa mga taon informer, Kapitan Jun Ramos ganabot yung Miguel Pulyar fertilizer din ha. Ngayon mo sa Eagle Camp. Good morning na itong tanan sa tanang mga tao. Dong lado, good morning mo diya sa imo ang mga kauban po diya sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito sa siyudad sa Sugbo, o labi na yun ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo. Kuya Nick Pipito, ginaon niya si Inday Shin diha sa Talavera, sa Brumits PH ni si Inday Shin. Ang kanang Brumits PH, cleaning services na siya. Mulimpyo na sa inyong panimay nga busy kay mo sa inyong mga di gusto yung trabaho, tawagala na ninyo ang Brumits PH. I-type na ninyo sa Facebook, makita ang nilang numero din ha, tawaga kung sa'y gusto ninyo nga ipatrabaho sa inyong panimay. Sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Suriki Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Kasmer, araraw nga ilang ipaggamit nga kape sa ilang opisina. Ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kay inyo di advice. Wala minigin sa opisina ni Mayor Samsam Gulyas o ni Congresswoman Ria Gulyas. Good morning niya. Ang tanan po nila ang mga tao gipainom sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate Chris?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ng sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnan ng Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, o na kamukaon sa imong pamaw, inom daan na gusto ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niunto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, o na kamukaon sa imong paniunto. Maugyapon sa gabi sa imong yung pagpanihapon, inom na po daan na gusto ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema, aning kidyo guti ay ayaw na magkahadlok. Tungod ka doon na na makatambal, anak. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidyo guti ay inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa KDL UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Okay, salamat kayo ni Presok sa tara na itong mga kaigsunan. Kita na sayod yung tanong. Kini pamaol na to. Grabe, kaya na yung makapasakit or musakit yun ang atong lawas kung nakakit pamaol sa ato ang boko-boko, bokton, paa o guban, paol niya. Huwag na yung problema. Kaya ani ana ang number one plus. Mahal siya dugay na ba yun yung ato ang said liniment oil, no? Mahal yun yung number one sa market kay kamuman ang naghimo anig tinuon nga muwagtang sa atong panuhot pamaol para kita kalawasan barikos beds katol katol kutos kabataan ilikay pagyuta sa digi kung mga plasta sa ato ang sedli na may tuwil pero sabotay mong palit anong mga tabi-tabi niya adto mo palit sa butika di ba din
5: luna sa butika rin na mapalit pero nagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang panyaw.

0: pampanyawan herbal. Ilalangi tayo pampanyawan herbal. Inya, makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang pampanyawan herbal capsule, Kugon herbal capsule, Seed Element Owen, o Celebrity Beauty Soap, labi ng pampanyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butik, kaya, wasa tayo kasakyan ng motor, kaya, naligitas kabukiran ng puyo. Pwede rin kita maka-order na shopee
1: na lang ta kay para dritso na yaton pa sa inyong panibay. Bam!
2: Congratulations kanimo, Sister Miguela, diha sa kanyang Uslub Cebu. Siya mo'y first prize winner sa game mo na itong Bible quiz sa silda ni Sister Guri Angana atol sa prayer meeting ang game mo diha sa kanyang. Salamat kayo ha. Congrats, Nanay Miguela. O, king musap salamat sa kang Mr. Junry Akog, John Dave Akog, Junji Kasili sa Akog Farm. Ngila kong kipasakay silang sakyanan pa doon sa tumalog nga naglugsong kika sa kanyang. Yan yung papanirbaho ni Alamina sa inyong mga sako sa poultry farm niyo diyan sa Akog Farm. Ayun ko makalimutan nga itong Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ingon man, ang atong paggamit ni ini, magpabilin kitang matano ni Alamina sa itong mga apu at mga asawa at mga ginang sa panimalay sa Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin ka mga younger looking cutis artista cutis porcelana. Aduna sa kini natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Aduna itom-itom do na may white heads or blackheads ang atong naong dapit sa ilong, dapit ba diri sa agigising o dapit ba diri sa may suwang. Ari ang Celebrity Cutic Beauty Soap. Doon na kini mga sangkap nga matod pa magpabilin kitang hamis o guwapa. Ayaw ka magalimot mga tala lamang sa butika para original ang atong mapalit. Ha? Mas maayo nga magkita sa di mo nga doon ang set tataksang sudlinan, Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay ba mo niya sa tandaan ito mga isuunan. Kita na sayur kita. Nga kinituksin, maugin mo patay na to. Maumin mo daot sa ito blood cells. Ato blood cells, importante kay mga uiting hatod sa oxygen nutrients o tubig sa ito ang kadawasan. Unya kon madaot ang atong blood cells mistake mula po tatong dugo. Maunay makaingon nga mag poor blood circulation ta. Unya kon mag poor blood circulation ka major nga mga sakit. Ang imong bation, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa na itong balatian mo, sakinal lang yung kamay na umog. G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapagigun sa itong vital organs. Unya nga itong pag-inumin, simple review kayo, usar yung kapsula, usaka oras sa di pang kamukaon. Pero doon na kay balatian, kinahanlan, katulog yung kainom, buntag o ito hapon, usaka oras sa di pa kamukaon, imna na to, walong ato sa dutse, kabasong tubig, matagadlaw. G-Detox Plus, herbal capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo, flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender ato ka na dawag liyat.
1: Ato sender ate Press, murang si Dudong Terso na to.
3: Terso.
1: O, oh, kuas banda ba? O, oh, si Dudong Terso, yun. Ang katong gitarist sa banda.
4: Oh, nalupa naman siyang di na mabalik.
1: Sa na mabalik. Sa na nagkikuha ta si Ate Press, pero di namin siyang balik.
4: Di mo ba? Di na mo rin siya kabalik ko na siya. Nagwapa ang kayong nag-hire niya.
1: Ah, bitaw. Ah, marasa ikaw na ba? Hangul kay guwapa ba? Ano yun na?
4: Hangul si Kim Stilson.
1: Guwapa niya. Kabalik ko lagi tao si kalain sa kong gibate. Mura mag nalain. Kanya, amaw niya ang problema Ate Press, ha? Nimutang siya sa sige siya gunahuna taong idna. Pero naangyan, kasaan naman taon siya, di naging siya mabalik.
4: Kao nagtagam,
1: kaya away-away mo ganyan. Ang ayan plano po na ito sa una, dako siguro siya plano, yun, nagkabungkag man, pauli naman taon sila Ate Press. O sabi yung buhaton ni Ate Press, mudawat mo siya itong offer ni Edna niya, or depende rin niya, no? Ikaw rin yun.
3: Ngayon din naman siya mabalik,
1: Gurya. Tagam nang itaon siya Ate Press. Pilitra ba kayo ilahang grupo ta sa una, Ate Press?
4: Nindo to, sikat-sikat.
1: Oo, oh, sikat-sikat.
2: Ang ilang mga kaubanan, nagsukmagay, nag-awayay. So, bisitkin sa nga promoter, mahadlok na yun ngayon, gubot man din ng grupo, ha? So, wala na sila, nawa lang trabaho.
1: Pero wa to siya, ma-doubt yung record ito.
2: Wa man siya i-appel.
1: Ah, okay.
2: Kanang wala sa lead singer niya, murag Ang lako nung vocalist nang ita solo siya.
4: Solo artist na lang.
2: Yo was elephant.
1: Pero Pedro ba rin solo sa he.
4: Oo, kanta ko namatyan. Tawag ni Kuya Mimo, kanta ko namatyan.
2: Ang ako no sa kumbahin no, terso kanang dako na kay unang sa tanan, gingon gulat na kinidik ko nung ato ang pagka mayong mo acting, mayong mo singing, mayong mo sayaw. Daku ka ng gasa gikas kay Tasan. Ato ni ampingan kay dili ni ato.
1: Sakto gyud ka ba?
2: Dili man ni ato, ato ning ampingan. So, kadit lang kayo ha, Sir Terso, kung ari kay dire sa Jeremias 29 bersikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Tiknot ha? Inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. O ha? Igo kayo. Kaugmaon nga gipangandoy ug gingon sa nga mauswagon.
1: Mauswagon.
2: Oh, so dako kayo anugon ug wa nimo dawata. Kung magkita ni mo itong usab, bawi ato. Ngayon, baka nga ako na balang kang tunlo na kong isulti. Ako na balang ako na mataning giluwa.
1: Pero, ba, para na ko, ano, iyang guru trabaho, get na si Ginoo, di ba?
2: Mga gani nga.
1: Kinala, i-share po na ni mo sa imong isigkatawang imo ang gihatag si Ginoo ni mo.
2: Oo, mga gani, kay gawas nga, inigbalik ni mo nga, ngayon, baka nga, murag na dasi ka kay ang babae, murag na in love sa imo at first sight. Na magpipanultin gulat nga ganado kuntang mo trabaho na atay inspirasyon. Gawas ana, daga mo binipisyo kay mo mama, magwa trabag taga-Arabo. Ipaduapag yun niya.
1: May reserva.
2: Doon lang sa ipanultin gulat nga ang ato, pag mabalik siya sa gawas, ang ganyang pagtrabaho, pinagtrabaho mo siya balik. Doon lang sa ipanultin nga ang ato di ko nung pagtrabaho, panalitan, o sa ikaw ka ulipon, o ikaw ka katabang. Ang imo ko nung pagtrabaho, ayaw na una, nga nagtrabaho lang kaparas sa mga gan, kundili, nagtrabaho sa kahalad sa Ginoo. Muna nga, mas mayo pa, magkita mo ko sa si Miss Edna, hindi nga mo kuyo ka.
1: Kuyo ko, kumitars kayo, panangit siya sa Ginoo nga, okay ba ka Ginoo nga siya?
2: Ayaw, pagpakawili na mo.
1: Adi, kanang Ginoo, mao naman yung naghatag ni mo, ana, ang imuha, ang paggamit lang ni mo, so, kana, higayon naman, ano nga makakita ka kwarta. Basin na yung tarong na ilang balda, banda, dili na, sama sa ibang banda nga, mga takas po garba.
2: Ang nakanindot mo ko niyang guliat, kasi siya may gi-offeran, siya may gi-inan, uban, tagbo may pang-apply.
1: Teriyo naman. So, kuyog dong.
2: Oh, paimunse, ikaw rin tingin sa unang, ikaw rin tingin sa unang mga linya nga, grab ang opportunity mo, i-grab dahil yun. Ay, ako wili niyang, nakin na ibigan na disisize, ang Diyos, alam, ibili lang na Pedro. Bitaw, Sir Terso, mas mayo, kung makita niyo pag-usap si Miss Edna,
1: salunga.
2: Kanang pangayok pa sa ilo niya nga balibad ka, ingroni mo nga, kanang imuna-unaon mangod nga gawas ng katabang ka sa grupo, makatabang ka sa imong pamilya. Sa ako nang gingon, kinimanarbaho ko nota, halad ko nun is Ginoo. Kinsa mo ay naghatag sa ato ang
1: kinipag-abroad
2: talent.
1: Kinisurti sa nina to. Anya, opportunity na po, daba mga, doon na sa ikaw, walingon niya ang tinigong kwarta, ana ba? Basin o successful inyo ha, pag adto dito, di, malipayon ka, natural mo gina, naamagin na yung mga pagsuway. Di ba?
2: Maobitaw ang grupo ni Gulyat, andam na, ang usay
1: pa dahil,
2: ang usay pa dahil niya sa uslog ng Lady Alduin. Niya siya, to siya, kung lumanog.
1: Niyo man to, ako kadumpag ko, yung to, kung Jelfrance,
4: Francis
1: Paris. Hindi, ay. Kaya, Kojal Francis Paris.
2: Basta, Sir Terso, dawata na, kaysa ako nang ingon, ikaw maoy gihagad. Wa ka mang apply, wa ka mang hangyo. Dako na kayo ng chance. Kanabang gingon nga, nakita nila ang imong ano sa'yo tawag na, Ate Press? Ang imong abilidad?
3: Talent mo?
2: Ang imong opportunity. Dili, nahilain ko.
4: Ang imong abilidad na ay nakabantay na.
2: Oo, nahilain in English.
1: Ang kirano imong Roy.
2: Kagawas ka mali. Inig buhat imo sa ingon nga gimbuhaton o pagtum. Gawas nga imong gi tabangan ang maong banda, imong tibangan imong pamilya, nagpahinungod sa kahalad sa Ginoo nga may naghatag sa imong abilidad.
4: Akal na ay abilidad ay.
2: Lain na ito ang Pedro Goliat.
4: Ano man?
2: Isang tutukan imong uyang mo. Salamat ang pinagatay ito naman noon.
3: Kunal ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
7: Ladies and gentlemen, the most valuable player! MVP Justin Real.
8: Ako? Ikaw ang idea.
7: Congrats, Don Justin. Ladies and gentlemen, 10 Bulls Better Tournament, the champion, Justin Real.
8: Thank you. Thank you.
7: Bangon ko ni! Bangon ko ni!
8: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
7: Sukol! Nagkadugo na yung ilong ang baba. Sukol! Unsa niya ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya. Nakanunga! Ako lang siya!
1: Di na kinahanglang magkabig kasi ibang kusok ka. Pugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi. Diman ilang kanuli. Ako ang imong kuya.
6: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niya maglayan na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyan maglayan na akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
5: Kidney care time.
6: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
7: Okay, so nga nagka kidney stone mga og UTI.
6: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks og sa junk food.
7: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
6: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
8: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Uy, nakashort. Kaila ko na.
3: Short ang daan. Umay gamayng banner. Muse ko na.
2: Hala. Kaila ko na. Si Cindy mo na.
4: Yay, Cindy ay. Tanipin mo direk.
5: Hello, everyone!
2: Hello, Cindy!
5: Cindy, hello, Rocky! I am the muse of the night.
2: Unsa?
5: Kinsa mga kompetensya na ako, ha? Sino?
2: Murag, ikaw na yun. Mahimong muse of the night karong gabi o na.
5: Sino pa bang iba? Okay, excuse me. Ikaw, Rocky, unsa man? Mukuyog ka?
2: Asa man?
5: Ari sa ilahang Lodi.
2: Mag-unsa man diha?
5: Tutoy ta.
2: Unsay tutoy, oy. Unsay tutoy.
5: RH!
2: RH?
5: Hala, no puwang kabayo. Ikaw ba hinay kagayki, oy. Hinayag yun. Loading.
2: Sige lang na loading ko. Unsa gudi ay.
5: Unsa gudi ay. Anog, ikaw anog.
4: Ah, ikaw lang sin... Ikaw lang sinday.
5: Hala, oy. Ayaw sa rin taon, palabi ka serious sa inyong duwa. Uy, chill lang!
4: Sa? Bida sa inyong serious ko taon.
5: Doon ay pusta, 5,000. Upper yate.
4: Yamat ako.
2: Yamat ako.
5: Yes! 5,000. 5,000 pesos.
6: Musubal me. Pero, plus 5 me.
5: Ha, wa, oy. Plus 5 ko taon. Parehas ra!
4: Oh, may kasugal na de. Wa?
7: Musugal me.
5: Really?
7: Yes.
5: Are you sure? Are you serious?
7: Yes. Seryoso ko.
5: Be, okay. Ambe mo 5,000.
7: Unya na ako ihatag kun naanang inyong 5,000.
5: Diskopyado ka?
7: Ana man gina. Kasado lang. Unya, pakupta na to og tao.
5: Ako'y kuput. Safety kaayo ang kwarta og ni anak ko.
4: Kay Saragon, ikaw may mo sugal unya ana ni
2: mo. Ako dili po. Yo. Ako'y kuput, oy. Ako'y kuput.
5: Adi di ay.
2: Safety kaayo ang kwarta basta ako'y kuput.
4: So sa brief dong.
5: Ah, so safety.
2: Di amo ni bulsa kong brief. Ari ambe.
5: Ah, so safety kong di ani mo. Okay, oh, ni akong 5,000 oh.
7: Okay. Ni asa akong 5,000 oh.
5: Kasado. Ambe mo 5,000.
7: Laing tao lang itong pakupton. Ikaw lang gid Rocky.
2: Kana, ako lang gyud.
5: Wa kay salig day nako.
7: Dili man. Neutral lang din nga tao ang atong paguniton.
5: Okay. Sige, Rocky, kay gunit. Pero ayaw idagan, ha?
2: Dili, oy. Idagan ko. Kagamay ni Kurta, ha?
5: Idagan ginani mo. Patay gigan ako, Rocky.
2: Dili, oy. Promise lagi.
6: Kaning, kuan ba? Para na ako. Dili, gid maayaw nga dunay sugal.
5: Ha? Huh? Nga nagutawan, Justine?
6: Magkakuos bago nagkagubot, good?
5: Nagubot, good, oy. Ano magkagubot man?
6: Kay, mahimo mong init ang mga muduwa. Hangtod ang mga referee. Kansawan pa. O sahay, labay yun pang referee. Hangtod nga, ilabay nalang sa referee ang whistle. O, mawalk out ang referee.
5: Ay, hadlok naman ni mo, oy. Unsa mong kabayot ka?
6: O, unsa?
4: Ah, sakto na, be. Okay na. Sado naman ka na. Wala na ka istorya.
5: O, kasado. Kasado. Kinsa nga ni mo?
7: Marimar.
5: Just call me Cindy. Wala yung guwapa saya sa upper yate. Ako ra. Bye.
7: Grabe siya, no?
2: Sabda lang, Cindy. Maumgi kinaiya ng bayhana.

0: Unsa, unsa? Kasado na?
1: Ola, Ki, kasado na. 5,000.
0: Oh, gamay. Buni pa, buni. Iyabagoy lang yung 5,000.
1: Sige, sige, ako, Ingnan.
0: Kisa may kasugali mo?
1: Katunggingan lang o... Ah, Marimar.
0: Marimar, Marimar. Asa mara, asa ana?
1: Kana o, kita ka na, nas at bang, nagtapok sila, mm-hmm. Nay babae. Babae nga murag salin slinog. Mm. Muna akong ikasugal.
0: Oo ba?
1: Mm.
0: Oh, sige, balik ka, Ingna. Di apay, lang 5,000.

0: Oh, Cindy, balik lagi ka.
1: Another 5,000. Ikaw, miss, ansa man? Sugal ka?
2: Ha? Huh?
1: Musugal ka ba?
2: Tubag.
1: Another 5,000.
2: Tubag.
3: DJX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DJX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, oh. DTX 500. Walang kakapsula, daad sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Apo, tatali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sakta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
10: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: Miss, ay kaya pala bisugal kay basing mapildihin nun ka?
12: Okay ra, idol.
13: Unsa to?
12: Akong idol si Nognog.
11: Kuya, kadungog ka?
14: Oo, dong.
12: Kasado, 10,000 na tanan.
13: Ang imong 5,000?
12: Niaw. Di ang akong 5,000. Ang imo?
13: Kuhaon ako. Wait sa...
11: Bida, no? Miss... Mas mapildi ka na.
12: Okay, relagi, idol. Huwag yung problema.
11: Biyaan taon na mo, ha? Kuya, excuse.
14: Oh, ando, asa ka?
11: May paliton lang ko.

0: madrugod. Kikasado, ha? Oh, dia. Ang 5,000.
1: Okay, patik. Huy, asa kong butili ako. Uy, naunsa. Kamura may sige tutoy diya.
2: Denayin mo si Dio.
0: Atakayin ninyo.
1: Salamat. Ay mo palabi, ha? Pustarab ako ninyo. Padoklo ang taon niya mo.
2: Okay,
0: Rasindi.
1: Bantay, bitaw. Basi di mo kasyat, ha? Nabatuon, tagid mo.

0: si Kuya Nugnug man, mo'y iyang gi-idol. Ah, pire. Pero huwag taparo ni Kuya. Mas gwapo mo yung tingali ko.
1: Dong, Justin! Nangita na si Kuya ni mo.
0: Nga naman?
1: Naman naman first game. Second game na ta.
0: Oh, mau ba?
1: Mag-warm up na ta.
0: Una lang, Nuraki. Musunod ako.
1: Okay, ningkamot ha. Kay, dako na ba kay posta si Marimar na to. Hi!

0: kita warm up now, warm up.
1: Duh, warm up dah.
2: Kamu lulus aku ya?
1: Hah? Kamu mau audition dia? Mau bisa sama kau?
2: Kayu dia aku ya. Kenapa bayi nak idol ni mo? Si Marimar.
1: Oh, Duh Justin.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
4: Butong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Again,

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugbo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio Editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain lang ako.
5: Oh. Iba ni bag, miss?
4: Ikaw na sad?
5: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sab?
4: Ay, baka ko na.
5: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, wakoy homework, wakoy lesson,
1: ang akong gihuna-huna. Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension. Vitamin D3 for longer life.
4: Sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved

0: hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
2: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay!

0: Labor ka na! Yakong dihatag kini Moses. Kabisan sa kalagot, nagipati na ko para ni mo. Naguna-una pagyabon ko si mong batiun. Maunga kun ako pa ikaw. What don muna ka na? Don't make me wait for long. Kay wa ko'y dakong oras alang ka ni Moses.
1: Sir.
0: Drink! Dari ko gustong may makita nga bisan gamay nga mausik gikan sa imong baba. Drink! Sugdi na!
1: Sir.
0: My patience is running out, Seres. Imong buhaton! Huwag ko na imubuhat, anak nimo. Drink!
1: Mo-inom na ko, sir. Mo-inom na ko.
0: Why, Mausik?
1: Sir. Sir, dili na ko kaya hotdo ding usa ka butilya, sir. Oy.
0: Ano ko nang sorry, anak, kung dili ni mo hotdo?
1: Sir, maluoy in town ka. Dili ko makahibos paghurot, ani, sir. Mibati na ko og pagpanginit sa kong kalawasan, sir. O niya, bait pagid kayo. Murag kalipungon na manggani ko, sir. Dili na gina ko kaya, sir. Uy.
0: Anugo ng sod. Mahal ka na. Ame.
1: Sir.
0: Pilagkaladok lang ang imong nahimo. Maya, huwag na ipisan lang nato og makadwa. Wa pa magkatunga sa butilya ang nakuha. Kanugon sa son.
1: Sir Orlando, gibuak ni mo ang butilya sa bino, sir.
0: Kanugon, Giyod. Nausik ang sod. O kaya hinungdan nga buot kong hutdo ni mo ang sud sa mong bino. Kay mausik kini kung ako ng bukun.
1: Sir, iposon ko na ang mga buak, sir, ha? Magkuha o na kong silig o daspan.
0: Dili!
1: Sir.
0: Huwag ka ba makabati sa kong giingon? Matod ko, tuyo kong bukun ang mga butilya sa bino. Kay may buot kong ipabuhat ka rin mo.
1: Sir, oon sa sir.
0: Tumbi ang mga buak nga butilya.
1: Oon sa sir?
0: Tumbi!
1: Ay, sir, ayaw itaw, sir. Maluoy itaw ka, sir.
2: Sa kabukiran, layo ang kasakit. Ang kalanggaman, ahay, na nag-awit. Aring-kinding-kinding-kinding, aring-kinding. Kaninod ka mo sayaw, daya mo ka... Ay, siya lang ka to? Parang may nabati akong singgit sa kasakit. Habi ko no, ah. Ha? Ay, wala naman. Ay, nadalara tingali ka to sa hangin. Ah, nakauyo ba ka to kaha o wala sa ako ang kanta? Ay, patilan. Kanindo tras akong kanta. Ay, medley good kanta. Tingadong, tingadong, tingadong. Indano sa sidudong. Nagalantaw kang inday. Nagatabisay ang laway. Uy, si Kinsa namsang kitong mi abo!

0: There you go. Wala mo kabati sa imong singgit sa kasakit. Makaray angay sa mga tiil nga musuot sa lawak gawa ang pagtugot sa tagiyan ini.
1: Tanahan na ako.
0: Asa to? Dili ko makasabot sa imong gisulti. Kung sa imong gibuhat din sa kong lawak. Osa to? Mingon ka ba nga, wa? Gusto ba ko sa akong nabati? Wa? Pero naabtanta ka nga nagabli sa akong tukador. Ogonya! Mikan-ana ang kilid gabahin ini. Dili ka tumabli kung dili tuyuan sa pag-abli, Senes. O sa'yo mong gikuha? What? Okay. Pero wa ka na magpasabot. Galuwas ka na sa akong sinot ni mo. Kamot! Ibutang ang imong kamot ni ibabaw sa lamisa.
1: Sinuloyin tan ka, sir. Ayaw tan, sir.
0: Ibutang! Ayaw itago sa imong loyo. Ibutang!
1: Sir, ayaw, sir. Ang sabota ni mo sa kong kamot, sir, ha? Sir, maluoy taon ka. Tabang! Tabang!
0: Bisan on sao ni mo sa pagsinggit. Why makatabang ni mo rin, eh? Ugwa say magpabuang-buang sa pagtabang ni mo rin, eh? Sakit? Sakit ba? Sakit? Ha? Sakit ba?
1: Usta na walang ka, usta na.
0: Ay, kanugo na ang imong kamot. Akong gidukduk sa buak gabutili. Maya, kanindo tanawon sa dugo sa imong kamot e may agas.
2: Kidney care time!
3: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
4: Kininang kidney care ang amo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
7: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The wonderful supplement.
10: Welcome to our reunion.
11: Uy, Dai, nidaog lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
12: Tungod na sa Super Fiber.
13: Usa?
12: Super Fiber.
14: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Ah!
10: dali na, sir. Aga, kundi ka dali, sir.
13: Ayaw na, noy. Kayaran ako.
10: Ay, tigaling. Makalit ka sa barag doon.
13: Ano magsakit akong kuha, noy? Di kapoy lang ko. Dagang kalit nga, usuot siya kong uwo.
10: Ay, mao ba?
13: Oh?
10: Ay.
15: Ay, di yun naman, deka boy!
10: Ay, dito may silang Ma'am Denise. Ay, ay, bumang ko siya nga, wak mo anhi ka ganin niya. Aw, unsa man, di ana ba siya?
13: Ay, si Ma'am Denise, nang santa.
15: Ay, wala mo sa maanhi ka ron lang.
13: What? Kung mo ka na?
10: Murag inuod yun ang gisulti siyang silingan siya na nga may balik na siya sa syudad.
13: Eh, pero nga naman, nga nung kalit man siya nga may biya, nga huwag magpahibaw. Nga naman.
15: Ay, hala, nangutana ka na ko dong. Na, wala rin ba ko mahibalo sa tubag na?
10: Ay, paghilom siyang taoy.
15: Ipahilomong ko ni mo nga, tinuod man sigula ako masayod. Kung may nasayod man ato din hino, aw si Lula yud ni mo si Des. Kay silingan man kung mukadto sa syudad.
13: Unsa? Silingan mi?
15: Oh! Ha? Ay niingon ba ako?
13: Unang, miingon ka nga silingan mi dito sa syudad.
15: Ay, wala, wala ba ya? Sipiat ang itong pagkasutihan ako, ay. Kung ano pa silingan babaa, ay.
13: Si Lula si Des. Hain si Lula Sidis.
15: Aha?
13: Ato na ko si Lula sa inglawak.
15: Hala!
10: Harabitaw ka. Mauna! Magpatasak ka mag-uukap ang ba-ba ni mo. So gama kagudon ko, mangutan ato ni Sidis. Nga, usaho maturo na. Hagutang gibaura ni Sir Orlando sa dilipag-iskot bisan unsang mahitungod nila ni Sidis.
15: Dili pwedeng malimot!

0: Hala, dako na ba kain ng ilang bay? Nakato, muntakos sa bugnaw ni ang kwarto. Uy, kay hayahay magkaayo ang akong pamati din hi. Aon, kato, gregay akong buhat din hi. Nya, nagkaungka-ungko ato og snacks ganina. Unya inom-inom sa kog fresh nga juice. Unya tanaw-tanaw sa kog TV. Ay, nakatuog man noon ko. Pero, nakamata lagi ko atong singgit. Parang tagpingit sa kasakit ba? Kaysa magkato no? Murag din siya na magi sa taas. Ah, magawas ko. Magsusi ko kung si Kinsa to. Nga na makato? Nabalik na baka sila si Piolo, no? Ay! Naguban ng tuod may din sa usa kabay, pero murag gihapon ogwa. Kaya halos din may magkita sa kadako. Punan pa nga murag naglikay siya nako. Daoy! Unsa ang magiging ako sa pagtintal si Piolo? Eh, ramadaan ako siya! Hala! Ano sa... May nabati ito sa ko. May hilak na murag nagpingit. Asa man nun? Uy! Murag nagkadool naman ko sa kihikanan sa bangong tingog. Eh, happy? At dini sa kwarto ni Sir Orlando magikan. Ah, idulit pa na akong akundungan sa pultahan, B. Hala, nga na magkato, uy? Kinsa magkato?
1: Astana!
0: Hala! Gikanyot lagi din niya sa kwarto niya sa Orlando! Hala! Uy! Hindi naman ako maklaro kung si Kinsa rin nagpingit sa kasakit. Pero karong nagkatawa nga mga demonyo. Assure you ko, nga si Sir Orlando rin. Lain sa kaayog dili iya, no? Nga iyam ng kwarto. Pero, nga naman karong may nagpingit man sa kasakit. Hala! Hala, nainom-dom na ko! Basig, ani, nagtawag ba tayo si Sir sa iyang kwarto? O kunya? Kunya? Kunya, iyang ipasakitan samtang may gamit siya ni ini? No, ingon anak ba ang uban ay? Sadista ko ayo. Hala no, kahadlok pa ining tigwa nga, uy. May nalang gani kay wa maliwat si Piolo niya. Buutan kayo ang akong papapingi. Ano? Hala, to ano sab? Lupit ka lupit pa sa paro niya. Uy! Pero ako'y mahimo. Usa ako man ako. Ako ang mamanok to ko, no? Abrihan pa lang ni Sir Orlando ang pultahan. Unya, nag-boldras niya. Uy! Makakita ko niya kung di oras. Palit na lang ko sa akong agi, uy. Ay, dili. Ato na lang ko sa silong. Ah, dili. Ato na lang ko sa kwarto ni Piolo. May basig na kasi niya.
2: Ang sa'yo magibuhat sa lawak ni Daddy?
0: Papa P!
3: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pila pilang win sa San Miguel Beer. Join now.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parva Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God.
1: Kung mag-uwan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Headlines sa ato nga mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, buhol bago sa kagrupo nga mo'y mutanaw pagpatuman sa mga ordinansa sa Dakbayan. Samtang dito sa kaulohan, gisugda na karwadlawa ang oral arguments sa prosecution og depensa kalabot sa gi-require nga voting threshold sa pagkonvikto ni Vice Presidente Sara Duterte o kapag absuelto ni ini sa nagpadayong impeachment trial. Samtang ang tropical depression nga gawa sa PAR, posibleng musulod sa Pilipinas ugma sa buntag. Kini ang headline sa ato mga balita.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na makawatong pinapina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot
12: at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at original.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impacting ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
17: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: At oras karon, alas 12:43 na. Sa dili pa sa retalye sa itong mga balita, taas bomb pressure si Mundugo, ikabadunay hypertension. Basin tasing may sugar o basin may diabetes kanya wara ka may bow. Antas nga level sa blood sugar, makapagay kinis arterial walls mo palapot si mundugo o sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis sa pagkabuta, pag-rouse si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad. Pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Musi nagpabuta nga mo grabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dito kini charantin. Giga sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog. Makapugong pag hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa pagklinika, The Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized and general machine analyzer. Nakin may mutami sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Samtang sa Pikas Gabayan, halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kanaghanan ng pagpamalit online. Masayo na ang online na checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure. Gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center o guban pa. Para kompleto imo pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguro halaga pirmi nga naisulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Mag-enjoy nimo ang free cash-in. Hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Cash Help Center or call 2882 Global TM 02721399999. Other networks fees may apply to no more. GCash Exchange or G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Alas 12:46, na ukaros detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, muhul mag usa ka grupo nga maoy mutan-aw para pagpatuman sa mga ordinansa sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
2: ZYHP, Tatak! RMN Report.
20: Kini maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 Hulmahon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang usa ka grupo nga mamutan-aw pagpatuman sa mga ordinansa sa Dakbayan, partikular sa Rainwater Catchment Ordinance o sa ubang pang susamba nga mga ordinansa sa syudad. Laing team ang mugnaon usab sa mayor nga mayutasan pagsusi sa mga tirubdas tubig sa Dakbayan nga wa pa magamit sama sa kasapaan o uban pa kini samtang city government para ayon ng andam alang sa El Nino phenomenon. Ang mayor una na nakitagbo ni awhag sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD nga minusan pa ang 29% nga non-revenue water kung NRW niini. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way magian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas muta ang survival rate sa so, mga cancer patients ang maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usaka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinundan nung penumdum. Siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Raja Boy Nationwide.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
22: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol. Sugatrol tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako believe.
4: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay Basin Ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
23: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakway imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is it proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
3: At oras karon alas 12:53 na. Ang musulod na balita tungkol nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, nga ikaw adunay daghan toksin sa malawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw. Dili ka bailisan magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa gihamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man, ang pagkaluya sa imong lawas, busa, bugtangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag ino matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika dili sa Sugbo ug Manusab, sa uban pa ka mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa ito mga balita, ang Senate Impeachment Court ni Basura sa hangyo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ipanaplin lang una ang ilahang gihimo nga pagdetermina karon sa threshold o boto nga gikinahanglan para sa pag-convict sa nagpadayon nga impeachment trial. Batong ni Vice President Sara Duterte, kinihuman na 13 ka mga senator judges ang niboto batok sa hangyo ni Cayetano alang sa pagpadaplin una sa schedule nga pagboto sa threshold karong adlaw sa ilang gipahigayon nga oral arguments. Samtang unom lang ka mga senator judges ang niboto pabor sa hangyo ni Cayetano og dunay usa ka senador nga mi-abstained. Ang Senate Impeachment Court nga si Presiding Officer Francis Escudero una nang nibutian nitong Hulyo 6 atol gyud sa pagsugod sa impeachment trial nga ang threshold nga gikinahanglan sa pagkonvikto mao ang 16 ka mga boto nga 2/3 sa 24 ka mga miyembro sa Senado. Samtang sa pikas nga bahin ang defense team ni Vice President Sara Duterte ni butiag nga gi-require nga voting threshold nga gikinahanglan nga pag-convicto sa Vice President magpabilin kini sa 16 ka mga boto. Kini matod pa tungod kay ang Senate Impeachment Court nitong Julio 6, nimo na pag-ruling ang 16 ka mga boto maog yun ang ikinahanglan para makakuhag conviction. Ang defense counsel nga si Attorney Michael Pua ni pasabot nga walay supervening event. Wala siya nakita yun nga panginahanglan para pag usab sa Senado sa mga ruling. Ngauna nang ipaibaw ni Senator Francis Escudero kay presiding officer nga gi-require nga ginaghanon sa mga boto para pagkuhag conviction ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Pua nga ang pag-usab sa threshold makalapas usab sa katungod sa due process sa habig sa Vice President.
5: Radyo mo nationwide.
6: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohan dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
24: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: At sa oras karon, alas 12:58 na. Ang musulod na balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, ang imnaha Vita D Plus Coffee Mix giyod. Kay gawas nga matagbaw kas kalami o sa kahumot sa aroma ng maong kape, magkakuha paging kaugdugan ang mga health benefit gumikan sa mga sagol ni ini. Ang matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na ka nito rin ayong vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga, gitawag kini, huwag mga polysaccharides at dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon pa gini siya isagol ng mangosteen fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. So, kinidali nga pagkadaon sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mao na mga pigan ita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lainain nga mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinics. Parayon ta sa itong mga balitang DepEd na nawagan sa mga ginikanan o guardians, gabantayan ang online nga kalihukan sa ilang mga kabataan. Kasama mo sa balita Radio Man na Raymart Pogoy.
5: DYHP Tatak RMN Report.
27: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, ni pahimangno ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa publiko may kalabutan sa giingong mugamit sa ngan og mga programa sa ilang ahensya. Giklaro sa DSWD nga ang ilang mga kawani adunay mga ID, uniform o vest ug makig-alayon sa mga opisyal sa barangay, dugang sa nasong ahensya nga di sila mag house to house aron manghatag og tabang pinansyal o burial assistance ubos sa ilang programa nga assistance to individual calls in crisis situation kon AX sanglit adunay tukmang proseso sa pag-apod-apod niini. Tambag sa DSWD nga kung adunay magpailang nga kawani sa ilang buhatan, i-verify una alang sa dugang kasayuran aron malikayan ang bisan unsang matang sa pagpangilad. Kasama mo sa DSWD, ako inong Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtong balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubaka ha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: At oras karon alauna-uno na sa kahaponon. Ibaybaw karon sa pag-asa nga base sa ilang climate models sa evaluations ang El Nino phenomenon nga gipaabot nga mas mukusog pa. Mahimo kining very strong El Nino gikan sa buwan sa Setyembre gadto ra sa Disyembre karon tuiga og posible nga ang epekto niini magpadayon pa hangtod sa unang first half o unang kabaga buwan sa 2027. Ang ahensya mi highlight sa duha ka mga critical factors nga nakaingon sa El Nino. Ang dry spells ug ingon man ang masinati nga drought ug ang short term nga heavy rainfall ilabi na sa western nga section sa nasud. Samtang sa pikas nga bahin gipaybaw sab sa pag-asa nga tropical depression nga na monitor nga napakaron sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR posible nga makasulod sa Pilipinas ugma sa buntag adlaw nga Huwebes gipaabot nga makapakusog kini sa southwest monsoon o hanging habagat padayon kining magirog sa amihanan kasadpan sa kadagatan sa nasud. Ang lokasyon niini kaganinang alas 10 sa buntag gibanaban ang anas sa 1855 kilometros silangan sa southern kun southeastern Luzon nga gawas pagihapon sa PAR. Nagdakirig hangin nga 55 kilometros sa sentro niini ug unos nga 70 kilometros sa matag oras ug magirog sa amihanan kasadpan nga direksyon nga dunay gikusgon nga 40 kilometros sa matag oras. Kun makasulod kini sa PAR, tawgon kini og kuwini. Padayon kining magirog sa amihanan kasadpan duol sa extreme northern Luzon nga padong sa weekend. Posible kining mukusog sa dili pa makasulod sa Pilipinas. Wahinon kini direktang epekto sa weather condition o kadagatan sa musunod nga tutu ka mga adlaw. Pag-asa nag-awag sa publiko nga kanunay nga mag-monitor sa update sa lakat sa panahon gikan sa maong buhatan. At oras karon alauna tres.
26: TYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. 7 milyon ka mga tao ang gipanglantawang musaksi sa pagduaw ni Pope Leo XIV atol sa pag-abot niini sa Argentina sa Nobyembre. Mao kini ang gipaybaw sa kagamhanan sa Argentina sa dili pa ang unang pagbisita sa Santo Papa sa mga nasod. Dulaan 40 ka tuig na ang nakalabay. Nasayran nga sukad ni atong 1987 walay Santo Papa ang nakabisita sa nasing nasod sa South America. Bisan ang kaniadto nga si Pope Francis kinsa taga Argentina wala usab makabiyahe sa maong nasod. Si Pope Leo gitakda mo duaw usab sa Uruguay ug Peru atol sa maong biyahe. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen.
10: Katong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti kapurapod
9: pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugong epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang said Panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Atong oras karon ala una size gawas nga makapaboost sa atong immune system ang laing mga benefit nga makuha nato gikan sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mao ang pagpamenos sa risgo nga masakit kag cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pagbatang sa susama nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuhan sa vitamin D diha sa atong lawas. Gani na batudan sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kadtong mga cancer patients. Mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang panlawas kung mabalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakikbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga magluya o mutaas ang syansang makasurvive kini sa sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawa sa inyong medication, mag-inom o 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, katong nag-maintenance usab o medicine sama sa para sa diabetes, hypertension, mo na nag-require og kanang maintenance ka mga tambal or medicines makatabang usab kung imong dunganan. Pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 alang sa maayo nga panlawas o affordable usab kayo ang matag soft gel ni ini. Si Manny, siguraduha nga ang imong mapalit nga Life Extension Vitamin D3 makita gini mo ang marka. Tatak nga LE kay mo kanay timailhan nga authentic or original ang produkto nga imong napalit. Pwede ka makapalit din sa mga authorized ng mga butika, pinusap din na sa Life Extension Clinic. Unya sa Life Extension Clinic, pwede mo ma-avail ang libre o quality consultation kada adlaw. Pwede rin ka mo diretsyong bisita sa Life Extension Clinic. Sa Cebu City, dani may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Din na sa Consolacion, doon na po Life Extension Clinic, kada may mutang sa may ADM Building, sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Unya din sa Dumaguete City, may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic, ang 416-1655-0917, 318-1161, alas sa inyong dugang pag mga pangutana. Sa Picas Gabay, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Ang solusyon ni Ana, mga pag-take sa Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamo ng Super Fiber, magkulang kang usaka baso ng tubig o niya imong imix dito ang usaka sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom, ani, kung ari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi ka na before po ka matulog. Kung para mas nindot pag-inang epektos pag-take niyo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Mapalit ka na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Wala man tayo nga oras, uban ako din sa control kasamag Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sabi yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyo yung pagpaminaw niya at tangi karong taon-taon. Masunod na pod ang atong drama, kini ang akong suliran.
26: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 9.
10: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL XL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
15: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
16: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
19: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
17: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
13: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
29: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
30: Ako si Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
29: DTX 500, mabalik sa mga butika.
31: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
32: Uy, nga naman, Marie.
31: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
32: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
31: Yun sa maninyo, Marie.
32: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
31: Unifins?
32: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa lapukang bakting nga among gibuhi, sa pinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon,

0: ha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
1: Mapalit ang kumpleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa Ubay 0385001686.
2: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
2: Ah, lagi. Basig glass na ni.
3: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
4: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale per DTI Fair Trade Permit number FTB26555 series of 2026.
12: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Zed Celebrity Beauty Soap.
22: Zed Celebrity Beauty Soap.
23: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
24: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Pino? O dilihap dos?
25: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Zed Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: May adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagawa lang ko ninyo sa pangalan nga Dave, 26 anyos, adunay uyab. Usa ako kahabal-habal driver, taga-Ipil, Zamboanga, Sibugay. Punto medikal kining akong suliran. Kabayan kini sa pagkadaot sa akong kidney. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa man? Mubiyahe pa ka bay?
1: Oh, okay. Sa karaon lang bay. Mugrahin niya ko. Ikaw
0: day. Ay, dili na bay. Magpakuha mo gutong akong uyab sa ilang trabahoan. Hapit na magod ang ilang out. Unya, muna lang ko ni mubiyahe.
1: Sige bay. Ambing.
0: Sige bay.

0: babe. At lang niya ito mga on sa paborito na kong kanyanan ha. Gutom na kay ko eh.
1: Sige babe. Swildo na dero ninyo?
0: Oo, babe.
1: Oh. Okay kayo.

0: Sa pa lang order, ma'am, sir?
1: Apili na lang dek duha ka fried chicken o usa ka sisig dong.
0: Ah, okay.
2: Namoy, energy drink dong?
0: Ah, naa, sir.
2: Sige, apili na lang, sir.
0: Okay, sir. Kansan lang, sir, ha? Pagkuha pa ko sa inyong order, sir.
1: Babe, nagsige na lang nagkikag-inom ng energy drink. Makadaot ka pa, no?
2: Sige lang, good babe. Buhin na naman sa kugdaghang tubig, good. Mo ba niya makakatag na kugka-abtik sa kong lawas? Sabi na nga, na masahiro ko. Makawa ba yan, sduka? Pag-usap pa, magpangitam ko na kong lawas ini.
1: Unsa?

0: Dave, anak, nakabantay ko sa atong basurahan ba? Kadaghan na ba sa mga basayo sa energy drink? Oy!
1: Ah, nating obra na, May. Sa sakadlaw kay... Kausa lang masab kumiinom. O niya, huwag na i-adlaw nga dili ko mamasahiro. Di masab kumiinom.
0: Rason pa man gini, ay.
2: Ikaw ba, Dave? Paminawa ragun pingin mo mga ginikanan. Para ramon na si mo kayuhan. Kini nga mong pagtambag ni mo. Ayaw yung tahon, may kuhanay tagaig problema. Uy, nak.
1: Ay, okay ramon good kong ma. Pa? Waptik man ganihinoon ko kung makainom ko ini.
2: Pautan-aon talang. Ilahan ng bitaw na pag-abot sa panahon bitaw kung doon na naging pamatiyon. Kung magkinaon siya, na, wala ba kailangang duulon? Kundi, ginikanan na niya, punpahingon. Mao nga ayaw magtagay problema, nak. Kana, kung maluoy ka pa namo ni mama ni mo.
1: Pa.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Pot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
5: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! May kabutang!
10: Bugas-bugas o katul-katul?
11: DTX 500 na!
10: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayo sa bugas-bugas
10: o katul-katul!
11: DTX 500!
10: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
11: DTX 500!
12: Ah, sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, gito. Capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regional na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie.
13: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
13: Yun sa man ninyo, Marie.
14: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifins?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
14: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
16: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgana iyang yaplasan sa self-liniment oil o dali rakininga na ulian.
17: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o self-liniment.
16: May gani kay nag-self-liniment si Reynaldo o siya natabangan.
17: Tangan siya self-liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City. Love it, just a piece.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Zen Living Testimonies.
3: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
4: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
3: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zen Panyawan Coffee Mix.
4: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuwi bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
5: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa gitong bato.
3: Living Testimonies.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ano ay.
8: Pwede na. Makasbilay
7: mo ito. Anak ko, nabinta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
5: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
5: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Set Living Testimonies.
12: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
13: Sinuod na ang Set Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Eric Ko, basarang gani.
11: Living Testimonies.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
19: Tumakapuhay, andam na ba mo? Kay Anmia na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantinad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. o live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Ug palit na sa inyong paboritong EXL products. Ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
16: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
20: Rest Time to the rescue.
21: Unilab quality yan.
22: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Nak, babe, kumusta naman ka? Nabalaka gidin taon mi si papa ni Mudong. May nalang gani kay gihatod ka ni Noy Pedro din eh. Gitabang mangkuno ka sa merkado kay nakuyapan.
1: Lagi ma. Ikalitra man tong gibati. Pero okay naman ko karon.
2: Tingalig tungod siguro tos kainit sa panahon. Mao nga nakuyapan ka. Ah, sige. Ipahuway lang sana. Ayaw lang sa pamasahero.
1: Magpakuha pa ba ito akong uyab karong gabi istri ang trabahoan pa?
2: Ay, naon sa chat din ang gununa. Nga dili ka makakuha ro niya kay lain ang imulawas.
1: Opa.

0: Dave, anak, unsa na may imong pamati karon?
1: Medyo kaapoy na kutma. Oh, niya na dali paingon ang doktor. Dok, unsa mo dayang akong sakit?
2: Based sa among findings, aduna kay chronic kidney disease. Maong sugod karon mo undergo na kaog dialysis 3 times a week para sa imong treatment.
1: Ginoo ko.

0: Hilabihan akong guula pagkaibawan ako nga doon ang day ko'y sakit sa kidney. Nagmahay ko kung anong wagyod ko maminaw sa mga tambag sa akong mga ginikanan. Ugbisa na ganis sa akong uyab sa pag-undang na sa pag-inom og energy drink. Mong hangkod karon, padayon paghihapon ang akong dialysis para sa akong treatment. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Pagsigi kog inom og energy drink kay mamanggid ni nakahataw og tabas kog sa akong lawas. Labi na nga pagpamasahiro ang akong trabaho. Isip pabalhabal driver. May kalabutan ba ni sa pagkadaot sa akong kidney? Ngaon ka dili man ko himarat? O baka hili og junk foods? Ang saan dahil na ining energy drink? Ikaduhang pangutana. Kung naminaw palang unta ko sa akong mga ginikanan sa pag-undang na sa pag-inom ni ini, may posibilidad ba nga dili ko makabaton nining sakita? Pero kung minom ko ni ini, minom sa ko og daghang tubig. Dili ba dahil makatabang ang tubig aron ma-wash out ning akong nainom o mapagawas pinaagi sa pagpangihi? Ikatulong pangutana. Karon nga na-diagnose ko nga aduna ko'y kidney failure, nabay ba nga bawal nga kanon o imnon aron ako kining malikayan? Wa ko masayod nga naanaday ko ining sakita kay kalit-kalit ra kayo ang akong ipamati. Unsa man dayon mga sintomas niini aron makabantay ta nining sakita? Ikaupat og katapusang pangutana. Giundergo na ko og dialysis para sa akong treatment. Makatabang ba ning dialysis aron maulian og mabalik na sa normal ang akong pamati? Hangtod kanus am sab ni siya pwedeng undangon? O lifetime na bigid na siyang klase nga treatment? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dave.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, nanasab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adawa. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, o saka psychiatrist, o saka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka na padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account. Kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buwatan sa third floor Jose R. Martinez Building Usminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbu. Ang atong magtutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the best way to find happiness is to give it away. The best way to find happiness is to give it away according to Father Aloy. Hatag na ko God. Simple lang, be happy. Simple living lang ta. Ha, di lang ta mayog. Mangandoy pa ng mga butang nga beyond our reach kay makuan ta. Mabugto ta. Okay, so ang ato magtatampo kong nalawa si Dave. 26 years old, single. Pero na siya uyab, ha? Habal-habal driver. Muro matog na siya kidney problem. Taga-Ipel, Sambuanga, Sibugay. Wow, regards na mo na ang mga taga-Sambuanga, Sibugay, no? Nakanagoy ko sa inyo. I-share lang to na ko. Dugay na itong panahon. 1 week ko diya sa inyo. Diya sa may inyong hospital. Itong right after the Abusayap siege. Itong may problema diya. Gatake mo mga rebel. Mga rebel di ba, no? So kami itong nag-stress debriefing diya, no? Dugay na kayong panahon. Pero kinumdong pa ko. Nakanagoy ko sa inyo. Luyo sa hospital na ang military camp. Tingin ko dahil ko sa kumakauban mga doktor. Pubida ba yung mamalik to ba? Sus niya matatubangan sa military camp. Butog mga bagay po sit-up diya, no? Anyway, regards diya sa Mulabi, sa Muanga del Sur, no? O sa Bonifacio, sa mga oligaryo family, mga Abilia family, pamilya ko mga kaila daw eh, sa Lumapas family. Si Boy Duhali, no? Kumusta naman ka parts? Mga Abayon family. Rini, o si Bito Glipa. Numdob ako nimo. Dintes ni siya, no? Si Bito Balye. Balye ba't apelido naman? Anyway, regards yung tanan niya. Lugay ko ng napita, ha? Lugay ko na sa Mulabe. So, abot ko na sa Ipil. So, naman ko yung nakuha niya. Taga Tangki, Naga City, no? From Lalin, Pilayo. Mayan pagpaminaw ni Merlinda Lapining ba ni? Martin Nito, Pilayo. Alexis, James, Casas. Susan, Casas. Merle, Baliri. Sorry, di kayo kabasa ni Lane, no? Jeffrey Flores, Teresa Flores, o Bart Flores. Og taga-tangki lang yapon ni sila from Opil, Nabaluna. Mga Nabaluna family, Gregorio, Rosana, Vance, Grace, si Brian. Og last is na mga Lagusay family. Ipasing og si Rowena dia sa Tangki City of Talisay, Cebu. Alright, so going back to our sender, si Dave. Punto medical ang problema ni Dave. Sumaasa na bati na ito sa drama. Habal-habal driver ni si Dave, no? Unang pangutana, magsikog inom og energy drink kay mauman good ni makahatag og kabaskog sa akong lawas, labi na sa akong pagpamasahiro isip habal-habal driver. May kalabutan ba ni sa pagkadaot sa akong kidney nga unta dili man ko himarat o baka kahahilig og junk foods? Unsa man di ay naaining energy drink? Yes, ang naaining energy drink, Dave, taas kayo ni siyang caffeine content. And caffeine is a stimulant. Nga naapanaylain siyang mga ingredients siya, ma-overwork ang imong kidney, kung labi na kung everyday you can overdose aning caffeine, no? So, mauna, ang function ng sa kidney is mo-filter ni siya sa mga whatever toxic material sa tong dugo. So, in the worst scenario, kung di na ni siya makahimo o filter, mo nang ubang mga pasyente, maabot sa punto nga mag-dialysis, no? So, mga gawa sa caffeine, mga processed food, no? Like, mga pizza, kung sa pamadya, mga pickled, yung mga, basta kay processed, mga canned, mga salty foods, makakuha ni siya, makakos ni siya problema sa kidney. Sunod yung pangatara, kung naminaw pa lang unta ko sa akong mga ginikanan sa pagundang na og paginom ni ini, may posibilidad ba nga dili ko makabaton ining sakita? Pero kung muinom ko ini, muinom raman sab ko og daghang tubig. Dili ba dai makatabang ang tubig aron sa pagwas out ining akong ginainom sa pagawas ni ini sa akong pagtangihi. Although ang tubig moagi lagi hapon gina sa atong system, pero naay mga impurities nga mahibilin diha, no? Ang common side effects magod niya ng taas kay tag mga caffeine content is mag-muscle cramp ka, mangatol ang imong panit, bakulag na kay blood clots, tamao na namo sangtop na ni sa dialysis. So, unsa may mga tilimad doon nga ang usa ka tawo na anay problema sa kidney? Ah, basig na kani ani, Dave, no? Dali ka kapuyon, namura kang magduog-duog, nakakasukaon. Lower ng imong focus. Morbagwa ba ka? Concentration ba? Ikaw na, bahabal driver ba ka? Simbakog. Imbis kayo, muhunong ka, muditso ka, nakuyaw kayo, binagnag ka pa sa hero. Ang imong mga kamot, imong naong, imong diri sa ubos, sa tiil, morag manghubag, magswil. Pero may kang mabalik sa CR, kayo mag-ihi-ihi. O niya, mag-uga ang imong panit. Sige kag ihi-ihi lagi, balik sa kwan, sa CR. So, ang imong ihi, morag, murag dark brown or murag slightly reddish. Kung may mga tilimadon, ha? Nga itong naminaw na ito karon, kung naamon niya na, ang inyong ihi, murag nag dark brown, ay sus, kuha na. Inon ta, posible nga na naman yung sakit sa kidney. Dali mo kapuyon, taputon, manghubag na mga joints ni mo. Okay? So, katong may mga laboratory result niya, ang atong tamdan sa itong creatinine, may Mone siya inunta laboratory workup pag-determine kung normal pa ba ang functioning sa atong kidney. Ang normal na itong creatinine is 1 to 1.9. Kung musubra na ganin nag 5, na nani kidney failure, taas na kayo ng 5. Bisag subra na nag-dose kapin, taas na siya. So careful lang kita niyan eh. Ha? Sunod nga pangutana. Karon nga di-diagnose ko, aduna ko yung kidney failure. Naabay mga bawal kanon o baka imnon aron ako nga kining malikayan. Wala ko masayod nga naadi ay kunining sakita kay kalit-talit ra kaayo ang akong gipamati. Unsa man day ang mga sintomas niini aron makabantay ko? Mata kong gingon, dali ka kapuyon, murag kasukaon, manghubag ang imong mga joints, mang cramps, pirmi ka magihihi, makatol o dry ang imong panit, nya wadlan ka ganas pagkaon. So you avoid high potassium ng mga pagkaon. Nga, kana mga salty mga pagkaon, likayan na nimo, mga process ng mga pagkaon, likayan na nimo. Kay, delikado na, mga pasyente nga naa sa dialysis, purbida, tag-upat ka oras na maglingkod kita sa dialysis machine nga, twice a week, three times a week. Sakripisyo ko kayo, na ko'y kaila nga, although libre naman na karoon sa itong PhilHealth, pero kung simba ko kay PhilHealth, Nga, dako-dako gumabayran, limang kag 2 to 3 times a week nga magdialysis. Dili lang nga ito nahulaton, simpakulag, kumahimo lang nga, magkuhani siya nga laing mga remedyo nga dito maabot og dialysis. Ang dialysis, dili na siya tambal, ha? Tambal akong klarohon, dili tambal ang dialysis. Kundili ang dialysis, temporaryo ra nga remedyo nga i-divert ang imong dugo ngadto sa machine para ma-filter ang mga impurities, mga toxic materials nga dili na mahimo sa kidney because of kidney failure. So balik ko na ko, dili tambal ang dialysis. Dili kuan lang ni siya. Temporaryo nga inonta remedyo kag kanang kuan solusyon sa pag-filter sa imong dugo. Ikaw pa ito tapos ang pangutana. Gi-undergo na ko nilang dialysis. Mauling na. Mauling na akong bati ka sa drama. Para akong aksa akong treatment. Magkatabang ba ng dialysis? Yes. Aron maulian, mabalik na sa normal ng akong pamati. Hangtod ka rin sa aman sab ng pwedeng undangon o lifetime na gunding klase sa treatment. Kinanglan yung proper guidance sa imong nephrologist. No? Kaya mga nephrologist, mga medical doctor ni sila, nga mao'y eksperto aning mga kidney problem, no? Dili lang ko mo kuan podog mo kuan sa ilang mga desisyon kung depende kung kanus aman nila ipunong ang imong dialysis, pila man kabisi sa usa ka kasimana ka mag-dialysis, kay ila guning gi-istudyuhan ninyo aning problema, ha? So, I hope nga imong nephrologist mo suggest kung hantod kanus sa prokasagaran na hibal-an ako, murag as long as dili ka magtagaan og saktong treatment sa imong kidney problem, uban mag-kidney transplant, murag lifetime na gyud. So mo na ako ikahistorya ni mo, si kuan man, si Dave, no? So hinaot na kasabot ka, diya sa Itil, sa Buanga, si Bugay, ha? Mga si Joy Lim, murag taga diha mga Joy. Baghan kong mga kailan ang napita, kay sa kabasalan na ako kailan, Julius. Libot ko sa pilido ni Mojol. Nakabana og mga Singson, Dres Tacloban. Akong kaubal saka dito sa ilang Ma'am Singson, no? Si Dayday, regards. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. O nga ito ni Mude, binong nakasabot ka sa explicar ni mo. Nga ito, libuan, million yung naminaw sa itong programa. Kini nga kong suliran. With Attorney Eileen Batan. Ako again, Dr. Obra. Pasalamaton kayo ko. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Katak Armen. Daghang salamat o maayong araw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, 33% sa mga Pilipino ang positibo nga mo improve pa ang ekonomiya sa nasod sa sunod 12 ka buwan base kini sa awahing SWS survey nga gihimo nito Hunyo. 24% ang nag-ingon nga mas musamot pa ang kahimtang sa ekonomiya sa nasod sa sunod 12 ka buwan hinungdan nga niabot ang net economic optimism score ngadto sa positive 10 nga gikonsidera sa SWS isip fair nga marka. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Song Ka Awen. Ano ba daw sa yung kaagi karon? Mokining sa kababay nga taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga

0: MTX500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. MTX500. Adlaw-adlaw. MTX500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. MTX500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ano si Janice? Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Ang maski paepektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayon yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
9: Super Fiber.
10: Mabakal sa mga butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
14: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
15: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Wow, ha? Grabe kayo kang naka-effort og design sa apartment ni Moron, ha?
17: Siyempre, no. Akong isurprise si Alex. Wabay mo makaselebrate siyang birthday pag last week.
16: Nga nung waman po?
17: Gikapoyment daw siya. Dagan ko na kayo siya gibuhat sa opisina mo, to. Wala na sa kumamugos.
16: Wa mamugos or naanad na lang ka?
17: Ha?
16: Kay diba, kapila naman siya nagsigig balibad ni mo?
17: Day, Fiona.
16: Chris, concern lang ko ni mo. Huwag ka magduda bisag kapila na nanibuhatan ni mo? Or in denial lang ka?
17: Fiona?
16: Oh.
17: siya na rin. Ablihan sa nako. Hi, Alex, babe. Dali, isod.
2: Oh, wow. Ikaw mo yung nag-design ay din,
17: eh? Of course. Ganahan na ka. Belated happy birthday, babe.
2: Thank you, babe.
18: Hi, Alex. Chris, una lang kunin mo, ha?
17: Ha? Di ka mukaon?
18: Dili ra. Nagsima-sima naman ko ganina. Anya, nabusog na pod ko. Anya, napos ako'y lakaw good. Basin pa unyag. Maigo ko sa traffic.
17: Nahala, sige. Amping, ha?
18: Mm. Thank you.
17: Cheers.
2: Cheers.
17: Ano yan? Kanusa naman sa nila sundan?
2: Ha?
17: Always be akong busy. Basahay. Magduda na hinuon ko, basin. Doon nakikitaguan ako.
2: Babe.
17: Alex. So, di hirugot ko sa tinuod. Wa bagit kikitaguan ako?
2: Chris.
17: Ambot ba? Wa ako makasabot. Muragbog at nagit kaayo akong dugan. Pila na kahigayon nga balibaran ko ni mo. Unya, bawion lang ko ni mo sa mga material nga but

0: Babe, naibaw bitaw ka nga, busy lang gid ko sa trabaho.
1: Maura ba gid hinung ten?
0: Chris.
1: Alex, mag 3 years na ta. Pero hangtod karon wa paghihapon kayo kung makailas imong pagkatao.
0: Babe, mahal ta ka. Wag ko gitago ni mo. Please. Saligi lang ko, ha?
1: Alex.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospitali dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, parikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
10: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Ang galing-galing.

0: Karon kahibaw na ka, nga ang lalaki nga nalambigit ni mo, dakong minyo. Karon, I will give you a chance. Pahawa din sa apartment or else ipakihata mo. Worst is, pwede na kong adtoon ang kumpanya nga imong gitabahuan. And I will report you to the higher management aron maundang ka sa imong trabaho.
1: Unsa?
0: And I know you don't want it. Maungkon ako pa ikaw. Think of your well-being more than your welfare.
1: So, ang sigpasabot ni mo? Gipangwartahan akong imong bana?
0: Who knows? Nipuyo ka sa apartment nga gikan sa kwarta sa akong bana. Nipahimos kas mga daghang mga butang nga gikan niya. So, what do you call that? Huh?

0: Abi na kung di ka na makikita pa na ako.
1: Hayop ka, Alex. Giilad ko nimo. Karon nakasabot na ko. Mao magsige kag balibad sa kumang imbitasyon nimo kay Minyo kada ang dako.
0: Chris, mahal ti ka.
1: Pero gihimo ko nimong kabit na wak ko mahibaw. Giilad ko nimo.
0: Tungod kay nahibaw ko kung musulti kog Minyo ko. Di ka musugot na ko.
1: Hahusto ka! Dili kit ko musugot tungod kay wak ko mangandoy nga mahimong kabit.
0: Di na tamog buhak. Please. Mahal kita ka.
1: So, unsa man, himuon ko ni mong kabit? O niyang imong asawa?
0: Oh. Ato lang ipagawas niya nga, buwag na ta. I promise you, lihuko na kong among annulment para kita ang mag-uban. Ayaw lang ko buwak eh.
2: Nayabag! Nakigbalik ka niya bisag naibaw kang Minyo siya?
1: Nakoy plano, Day.
2: O sa may plano ni mo?
1: Basta.
2: Day Chris. Kadako ka gasto ni Alex aning Vietnam na to ron. Uy, Chris.
1: Okay rin, uy. Iabit ang kwarta.
2: Day.
1: Kung ako pa ikaw, no? Mag-enjoy ta. Santay ni ata din, hey. First time kanin na to mag-out of the country. So, enjoy lang tagot.

0: Oya, kumusta man ang iyong trip to Vietnam?
1: Okay na. Lingaw. First time naman ni Fiona nga maka-out of the country.
0: Mayo hinawan, babe. Nga na lingaw mo. Ah, Tod, na ako yung surprise ni mo.
1: Ha? Ansa man?
0: Dali. Uban ako.
1: Ha?
0: Tanawa.
1: Sa kanan nga bago?
0: Yes.
1: Nga nun ipalit man ka nga, nalaman kay sa kanan.
0: Di na para ako. Kundili, para imo.
1: Oh. Oon sa?
0: Og. Ah, niya pa.
1: Nga nung niluhod ka?
0: Chris, babe. Will you marry me?
1: Alex, minyo ka.
0: Pero di ba niingon ko ni mo? Ako nang liho ko ng among anamit.
1: Please, baruka.
0: Ah, Chris. Ah, oo, saman, di ba di ka gusto nga magpakasalta? Mahal di ka.
1: Mahal sa di ka. Pero hangtod karon dili paghihapon ko malimot sa imong gibuhat nga pag-ilad na ko. Sorry. Pero dili na ko. So, kad ganahibaw ko nga giilad lang di ko nimo, gusto ko makabaos nimo.
0: Utsa.
1: Di pangwartahan lang tika, aro makabaos ko. Pero Alex, dili na nako kaya. Mahal tika. Pero dili na ko kaya makiguban sa tao nga sa sinugdanan pa lang, bakak na ang tanan.
0: Chris.

Nakigbuhagi ko ni Alex. Gimahal na ko siya, pero dili ako ang klase sa babae. Nga bisan na hibaw nga sayop ang relasyon, magpadayon lang gihapon. Inhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interidyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ignon nga, dinuot-undoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interidyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. Oh,

0: Microbes Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mokita mga higalang kaagi ni Chris nga taga Cebu City uban sa awit nga yagi pangayo. Awit nga regulahan, Love in the Dark.

0: Aimon ka agi gibahatan ro sa radyo ni Jelly Haka. Gabos sa direksyon ni Priscilla de Canales. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakabi. I-address lang ni ining to naman nun. Handumanan sa Osaka Awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo pagpaminaw.
1: The more that we these don't fall apart.
2: Kini nga portion dalit kanato sa GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang GD Talks Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Dagan, Misael! Dagan!
6: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
5: Dagan! Gah! Ayaw!
7: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
8: Mitro, Gaspar! Gagaw ka!
9: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
6: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
9: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
6: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
8: Michelle, maluhoy ka.
6: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
8: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
6: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
8: Ayaw!
6: Ako ang eskwadro.

0: Isabel Sanchez Caballero. Umusta direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Esquadro.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Nawad ana baka og gana sa kama?
10: Basin og
9: may diabetes ka?
10: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Adunay powerful extracts,
9: no phytochemicals,
10: ug antioxidants,
9: nga gigan sa palaya,
10: ug di sugared sugar cane,
9: mga organic compounds,
10: nga epektibo
9: batok sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500
9: sa mga
10: DTX 500
9: ang tubag
10: kontra sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500
10: epektibo
9: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
10: DTX 500
9: ibo sa di sugared sugar cane extract,
10: ug anti-diabetic property,
9: gikan sa palaya.
10: DTX 500
9: garantisado,
10: highly recommended
9: sa mga eksperto,
10: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
14: Send panyawan capsule with garlic.
13: Ginama ka na sa Set Marketing. Basta tatak Set Marketing, tatakini nga magaling.
15: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Ang galing-galing mo.
17: Smart 2
16: smart dishwashing paste ko.
17: Smart 2
16: pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
17: Smart
16: tanggaling for every day.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
16: Tanggaling-galing mo.
17: Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast
8: is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
21: Ako, poriba ko ala, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong meeting.
20: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
21: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
19: Living Testimonies.
8: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
21: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
20: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
21: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
19: Living Testimonies.

0: o karong slice sumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: By Sarge! Oy! By Sarge, oy! Hala! Hala na! Hala! Dibuka ang iyang mga mata! Misiga! By Sarge! By nakapati ka pa na ako, by! By Sarge! Oh! By? Oy! Nibalik man sa pagbiyong ang iyang mga mata! Pero, isag di lamang, kay di mailan kini nga luwas na siya sa peligro, ah? Ay, ay, paibawang ko dayo niini ang mga nurse din ni Be. By Sarge, wanto na ko, by Sarge, ha? Muuli na ko, ha? Bye-bye! I love you, by Sarge! Karon pa lang gani. Padulong pa lamang gani ako mo pauli sa balay. Bali mang mingawa na nako ni Dudong by Sarge.
2: Ah, agay, agay.
1: Naunsa ka man doon? Nagadanghag man lamang ka. Imo man akong gidasmagan. Aka sakita pud ah.
2: Amang di ka?
1: Shalan. Amang di ka to si Jack.
3: Paano, Butchang? Nakita yun yung mga mibukang iyang mga mata?
1: Nisiga pa mga ni Inday Aliyah!
3: Ay, kun mo, oh. Sign of progress ka to nang. Nga nagasurvive na siya sa crisis yung kinabuhi na.
1: Ay, kun mo ka na! Malipayon gayon ako kaayo!
3: Malipay gano'n niya si Misael. Kun masay siya aning gibalita ni mo karon ng Butchang.
1: Ay, tayay maday si Dudong Misael!
3: Ay, to pa yung importanteng gilakaw nang. Nakikita kang Captain Clintring ka.
1: Ay, pero sa dayon akong gawas sa ospital. Nagalagot gayon ako na atong tao nga. Hala, oy, nagpanglingis ang to, nagalakaw.
3: Ha? Kaya nga naman di ay.
1: Nadasmagan ko, ha? Kunya, di ako masayri nga. Usa ni siya ka amang.
3: Unsa to na? Usa ka amang nakadasmagi mo?
1: Ay, oo, lagi inday. Usa di siya ka amang, di aliya. Nagalagot ko kay nagadanghag lang ang nagalakaw.
3: Kinuko ng Butchang. Nalimot ka? Nga usa sa mga namusil kang Sarge, usa man ka amang?
1: Uy, hala! Hala! Oo, na ito, uy! Alam, limutan mo na ako, Inday, uy!
3: Si Misael, kinahang lang masayin siya ni Ininang. Kadiyak, ako siyang tawagan.
1: Hala, Inday, uy!

0: Ontspannen, wat is jou?
1: Lagi.
0: Lagi. Ang turbaday ka ron. Huggot lang yapon ang seguridad sa maong ospital. Kasabot to. Mama. Yung matra, nagduda na sila. Napatiwasan yun si Baysart. Okay. Okay, lagi. Hindi lang na to ipugos kay mas delikado pa niya o madiswido ta. Alagi, di ko gusto mag-uba pag-usab ang akong reputasyon sa gobyerno. Kalimti na ang tinguha nga. Tiwasan si Baysart. Mabumirang ka na ako. Lagi! Bangag sa ilong! Uy, baya, ang butan kong atilalay. Lakaw, paganda mong mayno, mansyo. Puso kay tuyo inang isuon kong nanawag man. Hello? Atilalay!
2: Loloy, kalit na usab ang naunang plano unta sa PNP Chief.
0: So, sa ato pa, dili madayon?
2: Tugod kay naihulgas yung kinabuhi, Loy.
0: Asa?
2: May initial report ko no ang intelligence nga naihulgas yung kinabuhi din sa atong dapit.
0: Mawa? Kinsa masab ko no?
2: Ay, basta. Magkita ta. Aron magkasulti kita pag-ayo. Sige na, Loy. Bye.
0: Butan ko nga tilalay. Magkita ta. Banag sa inong. Sabi na kong mahina yun. Siya sa pag-anhi aron magkikita kinamo. PNP chief nga talawan. Banag sa inong.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si aning. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

Ibalik lang ko na ganang butilyas, Bino. Kaya ko'y dinali ang lakaw, Mancho. Ay, oh, lagi. Nanugo ko na mo sa pagkuha, ana. Pero nausabang akong una-una. Human manawag ka na ko sa phone ng akong atilalay. Lagi. Uso na siyang tabi niya. Iulit na ka na dito kay mulakaw na ko, Mancho. Lagi!

0: Paingon ko mula ka, Glenna.
1: So, dili dito mag-abot niya sa imuhang rest house, Major?
0: Sige lang. Pahuwi lang mo niya nga rin. Pamundo ko so, garon. Iligaw-liw niya na ko. Padidit niya ta. Tamas yin hawa.
1: Oo ba? Sige. Pangandaman tika.
0: Gipahinam ko na mo, Glenna. Mingaw niya kumuaw-maaw. Okay. Bye. Majo! Majo! Lagi! Paminaw! Mulagkaw na ko. Og atimaraw niya si Glenna, ha? Padoon na ko na siya din eh. Lagi!

0: Juta era man lagi kagikaudloy.
1: Saktor tang ikaw na gawa, tilay. Di gimayang mapalabi kay salawas sa gapo na pauli. Awas na paingon tanang.
0: Okay, may punto kasap.
1: Mas interesado ko sa ato niya para isultihan. Bahin sa PNP chief ni Kuya Victor eh.
0: Maola gito. Wa madayon kay sumapa sa intelligence na ay hulga sa iyang seguridad.
1: Usa man? Pakulo lang? Drawing lang?
0: Psst, Loy. Watch out your words.
1: Naginam-hinam na ba yung tago? Idaghan ko gustong isulti niya. Ano sabang may atras may noon?
0: Ay, sakta ang sitwasyon. Dili na ordinaryong tao ang kiisip ng iksuon, Loy.
1: Tawagi ko na, be. Aron na ito mahinabi.

0: Gipunan na ni Captain Clintring ga ang nakadetail nga ang uniform personnel karon din eh.
1: Ay, salamat hindawon, Dudong Misael.
2: Mau nga ayaw nagkakuol ng butyang, ha?
1: Oo, hindi aliya.
0: Dilis ako makatugot ng may daotang mahitabo sa akong suod na higala.
1: Ay, pastilan dito, huay. Abi man ako, mauna katong, mahigmata na si Jack. Ay, nahasiga man ang iyang mga mata sa dihang ako ang gihagkan sa ngapil.
2: Okay na bitong iyong vital signs nang? Gikasultin na ako ang doktor nga nag-atiman niya.
1: Ay, salamat yung tawon. Malipay na lamang ako. Huwag ka nang maugi na kinsiya. Bahala naglain na iyang gihigog mauwi.
0: Salamat sa iyong padayon nga pag-atiman sa kong amigo ng Butyang. O salamat sa imong gugma nga tuniya nga way kondisyon.
1: Ambot palagi, oy! Bali, yung gugma na mag-inako, anong tawahan na, oy!
2: Anong saman? Adto na tanang?
1: Ay, muatas ako kadiyo din by Sergeant, ay! Panangit ko nga muatto na ta? Bahala, og dili siya makasulti!
2: Sige nang. Kaluisap taon ni ng Butyang, uy. Tinuoray ko din yung pagpati alam ni Vice Arch.
0: Ingon tingali niya na matod na may kugma.
2: Sama na ko?
0: Og sama sab na ko.

0: Hi, Sarge! Dudong na akong palangga! Ang imuha na sab ng private nurse ang muatimanin mo, ha? Pauli po sa ako sa balay! Hinaot pa unta nga mahingpit na kang mamaayo! Bye, Sarge! La! Halata! Niagumon si Ja! Oh! Ah! Limata na po si Ja! Bye, Sarge! Bye! Halos salamat sa ginuho! Yan ginuho ka nga kong mga pag-ampo! Salamat! Bye! Bye, Sarge! Laban lang gayon! Tungod og alang sa atong duha ka gugma! Bay Sarge, oy! Bay Sarge, di utang akong mata!
1: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, hingpit nang naabot sa Canadian market ang locally grown Carabao Mango, subay sa tinguha sa nasod pagpalapad pa sa export sa mga farm products din sa nasod. Gianonsyo sa DA ang unang commercial shipment sa nasod sa mga fresh Carabao Mangoes ngadto sa Canada nga naglangkob og 250 ka mga karton nga dunay kinatibuk ang timbang nga usa ka metrikong tonelada. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanailang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS, ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.
8: So

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis-Gari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Talik ninyo sa RMN Drama!

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa umo inidapita. Di ko mangunay.
3: Ipagagid ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og umo.
2: Bisag dubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gaupuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Nagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: DGX 500 ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama oh. DGX 500 2 lang ka kapsula kada-adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kuyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O nga nung nagkapi, makaanang nga tamis mo na, Sir Max.
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas mo sugar. Murang precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayon niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
4: Basta kaping Seed Panyaman, diabetes, malikayan. Seed Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Mga ka-Pure Gold!

0: your gold anniversary. Ang nagpaabot kalatong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
1: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
2: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
5: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
6: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
5: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World.

0: 来，来把小宝上，看着大家。
1: 这个，
2: 阿贝珍妮，把棍子上的一捏穿了。
1: 你一个吃了半样的里斯皮尤，
2: 太大了你。奶奶的你把我弄弄个肚腩吧。
0: 哎，阿兰达拉不给弄了。
1: Dali na, langga.
2: Kisip mo, kisip mo.
1: Ikaw. Huh? Dali lang lang. Matuog na ta. Tubag ako. Kanang babae kayo. Sige.
2: Nsa?
1: Kadugay manibo lang.
2: Naana lang. Huwit, huwit na.
1: Dali na, langga.
2: Oh. Naana lang.
1: Uy, wow. Lawas.
2: Ay, sumunan ako eh.
1: Katawa lang, kut. Kanang kwan, kanang pinaigat.
2: Ay!
1: Kana, huwag ka gilisan.
2: Ay! Ayaw pa nasa.
1: Ha? Ibota nga, sundang lang, oy.
2: Ay! Kalain, oy. Mga tukta nga magdog og sundang.
0: Ay, kinsabo, kinsabo.
1: Dali lang,
2: Oh, sige, ato na ko.
1: Ha? Ato na kamay?
2: Oh, di mayo nga makitan ko nila din, eh.
1: Ah, ayaw na. Kwan, kanang... Ay, bay, sorry ha.
2: Saan saman ba?
1: Sorry, good ka. Nagkakiss ko ni mo. Nagkakus pag yun ka na ako. Usa, unga, gili-ili mo gudang usa. Unga, wow, may makatabon sa kunang. Maong gibira na lang tika. Aron, di gud sila makakita sa itong mga naong.
2: Ha? Oh. What a problema. Ay, okay na to ba? Acting ba nga? Way camera ba?
1: Wa ka masuko?
2: Masuko man ko nga. Emergency man to. iingon ana man gina, di ba? Kung doon ay emergency. Sige, madulot na ko ha. Amping nga.
1: Sige. Ay, iskang lang ba? Ganun nga ako itong gibuhat eh. Ganun ako manggihag kan si Bay Mikmik.
2: Skilaw kawa. Anong nadamang kong abay dyan yung ipagbunlot niya? Nagkanay noon ko. Pero, para hawk? Kawa yun eh. Muro man may pilit pa sa kong ngapil ni abay dyan eh. Dili ko ang maghuna-huna ini. Apay kut mi. Wala kin malisyo eh. Indonesia ra.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Doon na ko'y gustong sa taon.
2: Unsa man?
1: Pamati, bay. Og huna-huna og maayo ang mga rason bahin sa akong isulti ka.

0: Buta din kan sengah bili bayi mikmi kai. Umut pergi kaya. Oi. Nak mau nak kaca ni? Ayo pengguna nak saya mung abai anak. Ayo nak tugas ba? Hmm? Sebut ka? Kai badung gaban aku kang mikmik.
1: Angah gyud aku i. Nganu man gyud aku itu kumot sa Chinese sa dang iya nakong giakan. Apa imi? Dili may imo madunay kissing sa mong kinabuhi. Lalaki ko. Lalaki!
0: Nga naman eh. Huwag ko magkasabot sa mong gibati. Umuka din lang was di ba yung mikmik eh? Nindot pag yung kissing gakso. Ah. Dili may mo. Dili, dili. Erase. Erase akong utok ang kissing scene ninyo. Ganin na dyan eh. Erase ato. Una-una nga. Iksuon na ni Mus Mikmik. Ha? Iksuon. Imo nang abay. Partner in crime. Maong, way unay.
2: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal
4: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Tika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everrest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
11: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Zed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
2: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
13: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hubab!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Lalaki ko. Babaeng akong gusto. Lalaki ko. Lucky lagi ko. Sumukaw eh. Nga naman eh. Mura man ako magkasabot kong ipati. Nga nung mura man ako pang masimutan gapon ang gininhawa ni Johnny. Lucky lagi ko. Babae lagi akong gusto. Lucky ko. Lucky lagi ko. Sumukaw di man kasabot yung ng lucky ko.
8: Ngayon sa kamikmik.
7: Opsya!
8: Oy! Ako yung taon eh.
7: Alicia, ikaw rin ha?
8: Launsa man ka, hubog ka.
7: Woman!
8: Ay, launsa man ka. Bilis nagsige magkagkibot-kibot ang baba ni mo.
7: Ha? Waman tiya. Nga nang nalagas payag?
8: Nagsusi lang ko kung nakita na ba ni mo si Johnny.
7: Wa pa?
8: Isa? Uwa pag hindi mo makita eh, si Johnny. Sa imong huna-huna. Hain man ka siya karon.
7: Ako pa siyang pangitaon, aron ako mahibawan.

0: kinahanikit ko nga magkita namig si Johnny. Kinahalamasol din na ako niyang tanan.
1: Paibot na siya ko!
2: Oo, sige! Suod lang mo dito!
0: Ang tingkong nga na. Ang lola sa batang katapusan namatay. La!
3: Uy! Milchi! Ikaw na!
0: La, dali! Sa suod! La! Ihatag na ni Johnny. So na lang dito sa klinik, la. Palista na lang dito.
2: Ako nang ilakaw la, kaw nga kong utok eh. Ang unsa na may nun eh. Di naman lumawas ako na kuna ang akong kisnip by mikmik kanina. Anhinangon ako din eh. Sa kasagutan. Mayo kay makita na kong bayo sa mga patir sa ubos. Kinahanglan, malingaw na ko ang akong nauna. O, malimot ko sa ngabi ni Bay Mikmik. Oops! Pasalig po tingang hebe. Maklaro naman tingali ko gikan sa ubos. Gane kay itong na yung t-shirt. Si Lula man nasa gawa sa klinik. Sige ka, naglingkod. Mayo kay nakabalik na si Lula. Si Milchi, siya ka nang nasuluyo. Napaso-paso.
4: Yan umidool, magastigo ang Milchi.
0: Sir? Kuan?
4: O siya may inyong ipanagsultihan.
0: Nangumusta na ko niya. Tungod kasi man ang lola sa bata ang katapos ng gipatay. Uy, kasing-kasing ang ipatay sa bata. Gabaan pa unta siya.
4: Manganghil ang mga bata. Dili ka nga'y mabalaka nila kung mamatay sila.
0: Unsa man yung kisulti? Mauwan itong iyong kitubag na ako.
5: Karon gawa na si Johnny. Mahimo na ka mo pa uli sa syudad. Ano misiga man ang imong mata?
6: Nga nung naniguro man ka nga, di na mo balik sa dyan eh.
5: Ayun, saan naman nung orasa? Milapas na 24 oras. Buti pa sabutan na, nga dili na siya mo balik pa.
6: Unsan ka sa imong huna-huna ang rason nga dili na siya mo balik?
5: May nahitabo ni Johnny. Mao nga dili na siya mo balik.
6: Balik siya.
5: O sa itong gisulti, di mo?
6: Matod ko, mubalik si Johnny.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati nyo, sakit imong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa na ako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa na ako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Newsbreak. Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. Huwag na itong balita ng orasa sa kapunon. At yung dato sa Koy Herbal Capsule. Para yung ipareview sa Konseho sa Sugbo, ang mga executive order ko ni O nga giluwatan ni Mayor Nestor Archival. Kini mga kataso ang buwatan sa City Administrator ngayon sa City Council. Huwag laing siyam ka EO sa Mayor alang sa kasayuran o guidance na ini. Gusto nga siguro sa Konseho. Nga way may tabong duplication sa mga EO nga giluwatan ni Archival. Sa gimbuhaton sa mga special bodies kagamhanas na payan. Nga nahon mga pinagi sa rapanday ng mga ordinansa. Sama sa gihapon, City Council pinagin ng Kumsal sa Sedyo Andales, itaas sa Committee on Laws na inipag-review sa mga EO sa Mayor. Naasnayran niya maabot na sa 112 ka mga EO ang nalawatan ni Archival, sukat sa paglingkod din sa katundanan na itong miaging tuig. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa lakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule. Doon sa gunga palia. Kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan usap o organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usak adlaw, usak ka oras ug tunga sa di pa mukaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindi ka man diha

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahibo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukus kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. At agi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So

0: ng White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: May mga nakadaog na sa Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Mindanilla, o major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang Bio Jessic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: Mauwi rason nga namalihog ko ni Daddy ni mo, Baldwin, na sultihan ka nga dili ko makabalik dito. Kay kuan man gud, may gisusi ko lang ka, bahin ni Mami ni mo.
1: Nagkasulti mo, Dad? Nagkasulti mo? Dad, unsa man?
0: Wa mi magkasulti ni Mami ni mo. Pero, okay ra si Mami ni mo dito sa gawas.
1: Naglipo ko. Ingon kang okay si Mami. Pero, kinsa man ang nagsulti ni mo, wa man ka mo magkasulti.
0: Ha? Oo, laga. Wala gi mi magkasulti. Pero may nagsulti na ako bahin sa kayong tangroon ni Mami ni mo dito. Na okay ra siya. Ukoan, nagtugon pa gani ikon si Mami ni mo. Nga kining palayuno ni mo ang imong pagkabuutan ko, no? Kay mahal ko na kay kaniya. Silsi, langka.
1: Maugit ko na na iyang gisulti.
0: Ulang ka.
1: Kinsa man ko rin nagsulti, babe. Kinsa may nag-ingon ni mo. Dili lagi siya ingon anak na ako sa danipa siya.
0: Kuan?
1: Ambot lang ka sa una, sa gamay pa ko. Huwag ko kayo ba ako nakasulti ba siya na nga mahal ko niya? Pero sa akong pagkamatngon o buot, huwag ko kayo numdum na kainan ko niya nga mahal ko niya.
0: Chelsea.

0: Nakalitan ko ng pagpakikita na ako, Prida. Ikuyawan ko nga, no? May problema ba? Ha? James? Pre?
1: Pre?
0: Pre?
1: Sorry, pre. Pero huwag ako'y kasultihan.
0: Pre,
1: naluhi ko sa kumalat sa imong inalak ni Chelsea. Kay gilimdan ako siya sa matuhod. Bahin sa impormasyon nga akong nakuha bahin ni Malen, ni Milani dito sa gawas. Doon ako'y kipagkikitaan kagahapon. Sabay na nagtambang na ako sa gusto na akong pasayaran. Kung ano, ugon siya rason nga, wala niya siya magkontak na mo. Kung ano, dili na siya na mo magkontak.
0: Kay, kamusta man din si Mari Milani dito sa gawas, pre?
1: Talawa ka niya sa kong cellphone, pre. Magahulag ko ay kinini Milani. Talawa, pre.
0: Ginoo ko.
2: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Ang oras natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy cottony napkin for heavy flow.
4: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.

0: Unsay mo ikasulti ti bayan iti pre?
1: Astir ka. Si Milani ka ng giabayan sa usa ka Amerikano? O malipayan kay sa ng tanang?
0: Opre. Usa ka Australian kining yung ikaupan?
1: Oh, Australian din ha?
0: Usay mo ikasulti bayan ini pre? Usa
1: pre, kuan?
0: O ba kini rason nga dili na lang mo siya makontak? O ba kini ang rason nga iyan na kami gikalintan nga iyang pamilya? Mabalik kini pre?

0: Si Brando ka da Chelsea nga mo ni ingon ni mami ni Mamilan ni.
1: Wait a moment.
2: Mana ingon ni daddy na ako ka PE.
0: Oh, morog. Impossible dream.
2: Unsi marag impossible dream?
0: No, in English na way, di kang kasabot.
2: Kasabot man ko kog in English good?
0: Oh, pwede mo eh. Kasabot kag in English?
2: Hmm.
0: Hindi nga nung nangutana man ka, ma'am.
2: Nangutana lang?
0: Oh, bago oh, ko.
2: Unsa din lang ahak dito, Turandin?
0: Na, Tomas.
2: Kinsa man na si Tomas?
0: Ay, nao sa kabad na Chelsea, oy nga. Kakuti-kutihan ba ni mo, oy?
2: Sa gani na si Tomas ba? Imo nang uyab?
0: Na, nayadag na gyud.
2: Unsan pud nang nayadag?
0: Na, husto na na Chelsea B. Husto na. Uy na, ma'am. Kanang ahak. Ay, ekspresyon ra gyud na. Kanang dili magaganahan sa bisan unsang butang ba ngayon mo makit-an o mabati. Mao nang makaingon kang ahak.
2: Si Tomas, imong uyab?
0: Hmm. Wala ka tong bata, agawin. Ikaw ka na arang, Ana, ha? Nga, mo'y akong mawihab.
2: Tomas.
0: Kung Amerikano pa noon, tame or tamas tingalin na. Pero ka nang akong giingon nga, Tomas, binalirgi na sa samot. Kutihan na gini mo, eh.
2: Nge. Maoday na.
0: Eh?
2: Samot, Tomas.
0: Das! Oy, oy!
2: Unya ang nayadag?
0: Ha, ito na sad. Siya ba, wey? Tanang nayadag!
3: Ay, nayabag ragunagod. Ako wala po nang gimurder. Siya, wey, ang butang ni mo na Chelsea, haka. Woy! Ang buti mo, ah.
2: Killer na ikat ni Tuturanding.
0: Ha? O, si killer!
3: Ah, hindi mong bataag, wey.
0: Timbako ka!
3: Imo, anong tanim mong kriminal, wey?
2: Imo man ka ang gimurder. Dili ba ang murder? Nakapatay man na?
3: Wala yun ka na, Chelsea, oy.
0: Wala yun ka!
2: Ay, may pera na dito. Sood na ko.
0: Na. Sige. Sood na dito, kaw. Kay, magpapadlong ko diri sa iting shiro kung subang mga mama o tigbantay silang mga alaga. Mag-chika o magbaritis mi deroye.

0: Nasa ato pa. Ang buti pasabot ang mga pictures ni Mary Melanie. O ganang Australiano man ka na. Nga, wa na gyud mo?
1: Ambot lang ka, pre. Ambot lang ka.
0: Paita na, pre. Ang tinuod ng ganit na. Taong sa Miss Melanie. Okay na niya, nga kalimutan na lang niya sa hingpit. Tungod anang maong foreigner.
1: Sakit kayo, Pre Baldwin. Sakit kayo.
0: Ikasubo kayo na kuning balita, Apre, ha? Pero kung tinuod man gani yun, eh. Ambot lang ka. May tingali nga magkasulti yun mo. Hindi kayo maroon na lang mo. Wa ba? Maglaro kayo. O mag-prangkahay mo. Kung unsa ba yun?
1: Abili mo, pre. Sa pagkatinuod lang. Giloom ko lang ganyang tanan. Bisan ingon sa dili na bahit sura o daw dili ko na maantos ang kasakit na kong gibati diri sa kong duka. Pero kutob sa kumahi mo. Di paningkamot ang ginako. Kaya dili makita ni Chelsea ang mato.
0: Paningkamot lang yun taong, pre. Ayaw lang yung pagkawas paglao. Nagpasan na ganyan yung problema, ha? O, ako ni mo, nga si Day Chelsea, ayaw yung taong kalimot nga na asya naglaom ni mo. O sa tanang higay. O, ni aras sa bigot ko. Bisan unsang orasa. Bisan unsang kayo na. Kung magkinahanglan ka na ako, ingin na lang yun ko.
1: Ambot ko na hangtod ka na sa anak ko makaya kining kasakit nga akong gihambin, pre. Ambot ko na asa ka kutob

0: kapit sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon ako si Radyo Manda Josepho sa Kianos ng Diyos Pregero Gapula. Harun ka to sa DataX of 500. Ibang mamatalon ang naanayinan mag DataX of 500 ka. Ang DataX of 500 naman superior ang islans na mawi patikla sa mga siyula at naman skin cells patok sa naramis ng free radicals at naramis sa polusyon yung race magbisyo sa mga spagilong sa alkohol o ang pagpanabako. Sa atong balita, idunggam. Kiniusak ka 35 anyos na laki doon lang sa lali sa Utah dito sa may Sitio Binabag Barangay Istaca lungsod sa Kumustila kagabi. Ang biktima na lahat niya si Ronald Brigoles 35 anyos ang napitong video o nagpuyo sa niskutan sa lugar samtang ang suspect na lahat niya si Renante Blasa Rodriguez 32 anyos ang Gabrigon na doon ay Lupin Pater lumat niya taga Barangay Manjuyo de Cruz Oriental o kasamtang tuyo niya sa may niskutan sa lugar sikon sa investigasyon sa kabilisan sa Kumustila Police Station na naglagaw kinin biktima pero ng mabulis na napilianan natinig doon sa suspect o ginunggang pagkanagat ni Gayon sa lansaran na sa dibog na doon misasyon sa kabilisan niya kiling victim of suspect naglalis kini kung kumang kiling nga gawin ang biktima na ng oral o lunas sa yuta dito sa kota ng lugar na apektoral ang lunas sa suspect ninyo na tabo at palagi lalis o wala naman sa suspect nagdumot kini sa biktima nagdumot kini suspect na kini nagidunga kung kating kita sa pambalanan samtang suspect na nakuha kini sa dibog hapos operation pinsa kitanggong na garon sa Kompostila Police Station. Anong news break ng Garosa Puna, hatod ka ito sa DataX of 500, ang DataX of 500 kampiyon, nga may proteksyon ng 1.3 million ORA clients sa understands, epektibo kini ang kontra sa mga free radicals sa Dalsination. Sa DataX 500, ang atong panit pamataon, internal organ na yun, ang DataX of 500, ang ninyo naman sa DataX, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, heart CBT, insomnia, acrylitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto! Sumagod, wabuk!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMM Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako rin nakitaan din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay-presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imuning ibaligya na ko.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ka sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo na yun eh. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kay nang nagkupon ko kining tanan.
4: Luwa ka lang yung bibuhat, Marian!
1: Masang ni Gobredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, pagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa

0: Mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Play!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay sala ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Tutong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa!
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo!
9: Smart 2!
8: Smart Dishwashing Paste ko!
9: Smart 2!
8: Pritong ulam na masebo,
9: plato
8: at kaldero.
9: Smart!
8: Tanggaling for everyday!
7: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
8: Galing-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
13: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya

0: liniment. So, wala gyud siya ka gulgol. Ako dai si Rinaldo Panyamugan, taga Mukada, Davao City.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ECS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
9: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
12: Ang galing! Pang matagalan!
20: Parang tayo lang, han.
21: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
12: Aww.
21: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
23: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
24: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
25: Tanggaling galing mo.
26: Smart 2.
25: Smart Dishwashing Paste ko.
26: Smart 2.
0: ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
24: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
0: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
24: Heavy duty linis, bawat pahit.
1: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang miyagi ato na sayran. May pagawas na gyud sa iyang kasuko si Carlota kang Rebecca ngadto kang Marian. Mauni ang iyang gibasol sa kamatayon sa amahan ni Marian. Karon mga higala, anitambahin na mo padayon sa sumpay ning bag-utang sugilanon. Ang kuliktor.
4: Bisan sa una kong tanaw. Parehas gyud ang kuna sa duha ka painting ni Rebecca. Usa ra ka kakuna ang iyang gikopyahan ini? Kikining Snake Island. Anong ato man si Papa ining Snake Island? Taimpa? May marka kining ikaduhang kuna masama sa marka sa usa ka painting sa kuna. My God! Usa ka kuna ra ang gikopyahan ni Rebecca sa iyang painting? Yun ang... Kining usa ka painting sa kuna nga gikan ni Lolo Amira. Sani? May sinapawan ni? Hala? Tiil kini sa bata ang niasasawag sa kuna. Bisan sa una kong tanaw. Tiil kini sa bata kining wa matarong og sapaw sa pintal. Kung mauna, tunay bata kining moong pinintal. Pero, nganong kipapas man ang bata pinaagi sa pagsapaw og pinintal nga pinuwakan nga kabul? Sa kay nasud sa una-una ining Rebecca na iya mag-isapawan og kabul ang unang pinintal nga bata?
25: Hello? Mayan? Paayaw kayong nawag ka? May abot ka sa inyo?
4: Bago lang ko ni abot. O akong gitanaw ang gihatag ni Lolo Amir nga painting ni Rebecca na ko.
25: O niya, nagkaroon ka nga iuli ni?
4: No! Dili ko ni iuli. Usa na siya sa akong collection sa mga paintings ni Rebecca.
25: Mangulit na kagpinintal?
4: Tang Rebecca lang.
25: Gano'n ba?
4: Walang. Ganahan lang ko siya mga pinintal kay dunay mystery.
25: Unsa?
4: Nahibaw ka ba? Dunay mga tinaguan ang pinintal ni Rebecca.
25: Unsa yung tinaguan?
4: Ugma, ari ako sa bayha, maipakita ko nimo. Mas may nang makita nimo mismo ang akong nakita.

0: Uy, apo, muadto ka og mas ilang marian? Eh, ganahan kay kong muuban, apo.
1: Hello. Ayaw lang una pakita ni Lula Carlota. Eh, gubot kayong duha.
0: Ay, kanto man si Carlota ang nagdagubot man, God. Pero, eh, ganong muadto man kas ilang marian, ha?
1: Doon na siya pakita na kubahin sa painting, ha? Imugyatag niya, lo.
0: Ganon di, eh. Naun siya man dahi ang painting.
1: Ako resultihan, lo. Mula kaon ako.
0: Eh, apo niya, unya raw niya. May ipagdako ni mo para ni Carlota.
1: Unsa naman sa basin, madamay sa kusa kasuko niya.
0: Ay, kanang babae nga mahiubos ni mo, imura yun ng sigihan o kohit. Arong liyon ka?
1: Mo ba?
0: Oo. Oh. Busa, kung mag-away gani mo si Marian, ayaw yun pagpakahilom apo. Imo yun ng amaman. Hatagan sa tanang butang nga iyang ganahan. Basta, eh, dili lang ng auto.
1: Ah, sobra naman sa kalo. Auto yun? Sige, sige na. Ambi na lang imong ipadaan ni Lula Carlota, be.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Haplas haplas alam sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Panahon na sa pagpaningila.
9: Ikaw na sad. Maong nitawag ka.
8: Magmahay kasi mong pagpatabang sa mga pres.
9: Hoy, ayaw ko kadlo ka.
8: Katapusang higayon na lang ang akong hatagin.
9: Unsa?
8: Ihatod sa plaza ang painting ako na.
9: O ganong gusto mong gini mong kuhaon?
8: Ako ng koleksyon.
9: Kung imo ning koleksyon, pwesultihan ta ka nga nakulikta sa kong mga pinintal ni Rebecca.
8: Ang kuna lang ni Rebecca. Ako ning palito.
9: Sorry. Pero dili ni baligya.
10: Mayan. Ang lalaki na sabdo nga naghasol nimo tungod sa painting?
9: Oh, samo kayo. Ugsun gyud yag palit ning pinintal ni Rebecca nga kuna.
10: Dunay gyud tingali rason nga iyan ang paliton.
9: Usa siya ka kolektor.
10: Oh, unsa?
9: Pero dili mahitabong akong ihatag or ibaligya ngadto niya kanang pinintal ni Rebecca. Dali na. Sunod ako sa kong kwarto. Maipakita ko nimo.

0: dali. Tanaw na to ang painting ni Rebecca nga gihatag ni Lulu Amir nako.
1: Muna gyud ni mong studio kining imong kwarto.
0: Wa ko lang nauna-unaan. Aron dili mahilabtan ni Lola ang mga paintings ni Rebecca nga iyang gikalagutan.
1: Oh, ha?
0: Dali, may pakita ko nimo. Kanio. Ah, era ay.
1: Unsa man imong pakita ako ba?
0: Tutuki, tutuki ang painting ako na nga gikan ni Lulu Amir. I-relax ang imong mga mata. Og tan-awa kung doon na ba'y misimang sa imong pananaw sa painting.
1: Misimang?
0: Oo. Kanang butang nga naaunta diha sa painting apang gitaguan. Unsa imong nakita sa painting, ha, Jared?
1: Kuna siya nga waisod. Unya, nasya dool sa bintana. Og ang kurtino sa bintana kay... Bilupad sa hangin.
0: Unsa pa?
1: Niya, ang kuna kay... Uy, bata. Habol lang na, ah. Og... Oh. Unsang na?
0: Bingo! Nakita sa dimong ako, nakita sa painting.
1: Muro mo nag... Tiil sa bata.
0: Karoon, nakita na nimo ang tiil sa bata kanang naa sa ubos na bahin sa kuna. Gitabunan siya kapol. Og tiil ra ang nigimaw.
1: Wa ka masipit ang nagpaint ani. Basin og buwag ang iyang gihimo og nahimong tiil.
0: Most na ko nakita. Pero tanaw ang shading sa tiil.
1: Oh. Tiil yung tuod siya nga. Gitabunan og habol.
0: Wa siya tabuni og habol. May gipintal yun nga bata ng kuna. Apan gipapas ni pinaagi sa pagsapaw og pintal na puti. Dayon, giilisan og habol na binuwakan ang bata.
1: Pero, nganong gibuhat ni Spintor? Unsa may nasuot siya muna huna nga gipapas man niya ang bata?
0: Mauna ang gusto na kong mahibawaan.
1: Oh, ha?
0: Doon naging misteryo ka ng mga pinintal ni Rebecca. Maunga pugso ni pagpalit ining usa ka kolektor nga nag-hustle na ko ron.
1: Unya, unsa makahiimong unahuna ini karon? Nahadlok mo sa kuha ng imong gisulti nga doon ay misteryo kining pinintal ni Rebecca.
0: Mao nang tinuo, Jared. O gusto kong mahibaw kung unsa ang nagpaluyo ining moong pinintal. Unknown caller. Hello?
2: Katapusan na lang ni mo ng chance.
0: Maayo kinanawag ka. Okay. Musugot ako nga palito ni mo ang painting ako na. Pero... Ubos sa usa ka kondisyon.
2: Unsa nga kondisyon?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyaw and Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyaw and Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyaw and Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
2: Beach trip or island hopping? Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
9: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uba!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: ng iyang paghilak, sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: Oras sa DYHP, alas 5:17 sa kahaponon. Uluhan sa ato mga balita, kadaghanan sa mga upland developers sa sudad sa Sugbo giingong napakyas pagtuman sa mandatory flood control mitigation plan ini. Driver ni atong sports utility vehicle nga midaan og mipatay sa Pinay og miangol sa langyaw ni ini nga bana samtang nagbaktas sa General Maxilom Avenue ni atong Lunes sa kadlawon. Hingpit na nga gipasakag kaso sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. LTO 7 ni show cause na sa driver sa SUV nga nakadasmag sa magtiayon din usag yun ang nakalas. Magkato mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Ano karo nga Miyerkules, September 23. Congratulations sa mga winners sa ika-upat nga weekly draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo karong taon-taon. Atong basahon ang swerteng mananaog sa ika-upat nga weekly draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ug atong atangan gumikan kay nagsingabot na ug haduol na gyud ang grand draw karong September 30, diin upat ka winner sa tag 10,000 pesos ug usa ang winner alang sa 100,000 pesos nga jackpot prize. Naminaw sila mga radio karon mayong adlaw kaniyong tanan sa tuan digital platform, DYHP Rimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Mayong adlaw kaniyong tanan. Basta paghapon ang kadalanan, gumikan sa mga pag-uwan karong hapunan, labiang pagbunog sa one amping kanunay. Karon sa mga detalye na, at unahon dito sa kauluhan sa boto nga 13 ang pabor, ubos ang nisupak na kadesisyon ang Senate Impeachment Court nga paubsan ang voting threshold kalabot sa kung nahanglan ba o unsa man ang hukom o hukman or i-acquit ba si Vice Presidente Sara Duterte sa kasamtangang giatubang nini nga impeachment case. Wa usab ni boto ang unom ka mga senador judges samtang upat ang absent atol sa pagbuta. Ani ang mga senador makasama nga ni pabor alang sa pagpaubos sa voting threshold og ang wala ni pabor og dira poy no vote. Arita una sa no vote against sa pagpaubos sa threshold ang ni no vote si Senador Cheese Escudero. Samtang unom ang wala mo participate sa botasyon ang wala mo vote. Ani mo sunod ang magsuong Senador Alan Peter Cayetano og si Senador Pia Cayetano. Dinat participate usab Senador Bongo, Senador Camille Villar, Senador Robin Padilla ug Senador Amy Marcos. Samtang diara ang yes vote alang sa pagpaubos sa voting sa threshold. Mao kini mo sunod. Senate President Win Gatchalian, Senador Mig Sobiri, Senator JV Ejercito, Senador Tito Soto, Senador Ping Lacson, Senador Riza Ontiveros, Senador Lito Lapid, Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Senator Joel Villanueva, ang magsuon na sab Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, o si Senador Mark Villar. Samtang absent, wala

0: At ang oras sila 5:36 sa kahapunon. Ang DepEd na nawagan sa maginikanan o guardian nga bantayan ng sa online, ang online nga kalihukan sa mga kabataan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kini nga balita, atud ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita,

0: At oras sila 5:36 sa kahapunon. Ang DepEd nawagan sa maginikanan o guardian nga bantayan ng sa online, ang online nga kalihukan sa mga kabataan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kini nga balita, atud ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita,

0: At oras sila 5:36 sa kahapunon. Ang DepEd nawagan sa maginikanan o guardian nga bantayan ng sa online, ang online nga kalihukan sa mga kabataan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kini nga balita, atod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita,
3: ang imong kapilian, apan ang nutritional value sa mani, ug bisan ang peanut butter, labihan kataas, itandi sa ubang options. Ikumpara ninyo sa ubang legumes o dried bean family, ang mga mani, ubos kini og calories, plus perfect source kini sa protein, unya atong nasayran tagsa-tag sa mga nutrients nga, anaasa man ni mga kapanyawan kung dili na to mahurot o discuss tanan karong adlaw atong ipadayon sa sunod na to episode sa atong programa ang kasika sa kabuntagon dalit ka na to sa Zed Marketing. Padayon ta, ang mani mga kapanyawan sikat kini o halin nun kung steam o kanang gitawag nila o linungag nga mani o roasted o kanang giprito nga mani. Kani atong college pa ko mga kapanyawan, share lang na ko gamay. Sa University of San Jose Recoletos Mangkunag College, diha sa main campus, gyud duol sa karbon. Kilid ana naglaray ang mga mamaligyaay ug mani, mga kapanyawan. Karon limpyo naman na diha, kay gipalimpyuhan na sa tong gobyerno gikas mga street vendors. Apan ni adtong panahuna, ang mani gyud akong suki nga snacks dihang college pa ko mga kapanyawan. Mapit gyud ko og palit diha padung kumusod sa university ug padung sab ko mopauli. Inigpalit ako, roasted peanuts man na ang sagad baligya diha kani adto, paapilan pag yun na ako og sili og ahos. On top yun na, iniga, human og takpo sa mani. Kani adto yung sudyante pata mga kapanyawan, working pag yun ko, gabudget ko sa ako ang baon. Oy, malipay na ko kung na ako ay balig 10 pesos ng mani kani adto. Unya, kaduhaman mo kaon kung doon ay sobra ato ang baon, ato ang budget, makapalit o balig 20 pesos na. Ang mapalit ng mani. Inigpadong eskwela, palit sab ko inigpamunghi na. Muna ato ang snack mga kapanyawan. Muna ako sa una, sudyante pa ko, puno ko subugas. Ngining ako ang naong bitaw apil ni sa atong sahiran. Unya mga kapanyawan, nga numuingon dayon na sila ba nga kumukaog mani, bugason dayon. Doon na ni explanation mga kapanyawan. So mauna, ang kana mga baligya nga mani, nga giprito o roasted peanuts kung sa street foods pa na, daghan ang flavor. Doon ay original, doon ay spicy, doon na sa sweet. Nako'y classmate sa una sa college, mga kapanyawan, mamalit na gani migman eh. Ang iyang piliyon, kanag yung sweet. Kanang sugar-coated na ba? Muna kami sa una, mga school kami, kay di nalagi kayo stricto sa college, na maglumaan na eh, mag-usap po eh, sa among mani. Sud sa classroom, sa mga nagklase. Mausap niya among bisyo sa ako ang mga barkadas college, kanayang ito mga kapanyawan, kining pagkaon ng mani. Nahala, share lang to gamay ang experience sa mani mga kapanyawan. Balik ta. Atong nasairan mga kapanyawan nga dito sa Estados Unidos, ang seeds din gikan ang mani, dugmukon kini o himuong peanut butter. Mahimong magamit sa ang grounded seeds nga to sa peanut candy o gubang bakery products. Doon ay ubang mga lugar sa mga kapanyawan nga ang tanom sa mani, higamit kini isi pagkaon alang sa livestock. Ang mga top sa tanom sa mani, human matangtang ang pods, sagarimuon kining hay o dagami. Ug mahimo ng ilaw ganito sa imo mga binuhing kahayupan. Samtang nagkairog ang panahon, nagkalambo na sab ang pagdevelop sa derivative products gikan sa mani sa mas harina, sabon o plastics, gumikan kining sa gihimong research nitong early 20th century ni Dr. George Washington Carver. Sa atong pagbalik mga kapanyawan, atong hisgutan ang pipila ka mga health benefits sa mani sa atong kalawasan. Human lang niining pipila ka mga pahinumdom.

0: Tian. Busa kanunaya good ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa serba ni Yawan Plus Mangustin, manipil sa kanato. Ong ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inong kita sa serba ni Yawan Plus Mangustin kada atlaw. Kanin si Ate Pres mo ingon, nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magkasakit. Ang produkto sa said marketing, tatakining magaling.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ay, oo, good kayo. Ready man ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawas sa affordable na kayo siya, magkita po good din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa iyo nga. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo nga skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-glow good ang iyong skin kung mo gamit ka ni barato rin dyan kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Balik ta sa atong programa, mga kapanyawan ng kasika sa Kabuntagon. Pipila sa mga health benefits sa mani sa atong kalawasan, naglakip sa heart health. Ang mani adunay unsaturated fats, mga kapanyawan, o gitawag nga resveratrol nga makatabang pagpaminos sa bad cholesterol o makapaisa o good cholesterol ingon man makaproteher sa atong blood vessels. Ang mani makatabang sab sa blood sugar control tungod kini sa ubos nga glycemic index o gabunda sa magnesium nga makaabang pagstabilize sa blood sugar levels o hinay nga digestion. Laing benepisyo mao ang weight management, mga kapanyawan, din ang kombinasyon sa protein, fat o fiber makapromote kini og kabusog sa tiyan og dili kadaling gutomon. Duna say antioxidant protection diin ang mani mo supply sab og vitamin E og polyphenols nga mo neutralize sa cell damaging free radicals og mopakunod sa oxidative stress. Maayo sab ang mani, mga kapanyawan, sa pagfunction sa tuong utok kini tungod sa B vitamins, niacin og healthy fats na makasuporta sa cognitive health o makasustener sa atong pag-focus sa mga butang o mga gimbuhaton. Dagantag na sa iran bahin sa manikarong adlawa, mga kapanyawan, apan kuwang pani, kaya aduna pa'y laing mga benepisyo sa manibisan sa atong pamilya, kababayanan, mga hamto o sa mga kabataan. Atong pangsairan kung tinuod ba ang mga panuntihon nga ang mani makapabright, makabugas o acne sa naong o makapasakit sa lutahan, kiting o tuhod. Magkatawa man taan ni mga kapanyawan, oy. Sa ina na to, kining tanan, mga kapanyawan, sa sunod na tong episode. Ako inyong kapanyawan, Marisa Abadies, manamilit na ko kaninyo. Daghang salamat o gamping ta kanunay.
5: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa Said Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Mga kapanyawan, ani ana ang gihulat natong tanan.
7: Ang hugyawan sa Said Panyawan.
6: Hugyawan sa Said Panyawan. Uban nila Mr. Panyawan, Rick B. Agustin o ang atong health expert, Sir John Solis. Ito naman nung dalit ka nato sa Said Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga produktong herbal nga napamatutang makatabang sa atong kalawasan. Ang Said Panyawan Plus Mangustin. Nga doon ay mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang Said Panyawan Garlic. Ang kapsula nga dunay ahos, banaba o panyawan. Ang Said Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay kogon plant, banaba o makabuhay o panyawan. Ang Said Liniment Oil. Ang haplas na milagroso. Ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping makatabang sa maayong kahimsog. Ug ang mga sabon sa Said Marketing. Ang Said Celebrity Beauty Soap. Ug Said Celebrity Kajik Soap. Tala na! Hugyawan na ta!
7: Hugyawan sa Said Panyawan.
8: Luzon, Visayas.

Hi, Gala! Kumusta? Mayroon kasama kung ako'y pasultihon. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa tong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, greater, picos, sis, daghan pang mga balatian.

0: Marketing ang tighimog tiga po rapon sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling. Mao kanang nindutan kay kining abatasanon sa pag-inom ang mga produktong herbal sa said marketing. Gumikan kay kini siya 100% gayon nga why overdose, why side effects, walay problema sa atong kasinatian sa atong kalawasan. Gumikan kay kini siya tinuod gayon nga mas makatabang. Bueno mga igalang igsoon, sama sa naandan, anyagi hapon kining atong partner sa health nga maghatag o impormasyon, kaalam o kahibalo, o gusab magatabang nga mamahimog itang luwas mga baratian. Sir John, maayong adlaw niya kanimo.
1: Yes, mga ato ni Sir Dignos, tara ito mga dikominaw, kumusta kamang taran?
0: Sa ato mga kaigsoonan niya karon nga doon ay mga ginapanghambin pa ng mga problema sa lawas, ang atong tuluman noon, ha, hatod kinika nato sa said marketing, ang maghatag ganun sa pag-alibyo sa inyong mga klase-klaseng mga problema sa panglawas. Bueno, Sir John, karong adlaw, pag-aisguta nato kining atong ginatawag nga nephropathy, no, or kining ginatawag natong kidney damage. Unsa gyud kasagara gyud nga hinungdan niini og posible ba nga kung kini mahitabo dialysis gyud dayon ang mahitabo nato. Bueno, ani si Sir John nga maghatag og mga information, mahitungod ani ginatawag natong nephropathy or kining ginatawag natong kidney damage, no, pagkaguba sa ato ang kidneys. Sir John, tagay kuno tag gamay nga information with regards to this problem og unsay mga maayo natong mga pagabuhaton in kaso ingunani ang ato ang problema sa pag-
1: Matanak ang nephropathy, no? Usan ni sa mga nagunang mga damages nga or condition nga tungod sa damages din sa akong kidney, no? Tungod kay adunay problema din sa ato ang metabolic na pamaagi din na proseso din sa ato ang lawas, no? Tungod kay adunay natawag na diabetes mellitus 2, no? Kung adunay pagsaka sa asukal, no? Din sa ato ang bloodstream. Tungod yan, ha? Adunay pagkadaot din sa ato ang mga kidneys, no? Di atong kidneys, sa mga organo, no? Sa lawas nga nagasala sa sobra ng mga solid materials, no? Na nagagdagay-day kauban sa atong lugo, no? Sa atong lawas. Apil na din ang bugaw, ang sustansya, ang asin, ang bukar, uban pa, no? So, kay tungod, kapoy ang ato ang kidneys tungod kay ubay-ubay ka mga sugar, no? Ang iyahang gina-filter kada adlaw, no? Kaya kay uncontrolled ang ato ang blood sugar, no? Kaya ang mga gut aning mga ato ang kidneys magod kay gagmay kay, no? So adunay list o nagmergamay ang o naghinay, no? Ang tissue perfusion, no? Paghatag og sustansya diretso din sa ato mga kidneys, dako kay ang posibilidad, no, sa mga tao nga adunay kidney ay adunay diyan sinabi nga diabetes mellitus 2, no? Kining pagkadaot sa iyang kidneys. Ang nephropathy, Sir Rick, no? Umuyuntag nephro, meaning ang kidneys, no? And ang pathy, meaning ang pagdugang, no? Sa word na, sa suffix, no? Sa nephro, meaning na ang pagkawala sa iyang function o pagdaot sa iyang process, no? So, if ever, no? Dunay kadaot din sa proseso sa kidney sa iyang function, no? Pag sa iyang normal na function, ang may tabo is mawala itong iyang kakayanan niya kung sana, no? Mukontrol sa blood pressure, mukontrol sa itong fluids and electrolytes, no? Na mukontrol is muna siya ang main na function sa itong kidneys sa itong lawas. Namutan ang pangutan na kung mag-dialysis ba yun, no? Dahil kung sa katako, muna isa sa mga lindot sa rig, no? Kaya tungkol kaya itong kidneys sa mga pinaka-generous ng mga organs sa itong lawas. Pero, dili sabot nga na na kapag na siyang abusuhon, no? Tungkol kay if ever nga makasinapit ta og mga problema sa tong kidneys, no, aduna na siya yung mga stages, no. First is katong kanina mga gagmay kadaot din sa kidneys, ano hanto dito sa ginatawag na tong end stage renal failure, umasa nagfail na gyud mismo ang ato ang kidneys o dinha nga parte sa to ang tong journey sa tong sakit, no, dinha nga time tong ginatawag na tong entertain na ta sa pagdialysis. So, kay ang dialysis, Sir Rick, mo na niya ang gulit, no, sa atong kidneys tungod kay wala naman yung filter, daot naman atong kidneys, kinahanglan na itong makina nga mulimpyo sa atong dugo aron nga mawala, matanggal itong mga ugaw, waste, no, mga uban pang sobrang mga sustansya, no, nga din na itong kinahanglan na itong lawas. Labaw na ang asin, labaw na ang asukar, labaw na ang uban pa creatinine, uban pa ang mga waste na itong lawas. So kana sa Sir Rick, no, ang nephropathy, sign niya na kinahanglan nga parang ilaw na

0: itong self aron nga malayo pa ta sa further damage sa itong mga kipis.
1: Mm-hmm. Ramode ay. Sa mga kaigsoonan na ito, na karoon nga aduna'y mga problema sa kidneys, di man ikanun na igsoon, na aduna po'y pagtabang ang said marketing kaninyo. Kining atong said Kogon Herbal Capsule, o sa kanyang kamatang sa capsule ang mga igala igsoon nga aduna'y gahom sa Kogon nga tanom. Nga diin na pamatundaan nga makatabang o makatubag kini sa mga problema sa ito ang mga kidneys, gumikan kay kinesya, o sa kanyang kamatang sa nindutan kay nga klase nga tanom, nga na pamatundaan nga ang duga nini sa mga katiguangan na ito, ginalaga man eh, ang gikan sa roots, sa stem, nga ito siyang leaves, no? Sa gamot, siyang lawas, nga ito siyang dahon, adunay benepisyo sa lawas. Munang nindutan kay ang kogon, gumikan kay na pamatundaan, nga mutabang kinesya sa pag-alim sa mga problema sa kidneys, and of course makatabang po ang banaba sa pagpagawa sa hugaw, no, mo nang kung mag-inom kanini makaihi ka, no, nadyo'y pagpagawa sa hugaw sa imuhang ihi, no, pinaagyan ng ato ang banaba. And of course, di po natin kalimtan ang doon siya ay makabuhay or kaning ginatawag na ito ng panyawan herb. Nga di na pamatuntan ng kaning panyawan, nindutan kini nga mutabang alang sa pagpahimsog sa ito ang mga talang vital organs na ito. And of course, makatabang po kini siya sa pagtangtang sa mga klase-klase na itong mga problema sa atong kalawasan. Kung kidney stones ang problema, pag said kogon, kay na pamatuntan ng kaning said kogon, maayo kayo kini nga mutabang sa paghinlo sa ato ang mga kidney, sa pagtabang nga kita ma, you know, makaangkon pa o kahigayunan nga dili na ta maabot sa ginatawag na to nga itong end stage nga ginaisigutan ni Sir John kaganina nga din dialysis na dayon ang masinati ni mo. Sir John, salamat sa kahigayunan again nga nagkauban kita rong adlaw o hinautong ta nga itong mga viewers na po'y nakatunan sa ato ang mga pagtulunan karong adlaw.
0: Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance sa punong. Punta pa dahil pag-iakon sila sa pagsubaybay ng itong programa.
1: Nagkasunod sa ito ang mga balita, mga paghatag o mga impormasyon sa paghatag o kanang mga ginatawag na ito ng mga guide, no, mga giya. Kanunaya pag-sunod ang hugyawan sa said panyawan, gumikan kay Aldo na kita'y ginatawag ng knowledge power. Nga diin na naghahatag kami, nag-impart kami o knowledge sa pagtabang sa mga kaigsunan nato sa ilang mga balatian. And of course, paghatag po ng kahibalo sa mataga klase-klaseng mga balatian, no? Depende sa itong topic rong adawa. And then of course, mahatagan nato o pagtagad kung kung sa'y mga maayo na itong pagabuhaton. O sama ka rong adawa nga itong gisgutan, kaning ginatawag na itong problema sa kidney or kaning ginatawag na itong kidney damage or nephropathy. Nga diin na pinaagi sa ito ang pag-amping sa itong mga kidneys, no? Dako kini siya ikatabang sa kini nga itong pagtumar kanunay sa said kogon, dako kini siya ikatabang sa pag-amping sa ito ang mga kidneys. Dikan salamat sa inyong paglantaw, pagpaminaw, madalaygon kanunay ang Ginoo, and have a safe and beautiful day ahead. God bless everyone!
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa said panyawan. Tulumanong hatod kanato sa said marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Dagang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa Hugyawan sa Sen Panyawan.

0: Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo, at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag, na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang pintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippine Center Time, para sa 4:40 na. Headlines karon. Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Voting threshold na gibutuhan sa Senate Impeachment Court nga minusan alang sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Sa Defense Panel ni Vice President Sara Duterte mo dangob sa tarag legal ng mga pamaagi pagkwestiyon pag-usab sa voting threshold sa Senate Impeachment Court.
2: Abosan ko ngayon ito sa Supreme Court kasamang Ken.
3: Arnold, kaya di man sana magpapire.
2: Kay kung mato ni kuan ni Escudero nga kini di ni siya ingon nga kuan kasamang Ken kundi ruling yun ni siya. Sa ito pa kung mauna ni siya ang ruling.
3: Naagit siya sa balaod.
2: Kay kung kini maapurbahan kasamang Ken o wagoy ipatuman sa Senado, sa ito pa mauna ni siya ang basihanan unya sa musunod ng mga impeachment proceedings kung nani ang mahitabo. So si BBM na po i-impeach, ibalik na po din ito 16.
3: Kay mga kuha na kasamang Arnold, huwag na ginay tumanon, hindi mo na ang president.
2: President, o president ba?
3: Mga impeachment.
2: So sayo na lang unya ang pag-impeach sa Osaka impeachable official.
3: Tahala na ni magbikil lang mga mga senator.
2: Imura na pang prisohon.
3: Mga barugan na nana.
2: Pa-prisohon na nani mo, wala, maka-impeach na ka. Astilan. Sa mga balita lokal kung sino sa Sugbo pa naing gani pa-review sa mga executive order kung iyo gaginubatan ni Mayor Nestor Archibald.
3: Provincial Veterinary Office nimo nagugot ng surveillance sa pagkontrol lang at dili makakatap human sa tulog kakumpirmado ka kaso sa African swine fever sa hinatilan.
2: Panitagawa sa nasod, U.S. President Donald Trump niyawag karon sa tarang nasod nga membro sa ICC paghawa na sa baog nga body. Pero ang Pilipinas, padayon kini nga nakigalayon.
3: Samta sa negosyo balor sa piso, paday miligon batok dolyar.
2: Miligon ba? Pila na maron?
3: Ubos-ubos na siguro.
2: Ubos na.
3: Nagbo na may itong 62 ako tanaw.
2: Tanaw na kay Ting Shildo na maron Facebook ron.
3: Mahibaw pero
2: kinahanglan yun mahibaw on ng publiko kaya gilang ka mga swildo sa Facebook. Muswildo ron, manwildo na ron sa Bita. Pila
3: ay 62. Arnold, 62. Hapit mo 63.
2: Hapit mo 63. Mabingon nga, di pa mo anak nga ni mahal ang dollar, ni saka ang presyo, ang piso. Sato pa, brilliant kay si BBM, ano eh? Brilliant kay si BBM, o na nga ni Saka, may galang presyo sa dollar. tag 62, 75, 78 ang piso batok sa usa ka dolyar.
1: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Binos Diaz.
3: Mabuhay, Pilipinas.
2: Tungkol na mga mahinong danon, kinayon na radyo.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ito ang mga impormasyon ng inyong masairan.
3: Agayari mo madungan.
2: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, unang radyo, unang balita.
4: Gising na!
1: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
2: At narami galang Huwebes! Pizza 24 na may galang sa buwan sa September 2025. 92 kadlaw na lang Pasko na. Sa nga sa kanitibugang para sa 0HP, aramin sa bukarin niya mga tigbalita.
3: Kailangan ni Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Ibira Jaman, Norbo Samante, hantot na may kala sa Lasay, Santak na sa Butang. Paghatod ka sa mga nabas ka mga balita. May buntag sa Ugbong Kabisaya na Bindanao na napod ganda may gala sa itong kapapaniguman. Nangin out kami nga na kapos kapiskay kami yan. At lang ka na may gala nga Huwebes! Dali ara may gala sa panahon, oy. Bago pag ita ng Lunes, may gala ka ron, Huwebes naman. May buntag sa itong mga ginang sa panimay. Nga nanon na silang tagsa-tagsa ka mga kusina. Nanikay sikay na mga kasama. Kay balik na po sa eskwela at itong mga kabataan. Face-to-face classes. Onya kagahapon, bundak na po na ang kusog kay uwan may gala pagkahapon. O pag gani, pagkaunto pa. Kasi natin na may gala pagkusog sa uwan. Doon ay pipila ka mga napit na po may gala sa sunod sa sugmo o sa mga silingan tanga mga sunod. Ang nakasinati o kapagsakas tubig. Nagbaha na po mga kasama. Wala nga ang pingtas sa itong matag-adlaw ng mga nakaw. Labi na sa itong mga kabataan ng mga eskwela karabotaga. Pagkinahanglang panalahanin niyo may galang payong. Huwag ka ha, raincoat, aron nga di mga basa. Ay, ang uban may gala, nangahumod tao ng mga bata, mga piso tao. O, katumag motor. Ha, nga doon ay mga nakaw, karong adlaw, ha, kinahanla mag-anda mo daan, o mga kinini ang raincoat. Muragwa na makaiko kabantay, nga doon ay haze ka sa mangke, no? Muragwa na wag tang na, no? Pero batot pa may gabon sa atong kanagkuan may gala sa Department of Health. Kaya gapon ta magkumpiyansa, mag-face mask lang gapon ta. Matod pa sa atong kanagkuan sa DOH. Aron nga di tama kasinati o mga kalisod sa paginhawa. Gumikan sa epekto may gala sa haze. Apan karon ron, sa kuna bantayan, kadi na kayo may gala lubog ang atong hangin. Atong masinati may gala sa palibot. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, talang mga driver, may gala nga na sa kainasan ng mga sakinan na ning orasa karon sa kabuntagon. Katungi ka may gala sa probinsya nga pasundari sa sunod sa Sugbo. May buntag, ang pingta sa itong pagmaniho. Ha? Kinangla nakafocus sa inyohang pagmaniho. Katumang nga nakainom na, sukat pagkagabi, hangtod karon. Napa may gala sa imnanan, halakatog lang sa amod, ha? Ay, lasa mo, gunit na naman ubila sa inyong mga sakiran kay mga disgrasya ta. O, pahuwas lang sa mo niya. Inom sa mong higop lang sa mong sabaw sa baka. Anong nga mawagtang ninyong kahubog din ha. Nagbuntag po sa itong mga kaigsunan nga naroon sa lang una na may gala sa merkado publiko. Namanit na may gala konsumo karabuntag ha. Nagbuntag. Samtang kagahapon, ligri kagahapon may gala sa Senado ha. Murag makaingon ka mga higalang at murag ilag yung ikonbikto si Sarah. Kita na nimo may galang pattern. Pero ambot lang kung sa abot o musunod ka mga buwan, kaya nagkaanam na rabay may gala ang nagkaanam na may gala pagkanuol ang national election. Presidential election may gala sa 2028. Mausap magkahan ni mga unahuna ni mga senador na magpapili sa umabot ng eleksyon. Pwede sila kabuok. Dusin ni sila kabuok may gala nga magpapili re-electionist. Kaysa man ni sila kini si Rafi Tulfo, si JV Ejercito, kaysa pa ni sila si Lauren Legarda, kini si Lito Lapid re-electionist ni magpapili ni kanang umabot ng eleksyon. Isa pa ning uban na si Riz Hontiveros, mudagan magkuno ni Presidente. Kini si Zubiri, nga taga Mindanao, nga piti na sukuha, may galas taga Bukidnon. Suko na may gala mga taga Mindanao, kang Zubiri, gani karong nga mga panahuna. Isa pa ning uban, may gala nga mga senador, na magpapili sa mabot nga 2028 election. Na maghuna-huna po may gala para sa ilahang kaugmaon. Apa silipata mong hiskot may gala sa mga hiskutanan karabuntag. At ang sang i-check may gala sa kasamang Jesse Samampong. At ang sayo may gala mga presyo sa mga nagunang panalipton sa merkado.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
4: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken og mayong buntag usab sa atong mga suping tigpaminaw ning atong stasyon DYHP Arena Cebu. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mga prahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag din ni Atik ni Kuya ya sa Ati Ilmaris Itiri sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag nyo dati, may buntag nyo do, Kuya. Okay, bisyo sa mga klase-klase rong prutas ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Pinya, 80 ang kilo. Pakwan, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Apple, jis ang buhok. Orange, jis ang buhok. Rambutan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Papaya, 80 ang kilo. Mangustin, 50 ang kilo. Lansunes, 50 ang kilo. Guyabano, usagatos ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Grapes, 140 ang kilo. Avocado, 200 ang kilo. Mangga, 120 ngadto sa 150 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Tiras, 25 ang buhok. Marang, 50 ngadto sa 60 ang buhok. Dragon fruit, 180 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyo man. GC Sumampong DYHP Patak
5: Arena. Balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells patok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo kuha mo!
2: Daga sa labag kasamang Jesse Samampong, gikabay ka na sa Carbon Public Market, tarigo rasa, inyarabati may ka na mga presyo sa mga prutas, gikan may ka na sa itong merkado, diri sa syurad sa Sugbo. Samtang sa Vegas Minot, check may ka na sa kasamang Jane Gallardo. Bago nagway sa gawas, dining oras sa karon sa kabuntangon, kasamang Jane, good morning!
6: Good morning, kasamang Arnold, o kasamang Jen. Happy Thursday, kasamang Arnold.
2: Happy Thursday!
6: Okay, naging dalihan sa mga adlaw, kasamang Arnold. Maragbag po, pamanta ato na kaday at pag-domingo, kasamang Arnold.
2: Correct, oo. Oh. Bago pag-anitan, bago pag-anitan ang opening sa kuan, na kanang press freedom week, karon wala na, hapit na matapos.
6: Kapit na po, dahan-dahan na po ta ka sa mga ano, para closing.
2: Ah.
6: Porque pastas kayo ang oras ka sa mga ano, gani karo na napatas ka lang. Pero karantadad ka sa mga ano, bakit nga na lang tayo, hapon na po, dabiin na po ka sa mga ano. Pero, pero okay, ato nga na yung mga din is may Villalon Drive ka sa mga Arnold. Kaya, kuan, dagana kayo po doon na ni Kasi kaya karong mga oras sa punto sa mga Arnold, no? Kaya wala na tayo na sinati na pag-uwan-uwan o pagkanaligsit karong mga oras sa kaya sa gara nang gila nga pang uwan ka sa mga Arnold. Ani na mo bunok sa mga udo or hapon. So, mamawi po, gagagapong 30 na pong kusuga. Sa uwan, pero dari na ito ni Bundak, mga hapon na good ka sa mga nunood po. Itong hapon, din na mo sugod karon kaya medyo uga-uga na po dahil ito ang karsada nga nahimutangan din higa sa mga Arnold. At hindi niya punta, kumpiyan siya, no? Magdala lang niya punta kay Murag sa Bunsong good ang atong nasinati nga pag-uwan. Uga ako na kitaan din po sa mga Arnold, ang kalidad po sa itong hangin. Medyo din naman yung gaayo, grabe. Pariyad itong mga nilabay nga adlaw ka sa mga Arnold na halos good. Kana ganing makita ni mga nag-fog, nag-gid ka sa mga Arnold, or nagkanang gagabon, na grabe na gid, muragi, habula na gid ta, sa kakuan, sa kagrabe sa head. Pero karong mga atak na ka sa mga Arnold, kaya din na kaayo maklaro muragi, na hinay na ka sa mga Arnold, din na kaayo na nakabati ang kalidad sa itong hangin. At ang di-advise gihapon no, nga magkuan na magdala gihapon og face mask nila kay magdalak di magsulob og face mask ka sa mga ano kung asa man gyud gani baad to karo nga adlaw ila binigit sa ato ang mga estudyante pod diha sa mga ano da nga moadto to pero iskilahan ya grown ra ba pod kayo ni mga bata ka sa mga ano no o ga pangaingon ana so may nang maglikay ta may nang maglikay tag una kaysa masakpan ta ana ka sa mga Arnold. So karon, musubay po sa kalalaman sa atong dakbayan sa Sumbo, aron po si Sihon, ang kahintang nato din ka sa mga Arnold. Ingin man niya, pagkuha sa mga updates, mga balita, nga na itabo din niya sa ato ang kalibot. Pero mga orasa, wala tayong nadawat na mga taho ka sa mga Arnold na din ay kasikas or mga disigrasya na nahitabo sa ato ang kadalanan. Apan mga tagragyakuntag mga dugang update sa mga balita o nga pwede po na ito nga mahatag ko sa mga nerd. So, naging ka nila din yun sa Malvilla Londrive. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHB sa Talk on Air.
7: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo. O kining ba hinahatod ka nato sa EXL Black Coffee? Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sang cup nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ania ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory. Pause.
2: Nasala mga kasama ang Jane Galliardo na katun sa itong oras. Karang oras sa alas 4.57 na. San may sa mga balita migala? O man lamang sa pipilang ka mga bulawanong pahinomdom. Oras alas 4.57.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Tapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to rawan eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
12: Pwede na. Makasakit.
11: Ano ka? Mabinta na ka.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
16: Paro nakainom na kapuy, ma'am?
15: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
18: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
19: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
20: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
0: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
20: TTX 500. Pabalit sa mga butika.
21: Zed Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
23: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
22: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
23: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
21: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
24: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
21: Living Testimonies.
25: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
26: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
27: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
28: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
29: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
30: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
31: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Mapalit sa mga butika.
34: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Oras sa mga kasama na 5-5 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Gibutuhan sa Senate Impeachment Court na ibase ang 2/3 votes sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte sa ginaganon sa mga senador. Kado ni katakos sa pagsalmot sa proceedings, ang ilang pagboto kagahapon mo ay nipadaplin sa ruling ni Atoga Julio Saiz. Ni Presidenting Officer Francis Escudero na nagtakda sa 16 ka mga boto na mo'y kinahanglan alang sa pagkumbikto sa Vice Presidente. 13 ka mga senador ang giboto pabor sa motion ni Senator Judge Erwin Tolfo na nag-aigo reconsideration sa unang ruling ni Escudero. Human adunay pipila ka mga senador nga dunay makaboto. Sila si Senador Jingo Estrada o Grudante Marcoleta, pulos na preso. Si Senator Judge Loren de Garda, nag-medical leave. O si Ronald Bato de la Rosa, panayang nagtago-tago, human na nalutsan kinig warrant of arrest sa International Criminal Court kuna ICC.
3: Samtang subay sa mga balita pa'y muslan sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte at tarang legal ng mga pamaagi human ang Senate Impeachment Court ni Ubus sa kumiusab sa voting threshold para magkakuha conviction sa Vice President. Mato ni Atty. Sheila Sison sa Depensa, walay laing gihangyo ang Vice Presidente sa Impeachment Court kundi li ang labing mahinungdanong butang na ikagarantiya sa matangusa nga mao ang patas o guway pagdapig na investigasyon. Dugan ni Sison ni reserva sa Vice Presidente ang tanang katungod alas sa tarang legal ng pamaagi ilam sa konstitusyon. Unanini ang prosecution nagtinguha nga makatubang si Duterte sa kaugalingon niini nga impeachment trial.
1: Alas 5:07 na. Gangkod sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero nga samtang nga gisupak nini ang pagpaubos sa voting threshold apan mahimo rang usbon sa mga senator judges ang iyang desisyon. Ang korte ka desisyon sa pagpugong sa pipila ka mga miyembro niini gikan sa pagboto kung unsay kapalaran ni Vice Presidente Sara Duterte. Ug ipaubos sa kinahanglan nga boto pagkonbikto sa mga opisyal. Mato ni Escudero bisan og gisupak nini ang mao galakang apan iyang nga gitahod ang desisyon sa korte. Ang impeachment court dili mo appeal sa mga senator judges gidetener gisuspenso. Nagtago-tago, walay kapasidad sa pag-appeal tungod kay masakiton alang sa pagdeterminar sa denominator sa 2/3 votes para makakuha ang conviction ni Duterte.
3: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, seryosong gikonsidera sa Office of the President na paghatag ng absolute pardon alas sa kani overseas Filipino worker nga si Mary Jane Veloso. Si Veloso ang nabutang sa death row kani adto sa Indonesia para mapadayong nagbilanggo karon sa Pilipinas gumikan sa kaso may kalabutan sa ilegal nga droga. Si bataan Second District Representative Albert Raymond Abbott Garcia mitaho nini atol sa deliberasyon sa gisugyot nga budget sa Office of the President. Din siya maoy nag-sponsor di asumusbay bala oranan. Mato ni Garcia ang OP seryosong mikonsider paghatag og absolute pardon nga tukang Veloso tungod sa humanitarian nga mga basihanan subay sab sa commitment sa gobyerno sa paghatag og proteksyon alang sa mga OFW.
2: Pagkutok ng mga balita nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kanato ka pabaraguman gipadanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao ang original Koi herbal capsule suplemento nga gikan sa pariya kamungga garlic, luya ug ginseng. Kamay mo hatabay kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system, margarita nalang masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw karon, patasana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na mamatok sa mga baratian sa masahin blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy. Uga paglubag sa inyo mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa limigalang pagpaligun sa atong immune system. Aron garita nalang may galang matakuyan sa bisano sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o glutathione. Ang original Koi herbal capsule aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Duck Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimaw sa ninyo may kamapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Princess, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Princess, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Cabotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zare Pharmacy sa Guadalupe o sa Dalang Escario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
3: taas bomb pressure si Manugoy kabadunay hypertension basin taas imong sugar ug basin may diabetes kanyo ra kabay bow at taas nga level sa blood sugar magkabagay kini sa arterial wall sumo palapot si imong dugo ang sana karason ngano magka hypertension ka mo taas imong dugo ang diabetic hypertension resulta kini sa paggabuta pagraw si imong kidney ug daghan pa mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkaayos mga samad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki busay ang nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dura kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun bubo ang imong blood sugar katulado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni imong katulog makapugong pagit hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa bang klinika di alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized and general machine analyzer na kini may mutang diri sa may Diha Coslim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Mga kasama na kasi natin na bumuha ng naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manunta kayo apan kanit lang doon na parakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang kasi mong ulo sa sobrang kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa rin mo, sa kanugayan ana mas musamot pa, liso di trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung ano na sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid so sa suma sa IQVAA, PMDI, og IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit, nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsultas doktor og sunda ang ginisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang laing benefit nga makuha na to alang sa inadlaw kapag inom sa Life Extension Vitamin D3 mo ang pagpameno sa risgo nga masakit ka cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pang susama nga mga sakit nga dunay direkta ang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. O gani na matudan usab sa mga pagtuon sa medisina nga kato mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient to sa mag vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang palawas o mabalik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa maong sakit. Sa mga cancer patients, gawas sa inyong mga medication, makaayosab ang pagdungan o ginom sa mga soft gels sa Life Extension Vitamin D3, 6 to 9 soft gels kada adlaw human ka makatake sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients, katumso ang dunay maintenance medicine, kay dunay diabetes, hypertension, makatabang sa bug menindot ang resulta sa pag-inom nimo sa Life Extension Vitamin D3 kung imong idungan. Bata or hamtong ha, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 para maka maintain kag baayon nga panlawas. So yeah, affordable po sa kaayo ang matag soft gel ni ini. Tiban e, inigpalit nimo sa Life Extension Vitamin D3 tan awag gid ko makita ba nimo ang tatak nga LE Life Extension pasabot ni ana sa matag soft gel kay mare timaan nga authentic ang imong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede nimo siya paliton sa mga butika pero sa dinha sa mga Life Extension na clinic. Ma-avail nimo din po ha sa Life Extension Clinic ang libre nga consultation kada adlaw. Dunay available premium nga doktor. Pwede ra kag mo diretso or mag-walk-in sa mga klinika. Dili sa Cebu City, nani may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Dokong Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, nani may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Kontaka lang ninyo ang hotline sa Life Extension. Alas yung dugang pangutana, 416-1655 ugang 0917-318-1161. Sa Picas, gabay ni kumakanunay nga ma-constipated. Pag-ano man yung Super Fiber kay number one kinagang pangontra sa constipation. Unya, sir, po kayo nga damo ng Super Fiber. Magkulang kag usa ka baso nga tubig, imong i-mix dito, pwede kag mainom kung dari sa buntag before mag-breakfast. Kung dari sa gabi, kanang before po ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero subli na sa Life Extension Clinic.
1: Hoy, mga pita, mga kasama karamudang, karitamig ka na sa kape, nga makapamaskog sa itong kalawasan. Samtang naminaw ka na may galag DYH Aramin Cebu sa unang radyo ng balita, mga kasama. Pangapisa gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol niini may galamaw ang rose hip. Adunay ay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa may galang maalibihan ang sakit hatod sa arthritis. Sa pag-inom niyo may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ay mga pagtuon may gala nga nagpakita ang makatabang kini sa fat loss. Ngunit man, i-improve sa dini ang imohang heart health. Gawa sa rose hip, doon ay sab kini may gala native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maugga recommended ni may gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Happy birthday ni Nang Mercedes Eding Monseda sa iyang ikasinto 5 katuig. Karong adlaw, grabe ha. Sinto 5 naman, ikan ni Salome Fajardo Amasa. Oras sa mga kasama, alas sa 5:17 na.
19: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Mila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interin yung kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte.

0: Kudu ngadri gitu mengutas na klaro nagyo na ko may nagyo na ko pananaw kung kamu inay gipamati pareha sa kuang interregium dangup lang mo sa makabuhay kay muray makatabag sa atong kinabuhi
1: sa opisina, kaya iba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
3: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
7: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
8: Care time.
9: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
8: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
9: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
8: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
9: Hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The wonderful supplement.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotroph Herbal Capsule.
17: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
17: Lakaw da yun nga doon sa butika, pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
20: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Attention, attention! Kasilinganan, mauna ni Ikaron. Ang gikagob dyan, ang original Koy Herbal Capsule. Maong kita dyan nandi, magool. Healthy kanunay ang kalawasan. Pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original Koy Capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot, imunulag lolo. Sa original Koy Herbal Capsule, makaingon dugka o sana all. Original Koy Herbal Capsule, di magool. Sana all!
0: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas.

0: kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
3: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
2: Ang kalihan na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yun at nabugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, purima ko, ana. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
7: Sigurado gina. Kung taas imong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
5: Ang Seth Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
7: Pagkikas niya sa tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Gusto ba ni mo mukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
2: Oras alas 5:28 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Magkakasama unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nato nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancers nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Good pasabutan nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton ka og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adto na ituto ka mga rason kun ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adto na sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o kini hindi nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang

0: ang sakit nga kanser. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mo tubo ang kanser, yaning nga pugnan, yang putlon sa vitamin B3 aron nga why magian nga nutrients o ang nutrients sa containing blood for cancer foods. Kung mutawang kini may ganang mapugnan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa laing-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit. Kung ado na siya igo o sakto nga vitamin D level o blood level, ang dosage na ito nga mga pasyente may galang sa cancer, kinalang mainom siya may galang unom nga ito na sa siyam ka soft gel matag-adlaw. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka bata o usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutuing nga mga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication sama sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa batang soft gel. Importanteng pahinumdum, kinahanglan siguruduhon nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3. Kung mupalit mo sa mga butika, mag-amping sa mga peking nga mga produkto mga kasama, mamahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Atong sugdar ang atong nga kamuntagon pinagi sa positibo nga mga panlantaw kinabuhi. Makatabang na to kung energetic ta para mahimutang energetic o makalahutay sa atong mga gibwaton na tagadlaw. Ang pag-inom og kape nga Vita D Plus Coffee Mix kini may pinakaunang kape nga dure sa gol nga vitamin D3. Samatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix dure ka rito na ayo nga vitamin D3 plus Richie Mushroom Extra kadure mga powerful anti-tumor anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharide sa triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan sa kini Mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kinindali ka pagdaos sa itong mga cellula. Gumikaw na sab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo ng mga pitay buntag, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka vitamin D3 pag yun. Papalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lalain ng mga butika. Ingon man din sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Blatter Honda Presinto.
1: Day Elf Truck, naligid din sa may Kansamuroy, Kansumuroy, Balamban o Patang na Angol. Kasama mo sa balita, Animan Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, pasado alas 7:00 kagabi, usa sa ato mga avid listeners o followers nato sa social media, daling nakapahibaw nato nining pagka limbuan o pagka disgrasya nining usa ka elk truck niya sa may Kansumuroy Balamban dool ni sa DPWH sa may Trans Central Highway on the way ni Uga Balamban kining maong grupo sa kay ining elk truck na doon ay marka nga PSCP Incorporated apang ginudahan nga na problema break ini nung dan nga na tulimbang sila o na hayang yun kining maong truck dungan sa paggalabay sa mga sakay ini o driver at sa mga residente. Mga residente sa Kansumuroy, may una na yung nakatubag ni ining maong alarma o nakatawag na yun sila sa atong ambulansa sa Balamban medical team na nakaabot sa dayon sa lugar. O panoon yan ni sa atong kapulisan ang mga nangaangol nga upat ka mga sakay ni ini o driver. Kasama mo sa Balamban, pulis ako yung Radyo Man o Lauro. DYHP Tatak RMN.
2: Racho mo nationwide.
0: Senador Bama kino ni Pilar Caron sa kagabanan alang sa dinalian nga paglastlas sa sigil sa kurente. Kasama mo sa balita ni Jamana Ilibolona.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: sini maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule ni Apilar Caron si Senador Bam Aquino's kagamhanan alang sa dinali ang paglaslas sa singil sa kuryente. Dito ko ang taas ni electricity bill na kapabugat sa kabasaan sa mga Pilipino subay sa malamig sakas presyo sa mga panaliton o sa mga produktong petrolyo. Sa langkabay ng plenary session sa Senado gipangayo ni Aquino ang intervention sa ehekutibo o legislatura pagsulbad sa maong problema.
5: Sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng krudo, patuloy ang pagmahal ng mga bilihin at Pilipino na naman ang naiipit. Bigas, pamalengke, bayad sa tubig at kuryente, sabay-sabay na po ang mga gastusin at ang pagtaas nito. Idagdag pa ang upa, pamasahe at pag-aaral ng mga anak. Di na po sapat ang kinikita ng ating mga kababayan buwan-buwan. Kahit anong pagtitipid, di na nagkakasya ang budget. Ramdam po ito ng ating mga kababayan na pinagkakasya ang sweldo hanggang sa susunod na sahod. Ramdam ito ng estudyanteng kinakapos ang baon sa pamasahe at pangangailangan sa eskwelahan. Nang maliliit na negosyong nauubos ang kita sa gastos ng mga driver at delivery rider na halos wala nang nauuwi dahil sa presyo ng petrolyo. Pati po ang middle class, kayod ng kayod pero hirap pa rin makaangat dahil sa taas ng presyo.
4: Yang opinion ni Aquino ang pagdangtang sa system loss charge, apangisis din rin niya pagpatuman o mas taas kapagkalta sa bayranan sa kuryente.
5: Nababa na po yung VAT sa systems loss. Maganda po yan at yan po'y makakatulong sa mga pamilyang Pilipino. Pero nabanggit ko na rin po noon na baka posible ring talakayin o posible ring tingnan ang pagtanggal ng VAT sa buong electricity bill mismo. And this will redound to a discount or to a savings of 12% of our electricity bill. Sa aming pong computation, pag tinanggal ang excise tax at VAT sa diesel, 17 pesos po per liter ang posibleng maging savings po natin. Sa gasolina, almost 20 pesos po ang pwede pong masave per liter ng isang mamimili. Panahon na po, nabawasan natin ang pasani ng ating mga kababayan. At nananawagan po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kumilos na ibaba ang presyo ng bilihin pagdating sa petrolyo, ang presyo ng kuryente. Alam ko po ito ang hinahanap ng ating mga kababayan.
4: Si Senador Bam Aquino, ang senador nilasig sa Development Budget Coordination Committee, ngayon rekomendar ang pagsuspenso sa excise tax o VAT sa gasolina, diesel o LPG sa di pa mo expire ang emergency power nining Tuiga. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limdanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, nationwide.
1: Dulan 30 ka mga migrant war sa Subo, nag-top notcher sa 2026 Psychometrician's Licensure Examination. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Raymart Pugol.
2: DYHP, Tatak, RNN. Report.
6: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix kasama ken ni Kabat og 27 ka mga Cebu graduate ang nagtapnature sa gipagawas sa PRC nga resulta sa 2026 Psychometrician's Licensure Examination kagabi e. Ubay-ubay gyud kasama ken gipangharos gyud sa mga nigraduar sa Cebu ato ani silang tagsa-tagsaon kasama ken top 5 sa maong examination si Litsin Urbuda Bailon gikan sa Southwestern University nga nakakuha og passing rate nga 93.40%. Top 5, laing top 5 ko sa mangken, mao si Kirsten Marian Cunoy Hortilano, gikan sa University of San Jose Recoletos. Top 6 sab, si Jefferson Arnado Puno, gikan sa University of San Jose Recoletos, nga doon ay passing rate nga 93.20%. Top 7, si Mirami Culiano Antiporda, gikan sa University of the Visayas, nga nakakuha og 93% kapassing rate. Top 8, si Lance Rafael Pacquiao Areza, gikan sa University of San Carlos, nga doon ay passing rate nga 92.80%. Laing top 8 kasamang ken, mao si Crystal Joyce Coronel Caime, gikan sa Cebu Technological University Main Campus. Laing top 8, mao si Juan Miguel Santos Malinaw, gikan sa University of San Carlos, nga dunay 92.80% kapasing rate. Top 8 gihapon, si Carl Tapales Martinez, gikan sa University of San Carlos. laing top 8 ka sa mga ken, ikasiyam ka mga sa mga subuanon nga nag-top-notcher, mao si Noemi Rama Rujas, gikan sa Cebu Normal University. Top 8 usab si Lenzi Navarro Vicente, gikan sa University of the Visayas. Samtang top 9 si Kylin Claire Barcelo Aying gikan sa University of the Philippines Cebu, dunay passing rate nga 92.60%. Laing top 9 mao si Karen Bolvera Bulagsak gikan sa University of San Carlos. Top 9 si Amanda Hailey Davukol Kamay gikan sa Cebu Normal University. Laing top 9 mao si Sherlyn Dacuba Daza sa University of Cebu. Laing top 9 mao si Red Patindol Flores gikan sa Cebu Technological University Main Campus. Laing top 9 mao si Hanabel Jean Novo Lunday gikan sa Southwestern University. Ingon man, top 9 usab si Kylin Mary Fortuna Pitalyar gikan sa Cebu Normal University. Laing top 9 mao si Joanna Yatan Ruiz gikan sa Cebu Institute of Technology University. Laing top 9 si Kyla Jean Anunas Tantoy gikan sa University of San Carlos. Top 9 usab si Reina Joyce Ligutom Tundag gikan sa University of Cebu. Ingon man si Clau Vladimir Vence Ducay Villaruel gikan sa University of the Philippines Cebu. Samtang top 10 kasamang ken si Kyle Ann Rodriguez Cartagena gikan sa University of Cebu Banilad Campus nga dunay passing rate nga 92.40%. Laing top 10 mao si Iris Gail Tapales Divina Gracia gikan sa University of San Carlos. Laing top 10 mao si Glian Elaine Ruby Taripaluca gikan sa Cebu Institute of Technology University. Laing top 10 mao si Feris Angelique Sarausad gikan sa Cebu Normal University. Top 10 usab kasamang ken si Marian Faye Secretaria Trimidal gikan sa Cebu Normal University. Ug ang ika-27 mao ang top 10 nga si Shana Adrian Hukotmaya Valencia gikan gihapon sa Cebu Normal University. So sumatotal kasamang ken 27 ka mga nigraduhan sa Cebu ang nag-top notcher sa gipagawas nga resulta sa PRC sa 2026 Psychometrician's Licensure Examination kagabi. Congratulations sa mga subuanan mga nagikan sa Cebu nang harap kasamang ken. Kasama mo sa balita ko yung Radyo Man Remark Pugoy DYHP Tabak Aramen.
7: Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide. HP abroad ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga pud sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kini, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: nanawagan si US President Donald Trump sa tanang nasod nga kabahin sa International Criminal Court kun ICC pag-undang ug pagawas na sa maong body. Kininumanan sa paghulagway ni Trump nga out of control na ang ICC. Sayo niini si US Secretary of State Marco Rubio ni saad na pagdismantle o pagguba sa ICC ubanan sa pagkonsidera niini sa maong korte nga intolerable threat sa soberanya sa Estados Unidos. Ang Washington ni pamtang na usunod-sunod nga sanksyon sa ICC officials nga ni issue arrest warrant alang kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kinsa suod nga kaalyado sa Amerika. Sa Iran nga Estados Unidos dili miyembro sa ICC ug wala sab kini ni ratify sa Rome Statute nga gi-establish sa maong korte. Ang Israel, Russia ug China dili sab mga miyembro sa ICC. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radyo Man Marisa Abanyes, DYHP, Tatak, Amen.
8: Atong mga balita, hitod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtayo, gyapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil. Ang nailan na kayo epektibong liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kanayanto, said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula ilan 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa ilan 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras alas 5:45 na.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya. Banaba, kamote o duha tulumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata Siyam, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abuti ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
17: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
18: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension. Vitamin D3.
15: Life extension vitamin D3 for longer life.

0: Capsule Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan katulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hey! Kinikir time!
3: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone mga ka-UTI?
3: Sa sige na ako ka-ugparat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kamusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kinikir, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
1: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis. Sa ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash na silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na. E basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates ug kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA-CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa Pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras alas 5:53. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Balita sa itong mga balita, ang konsensya pa sa sugo pa dahil ni pa-review sa mga executive orders ng mga EO na gilwata ni Mayor Nestor Chival. Kasama mo sa balita na di man Eli Bolona.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Padayong ipa-review sa Konseho sa Sugbo ang mga executive order kung EO nga gilawatan ni Mayor Nestor Archival. Kinamalakataso ang buhatan sa City Administrator nga ito sa City Council. O laing siyam ka EO sa Mayor alang sa kasayuran o guidance din eh. Gusto mo siguro sa Konseho nga way may tabong duplication sa mga EO nga gilawatan ni Archival sa gimbuhaton sa mga special bodies kagamhanas na payan nga nahon mapinagi sa napanday ng mga ordinansa. Sama sa gihapon, City Council pinagi ng Konseho sa Sedyo Andales itaas Committee on Laws din ipag-review sa mga EO sa Mayor.
6: The order be referred to the Committee on Laws to study whether there is duplication of duties and functions of other special bodies.
5: Si Konsehal Cesenio Andales, nasayran niya maabot na sa 112 ka mga EO ang nalawatan ni Archival, sukat sa paglingkod din sa katundanan na itong maging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall, kinig inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka natin sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
7: Padayong miligon ang balor sa piso batok sa dolya sa Amerika Sud na sa ikaduhang adlaw. Ang lokal nga kwarta sa raso nigahin og 14 centavos kadto sa dul-an 62.6 pesos gikan sa kapin 62.7 pesos nga natala sud sa miaging semana. Ang kaligon sa piso gisuportahan kini sa pag-ubos sa presyo sa krudo lukob kalibutan kaliwa sa posibleng talks o gubang diplomatic efforts karong semana ha tuluwa sa ipahigayong UN General Assembly sa New York. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ang special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo balikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
8: Samtang kadaganan sa mga upland developers sa syudad sa Sugbo, gigong nga napakyas pagtuman sa mandatory flood control mitigation plan ini. Kasama mo sa balita na siya manilip bolo na
3: DYHP Tatak
9: RMN Report.
5: Napakyas sa kagahanan sa mga upland developers sa Subo pagtuman sa mandatory flood control mitigation plan ini, partikular na pagtukod sa gikinahanglang mga detention pond. Kinasuta ni Mayor Nestor Archibal subay sa pagpa-review niini sa mga hillside development sa Dakbayan, ilabi na sa mga subdivision. Tungod sa mga kalambuan, ang mayor magtagbo sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR 7 na kinyaro pagkisayaran niini kung doon na ba Environmental Compliance Certificate kung ECC ang hinungdang mga developer.
10: Mag-meeting ko sa DNR, guys, siguro may na-experte regarding aning mga ECC kung nituman ba nitik maumaning mga subdivision na muhatag o dakong tubig pa doon sa ubos.
5: Si Mayor Nestor Archibal, una nang ipangayuan sa city government o flood control measures ay sa 75 ka upland developers sa South District sa Sudad, apanggayong sa mayor ng 20 lang ang nakaruso niini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, Nationwide.
8: Mga kasama ng itaba mo o gamahimo din mong kasama sa pagkatiman sa imong panglawas, ari ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkod ang oportunidad o optimum health and wellness pilagi sa regular na itong pagtumar niini. Sa kantidad, may gala nga 20 pesos matag kapsula. Maangkod na nimo, may gala mga beneficyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini mga igala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang ginoo pinagi sa pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyuning mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Oy, nanatiwinan ka na buntag mga kasama, makadaog og paharipay. Makadaog paharipay, may galagi ka sa DYHP Aramin Cebu. Nasakpan ni kasamang Julius Balini. Kasamang Julius, good morning, Yos!
11: Good morning, kasama nga na. Good morning, kasama kin. Good morning, Subo! O, lang tas magingan. Oh, shit.
8: Oh, shit.
11: Relax. Ah. Kasi, ano na pagpansamanan?
8: Isa na.
11: At ayun lang, na, magbuntag.
8: Ay, stay. Shit.
11: Hala.
12: Ito pangalan na tonay.
13: Masintay Banyes.
11: Ninyo daga.
13: Ninyo.
8: Kailaidad.
13: 69.
8: Oy. Hapit na mag-70. Oh, hapit na mag-70. Masamang ka, kanang napa imong bana.
11: Napa imong bana?
13: Naa.
8: Pinakabok imong anak.
13: Wala mi anak.
8: Wow, mo yung anak
13: niya. Biyo na.
8: Ha?
13: Namatay naman akong bana. Ikaduha na na.
8: Ikaduha na. So, ang imong bana ka rin, tunak kay anak sa una?
13: So, tulog ka buong.
8: Kusmela na may mga edad ani?
13: Kuan, nag-50 gabi eh.
8: Ay, nag-birth. Manghod, day mo siya?
13: Ay, aon ka man, akong bana?
8: Oh.
13: Ang akong bana, ang edad, 55.
8: Pila ilan si mong bana karon?
13: 55.
8: Maguwang lagi ka?
13: Maguwang ko 14 years.
8: 14 years. Pero okay ra, why problema?
11: Why problema, okay ra.
13: Why problema?
8: Mayroon pamuyo, mayroon pamuyo.
11: Okay ra yung pamuyo.
13: Okay ra.
8: Very good. Pero may kamabinag DYHP.
13: Pirmi, kada-adlaw?
8: Kada-adlaw! Tungunan na daw ito mag-inagmay nga pahalipay! Congratulations!
11: Yeah, hey! Kasi atong nasakmay sa mga nun, magandawat siya sa atong pahalipay nga bugat of Chorizo!
8: Back!
11: Dawat na ay! Sana! Okay! Sinay ka man ang among nasakmay na gandawat siya sa pahalipay gika sa DYHP. Unsa ay kasultin mo?
13: Salamat sa DYHP!
11: Number one!
8: Yeah!
11: Hello! So, kayo lang kami na ya. Pabot lang ako na mga basin ka malasad. Sunod, magkadawat ko mga pahalipay. Paminaw ng Diyod, buntag, hantod, gabi! Kaupan ako din si kasamang Lailin na panister. Garot, kininyong kasamang Julius Mali, DYHP, Tatak, RRN.
8: Kaya sa labang sabang ka, Julio, sila sayaw! Birahe! Kada! Birahinay! Oh, may kong sayaw na rin, Asa ba itong iro? O na, nagkakaw na ka na iro? Nagkakaw na? Kaya sa lamang kasama ang Julius Balili, kini itong kapapanagoban, may galing pananta sa naman itong Herbal Capsule sa Kabisay, Anog Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamonggay, garlic, loyal, ginseng. Kamay mahanta, may galing, kini salamas, kaligong sa itong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na, efektibo pa.
14: Mga timayin hangi, ikaw dunay daghang toxins sa ulawas, mundili ka regular, ikaw magpagawa sa imong hugaw, di ka may lisam, nabuto ni muntian, makasinati ka insomnia, makasinati ka o sakit po ni ining. Dili hami sa imong putis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ikaw na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tagal ka ng mga toxins sa imong lawas para imong maangko ng maayang kapalawas. Pag yun matagad law, o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-capsule.
8: Wala ba ito oras, may galasang ana lang sa ganito mukhang parusa. Sa Radio HP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
14: Kireagin ni Radio Man, Ken Galinea.
8: Ako sa aming Radio Man, Arlo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangturuma sa samang takna o sa samang sibiyanan. At ang inigala sa kasamang turner Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang taraan. Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka diri, sama ka diri, sama ka diri.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tayo na.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all won by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, good. Tungod sa online study, pero may kapoy og muhanap na akong mata.
6: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad na ginumko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18.
5: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
12: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. and best public affairs anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Huwag kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
9: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
4: Kinilang gyud po yung boss ng alagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamang higalang Huwebes o Pizza 24 na. Buwan karon mahigala sa September 2026.
9: Straight to the point.
4: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban. Nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
4: Naguna sa atong maiskutanan karong nga buntaga mga higala. Ari sa ta sa good news, karong buntaga mga kaigsunan. 27 ka mga graduado sa Sugbo ang nangharos. Og nasulod sa top 10 sa psychometrician licensure examinations karong tuiga. Congratulations sa itong mga estudyante, mga bag-o nakapasar. Og congratulations sa mga eskwelahan din ang graduar kini mao mga estudyante din sa Sugbo. Muna'y maayong balita nga nisugat na torong butaga mga higala. Samtang sa laing bahin, bagyo nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Mas nikusog pa og nahimo ng tropical storm.
9: Straight to the point.
4: Man sa may balita, may gala ni Amasar mga kagala ikahimtang sa panahon nga medyo atong bantayanan mga sukintig paminaw, ha? Gipaabot nga makasunod kini sa nasod karong adlawa.
9: Straight to the point.
4: At ang pagtagadong kang karubutaga sab sa atong pamanuban, may gala ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
4: Ang pinantayon ta, gumikan kay matodpas pag-asa, dunay localized thunderstorms, maoy mupauan din sa Sugbo, hangtod na sa nahabiling mga adlaw sa September.
9: Straight to the point.
4: Unya, kung dunay mga uwan-uwan, moresulta sa mga pagbabaha, mauna nga, kadtong mga dunagyoy, gikinahanglang mugawas, pwede, pero kadtong di kinahanglan, o madapa, mahigala nga di pa makapangumpra, or unsa ba, manghumpra daan samtang wapay uwan, mas maayo, kay aron nga dili, mga higala matang,

0: straight to the point.
1: Atong tagpagtagad ron mahigala. O niya ka itong mga manginhas, ha? O uban pa mahigala nga mo ana sa mga open spaces, ha? Kung doon ay mga thunderstorms, hindi mga patak-patak na mga pag-uwan, mga panugdog pangilat. So, sinanakla na mga higalang reports pag-asa, pero delikado, kay doon ay naigo sa kilat. Dito, dakbayan sa Danao nga namatay yun, kay nanginhas mga kahigalaan.
0: Straight to the point.
1: O na, nga bantayan na ni, o doon ay report ang pag-asa labot ani. Kinahanglan nga atong i-plan daan ang atong adlaw unsay maayong buhaton imbis kay manginhas kakaron ngita kag laing pamaagi day. Ug unsay mga maayong buhaton mamawi na ta sunod adlaw.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa mga balita sa kauluhan mahigalag bang bahin sa nasod. Voting threshold sa Senate impeachment court giusab na. Gikan sa 16 mahigala mo ni akong forecast akong giingon na akong forecast mahigala nga kini bisan pag unsa og explain nga mao gina ang 2/3 votes of 24 16 yod ang kwintahon may gala ang 24 number of senators kay hantod karon na amang gina mga senadora wa man na mahigala mamatay wa man na makaigalaan mo resign wa man na makaigalaan ma-expelled na so dito na kapoy 24 ka mga senador pero ang ila mga higala nga majority black may nga magod ah, kanarag yung naka-appeal nga mga senador so ang gikwintada 20 ragyod busa ang 2/3 of 20 is 13 point something 13.33. So, imong i-convert mahigala, kay wakman mahigala tao nga 0.33, para masiguro nga doon na mga kaigala ay ma 2/3 nga majority, magiluntak ni mga higala, super majority, mabutang nagikan sa 16 votes, aray na sa 14 in the game. Para nga wana ilalis, kay kaya mo 13.33, kaysa may 0.33 diha. So, gikan sa 16, mga higala, kabuto nga mukonbikto ni Sara Duterte, ilan nang ipaubsan ngadto sa 14.
0: Straight to the point.
1: Pero kini mahigala subject ni for questioning mga kaigalaan ngadto sa Supreme Court, no? Mahimo na mga higala nga mo dagan sa Supreme Court ang mga abogado sa depensa or kinsa interesado ini mahigala nga naapektahan ini maong ruling. Mga muadto mahigala Supreme Court, although bisan gani mahigala kay kini maong klase sa ruling. Ang katauhan apektado man ini mga sukit ng Paminaw kay constitution magining hilabdan. Pwede nang moadtong Supreme Court mo question labot ani, questionon ang constitutionality ini nya maong ruling mahigala sa Senate Impeachment Court.
0: Straight to the point.
1: Ang mahitabo mga sukit ng Paminaw, kining decision unya sa Supreme Court og muuyon mga kaigalaan sa Senate, ni okay lang. Pero kung mo hatag og decision ang Supreme Court nga lahi, diha na magka problema.
0: Straight to the point.
1: Ha? Tagatarig pagtagad rubuntaga mga sukit ng Paminaw sa ato paban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang lakip sa 13 nga nibuto pabor sa pag paubos sa voting threshold mga sukit ng Paminaw ang majority black o giguman ang sakop sa minority black nga si Senador Mark Villar.
0: Straight to the point.
1: Apil mga higala nga nibutar. Apan ang iyang igsuon nga si Camille ni boycott sa proceedings uban sa laing membro sa minority group.
0: Straight to the point.
1: Si Senator Chase Escudero mahigala mibarog sa iyang unang ruling nga 16 yun. Ang 2/3 votes mga higala gihapon sa 24 ka mga senador.
0: Straight to the point.
1: Ang voting kagahapon mga higala atong isgutan ron sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte matod pa mo dangop sa tanang legal remedies aron pag-question pag-usab sa Senate Impeachment Court sa voting threshold.
0: Straight to the point.
1: Kinaguban pa ang mga sultanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Kidney care time.
2: Wala na ako mag-dialysis. Oh, mayon dang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
3: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
4: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
2: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
1: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay.
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tayo.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galala sa Size 37 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: At sa dawaton may gala ang report karon sa kauban on board sa patrol before ta may gala mo discuss in yung tabo kagahapon dito sa Senate Impeachment Court. Ato ni tagad pagtagad may gala. Pos dili pa nagtulog ka mga tanod sa tayod konsolasyon gireklamo o pagpanagmal sa lima ka mga lalaking minor de edad. Gipang priso na karon sa kapulisan. Paminaw ta detalye sa report kasama mo sa balita. Radio Man Paul Laura.
1: DYHP. RMN Report.
4: Radyo man, Attorney Rufiel, para yung gidetain karon sa atong kapulisan sa Konsolasyon, kining toto ka mga barangay tanod, usanan hini ang ilan yung chief tanod niya si David, 62 anyos, senior citizen na ni, alaga po yung usan ni sila diya sa barangay tayod na yung gidetain niya mga kauban, sila si Erwin, 49 anyos, o Samuel, 47 anyos. Matod ni David, niya mo i-chief tanod sa para kay tayod konsolasyon Lunes sa sayo sa Lunes sa buntag tunay ni dangop sa ilang barangay hall nga reklamo ang iyang anak gihulga gitsatan o gihulga niya muslutan ang kilid ilongdan nga ilan ni imbestigaran iniguha sa ilang imbestigasyon at kini lima ka mga minor de edad ang membro iningang gitawag og takla diha sa barangay tayod giingon nga nilang bigit sa media is mga reklamo sama sa pagpamato o pagsangit sa mga buak sa butilya di sa kadalanan o niya kini mao ila dayon gi imbitaran yadto nila usa-usa mga balay ni ining mga ginikanan ni mga bata aron maimbitar tuod man ila ning naimbitar apan ang ilang pinakasayop kay ila kini gidagngalan pinaagi sa pagbulal o wire pagiingong nga gipangkuha rasab ni ining mga bata. Tungkol sa ilang ginimo, gireklamo sila sa ilang, gireklamo sila sa isig ginikanan ni lima kami nga minor de edad, ilongdan nga gidakop sila sa atong nga kapulisan. At pareho nino ang investigasyon sa atong Konsolasyon Police ni ining maong kaso. Asama mo sa Konsolasyon Police, ako inyong radyo man, po Lauro, DYHP.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Arita mahigala sa itong isgutan ng labot sa impeachment makigalaan ni Vice President Sara Duterte ang mga panghitabo kagahapon dito makigalaan sa Senado atong hatagag pagkagaduman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 6:40 na.
0: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
6: Mga ka-Pure Gold, usa ka-advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary ang nagpaabot ka natong tanan karong Setembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug kalipay sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Ja, dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
7: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Ako si Lady Ninta Mayroluya, isang health advocate and proud MXV believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
14: Tao na, diabetic ko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
13: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
14: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
13: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
15: Hey! Kinikare time!
16: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
15: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
16: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
15: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
16: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
21: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
22: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
21: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ug mga suking butika.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kala size 44 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
2: Arita mga higala sa ato mga isgutanan, rong buntaga, mga kaigsunan. So, gahapong adlaw, nahitabo gyud ang oral arguments sa pikas o pikas nga habig, ang prosecution o ang defense. So, ang mga ni-argue gyapon mga higala, si Congressman Chil Jukno o inguman mga higala sa attorney Michael Pua, pulos mga kalmado. Ah, sa pag-argue mga kaigalaan. Tiya mo na mga higala, dili pa tama to final voting ba? Kinis Michael Pua day sa ako nang giingon. Siya mo itig siya mo isalang basta mga arguments na. Kato pang kwan, kanunay lang madihado mga higala kay tan-aw nimo nindot kang arguments ni Michael Pua pero pag voting na malkansi gyud. Ah, kay numbers game man mga sukit di paminaw. Pero igtanaw ni mo ang arguments maayo kayo. O niya si Jukno gahapon, kato yung argument, medyo, doon natin kakulian niya may arguments na dalang may higala niya, kalma lang niya pag tingog. Pero hugot kayong arguments may higala, Michael po ah. Ah? Ang abogado nga giingnan, abogado nga walang alam. Maoy kanunay nga hatagan og kinini ang responsibilidad niya dinagko dire sa defense. Kadtong nag-ingon nga abogado nga walay alam, murugwa na pabalik ang salida. Importante gud mga kagalaan nga kanabang abogado mga sukit di paminaw ba, di lang kamo himo sad og di maayo mga pulong batok sa imong isig abogado. Kay medyo lain kay paminawon, lain sa optics. Mo nang istorya mi ni attorney Orlando Salatandre ni bisita na to diri akong amigo. Amoli tayo ang ingon nga, bisan pag mga suko at askurte, pero ingon ni Mamigala, may good kumpanyero. Balag na suko na kapiloring mention ni Mamigala, with due respect to my good kumpanyero. At pala ni Agi, katawa-katawa, mga sukintig paminaw, kay ako naman ang i-forecast gahapon. Ha? Nakurat pa day mo, na-surprise pa day mo. Ah, inom na mo gahapon, ako na nang i-forecast daan nga ang sakto yung mahigalang argumento ani. Ah, katto yung argument mahigala ni Associate Justice Adolf Ascona. Siya goy writer mga kaigalaan. Siya framer sa Constitution, siya writer mahigala, gikuha pa ganyang history. Na itong 1935 Constitution nga itong giniscuss kagahapon, nga wag kita mo adapt mga higala sa US Constitution nga nag-ingon 2/3 of all the members present. Ang ato, pinalahi yun. Wa ta mo adapt nga all the members present, kundali all the members of the Senate yun ato. So lahi, dakong kalainan. Labaw dakong kalainan sa figure, sa fraction, because ang US mingon 2/3 of all the members present. Ang ato, 3/4 man. Inana ka lisod gani sa 1935 Constitution. So, wag yung tama higala mo sundog anak nga particular provision sa US Constitution. Pag-abot sa 1987 Constitution, ilan na gani nang ipaubsan o 2/3? Sa ito pa, medyo dili parehas 1935. Kaya bingkag 3/4 megala sa ako nangingon ang 3/4 of 2418 gun, ang gikinahanglan nga mo convict. But ang 2/3 sa 1987 Constitution na 16 lang. Karon ilang gipaus-usan.
23: Straight to the point.
2: In effect, mahigala, doon na ro'y pag-amend sa Constitution ng kalakiya. Constitution doon na, provision doon sa Constitution. Pero ang ilang arguments mahigala sa kinini ang kuan, majority black. In fairness sila mahigala, ani magunay. Ang argument mahigala nga, inyong tatinarong ba, ang argument. Ang, pero mauli gina kung ingon, kinigong mga tawhana, inumdum mo ato bitawang, maghisgot ang kurom kay ilang pulihan sa kaitano, kung pila rin maabot nga, boto mauna na. Pila may majority, simple majority para makurom ta. 12 man ka senador, ang simple majority is 1/2 + 1. Sa ito pa, 12 is the 1/2 of 24 + 1, 13 mo na ikurom. Ha? So, wak man makurom. Kaya sa unta man, wak man mapakin si Chief Escudero o si Joel Villanueva. Ha? Na wa man maintuto na protanto man. But pasabot mahigala na natagi-tagi ba? Gusto kong tanila yun niya si Chase o si kininiang Joel. Wa man mapagkapariho. Nalangan-langan si Chase. Si Joel lagi ni abot. At kinahanglan naman yun na may ganang ilisan. Kaya magsugo naman Blue Ribbon Committee hearing na po. Agi pulihan yun. Agi argue na dayon niya na may kwan. Basta ka ng dosi mauna na siya. So na nga gahapon nag-forecast ako gahapon. Iko. Bantay mo mo ko nga na, ang akong post mahigala sa tong Facebook. Na surprise pa ba mo nini mo ang desisyon. Ngano man mga kaigalaan, ha? Na forecast man ato. Ah, tinuod na Attorney John Kagulada ang wa na ko ma-forecast si Mark Villar. Lisod man forecast Mark Villar oi, ha? Mo nagingon si Mark tahimik lang. Pero kinini ang di wato na ko mabungat nga forecast mahigala na bungat sa kanginan pero ako nagduda na ko na ang kini mga bilyas delikado ni. Kay ipasaka ano sa kaso ni? Ang ipasaka sa kaso ha, si Manny, si Cynthia, si Mark, si Camille. Ha? Sus, gahapon mga kaigalaan, pag voting na, di ako nakaingon tinuod yun ay mga higala nga si Mark tahimik lang. Kasi magdaho mga sukintig paminaw, majority black, butar, gusto lang usan. Ha? Ato na ni agi katawa-katawa mga sukintig paminaw, kay kininiang, di pa man ni maoy katapusan. Delikado man ni mga technical ni abot Supreme Court, ani, ha? Kinumdum mo katong dali mahigala nga ang katotoang impeachment o permirong impeachment case nga Gerill Road nila mahigala din sa lower house, a pag-abot Supreme Court, paksit, oy, technical sila. Gidismiss Korte Suprema. Kini delikado pa man eh. Nganong kadakong delikado ini? Kay ang konstitusyon, mga kagilaan, ha? In effect, na-amend ang konstitusyon ng kalakiha. Delikado na yung ibuhat anila. Nagsaka Supreme Court, ani. Di pa ta kasiguro, mga kagilaan, ha? But ako mo forecast ko 50-50. Di ta kasiguro mahigala ko sa decision sa Supreme Court. Mayingon Supreme Court, sakto na inyong ibuhat, pwede. Ako mo respect ko. As a lawyer, mo respect ko. Whatever the decision of the Supreme Court in this particular case, respetaran ako. As a lawyer, I will abide. Kanuna igin sa balaod. But, malagmit ang Supreme Court, ug ilang i-evaluate mga higala, malagmit sad nga mayingon sila nga sayop ng inyo. Ug mayingon na sa Supreme Court, anak, manal and void kining maong impeachment.
23: Straight to the point.
2: Masikwatay sila og ni company. Eh, kinini ang atong amigo si Kwanday. Good morning ni Moda Bobby Inoferio, ha? Oras og moingon Supreme Court, di na maong inyo. Masikwatay sa kinini. Nga naman, ang Supreme Court mahigala must be very careful, the justices of the Supreme Court must be very careful in evaluating this case because the justices of the Supreme Court are also impeachable officials.
23: Straight to the point.
2: Impeachable officials man sila. Ha? So malagmit, ilang careful yun nila ng take-upon, either musugot sila ani or dili, because sila mismo impeachable officials sila. Delikado kay kayo, o humok pa sa mamon kang tangtangon di ay, nga impeachable official ka.
23: Straight to the point.
2: Kay mag-anam kataas mahigala, like President, Vice President, mabita na, sakto man nga, taas ang threshold, paghatag og value anang maong position, kadi ko basta-basta, imagine ka Sara Duterte, pili sa katawan, 32 million, more than 32 million people ang nagbutang ni mo diha, nga tangtangon lang kang 13 katao or 14 katao. O nag-i-explain as kuna nga, kinanan, doon nag-i super majority. Doon nag-i super majority. Muna nga, ako, gi-forecast ko rin daan, ikaw, kurat pa ba din mo, ako mga listeners gapon, mo ang tinuod yun, ganyan mo isakto. Di pa kung saba, honest to goodness nga evaluation. Ang sakto yun, katong kang askuna. Mo'y pinakasakto with due respect mahigala sa former Supreme Court Justices niya, Amit Secure. But, himuon yun nila ni, kisabay nabag-arang nila, ilabit ang gihimo na mahigalang dosira sa kabuok, mauna ni, dosira kabuok, okay. Kasi mag-arang nila, ingon sa ang 16, atong ibutang 14. But ang dakong pangutana ay gabot Supreme Court ani day Supreme Court justice igo masla. Lali man kay imong sila magbuot paubsan ang paubsan nimo ang threshold. Sato pa sayon kayo pag natay tanggalon na day di gusto tanggalon to impeachable official tanggal. Ang mga Supreme Court justices mga impeachable official sa ba sila?
23: Straight to the point.
2: Delikado sa sila ani. Muna mga higala ha, ato sa before ko mo ato na, ato sang paminawan tong gahapon, may balikan sa natong video mga higala gahapon, asa man to dong. Ito pag-voting na, pag-voting, baby, sige. Pero sa ako nangingon, gi-forecast ko na yung daan nga, mahitabo gina. Nga, mahitabo gina. Wingon ka, di naman itinarong ning kuana, pwede kang tubagon niya, di bitaw, tinarong magun na di ma. Kanang prangka-prangka hay lang pag-istorbe sa man ni nasa ko. Bindalo naman ni. Oh, tubagon na kami. Ay, bindalo bitaw. Karo na. Muna gini, ha? Take note lang gini mo. Muna gingon ang mga tao ron, take note lang mo. Amatay mahimo. Take note lang mo. Nya, baw na rin ito na. Ikabot na niya sa ballot box. Nga ito rin magkabawas ang katawan. Kaya ang katawan, ang, imagine ha? Timan-an sa mga tao nga sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang tinubdan sa ng kagahuman na mas katawan. Muna, ayun mo, take note mo. Kasi mo'y naganahan ninyo, wak mo gaganahi, wak man niyo kayo ni, take note lang mo. Huwat-huwata lang niyo kanun sa mga kabaos. Kasi pagkakaroon, medyo lisod pa mga panahon na yun. Kung sa may nahitabo sa voting hapon, beto paminaon sabi, ang pag-voting, muna si Chief Escudero. Ang Chief Escudero, may kala in fairness niya, iyang gibarugan ng iyang unang decision yun, unang ruling, natong July nga ruling niya, 16 votes yun. Iyang gibarugan, siya rausan ni Butar nga no, which is makasabot na sa tan Chief Mahigala kay kinini ang lain sa kayong tuyok sa iyang permiro nga ruling, no? At least, giusab nila ang ruling, kunuhay si Chief Mahigala, safety siya. Ha? O, muna yung nahitabo kagahapon, mga kagilan.
0: Leads to the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo. Chair would like to manifest that the chair's further explanation of vote on the ruling earlier appealed by Senator Katie Cayetano be inserted into the records, as well as any other explanation of vote in regard to that matter by the other senator judges may be so submitted and inserted into the records as they please. Proceeding now to take up the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, let the chair state for the record what we shall be voting for. On July 6, 2026, the chair stated that a literal interpretation of Article 11, Section 36 of the Constitution requires the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate or at least 16 votes based on a Senate membership of 24. Later that day, upon clarification by Senator Judge Alan Cayetano, and again on July 7, upon clarification by Senator Judge Lacson, the chair confirmed that the statement constituted a ruling of the presiding officer and given the absence of any objection, became the ruling of the court under Rule 6 of the Rules on Impeachment. On September 8, Senator Judge Erwin Tulfo made a motion and manifestation which effectively questioned the July 6 ruling of the presiding officer. The latter thus treated the same as an appeal of the July 6 ruling under Rules 22 of the Rules of Procedure on Impeachment. On September 16, given the constitutional significance of the issue, the court heard the considered views of distinguished Amici Curie it had invited. Today, September 23, the court heard the oral arguments of the parties and the matter is now submitted for the resolution of the court. To explain the vote, an aye or yes vote grants the appeal and overturns the July 6 ruling of the presiding officer. It means that for purposes of determining the two-thirds concurrence vote required for conviction under Article 11, Section 36, the phrase all members of the Senate, open close quotation, shall refer only to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings, thereby excluding members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from a physical or medical incapacity. Number four, beyond the coercive processes of the Senate. And number five, others similarly situated. A no vote or a nay vote denies the appeal and sustains the July 6 ruling of the chair. Accordingly, the number of votes required for conviction shall remain at 16 based on the phrase all members of the Senate, which is currently 24. Lastly, before proceeding the chair withdraws that. If there are no objections, the chair shall now proceed to a vote in accordance with Rule 22 of the Rules on Impeachment. All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
1: Aye.
0: Those again say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won.
2: Okay, pause. So, those who are in favor, say aye. Oh, aye. Sila tanan, aye. Katunaan na present, ha? Pag yun, say nay. Wa, si Chisa po yung nay. Si Chis Mahigala ni Barog sa iyang ruling. So, mo ni, asa mo picture dong, dong Gerald. At ipakita picture. Mo ni, ang naitabo sa gahapon, ang buting. Sige, katong mga pictures nila, katong ang nibutar, katong no vote, Sige ko no dong. Kani-kani mo ni. Sige, padak igamay dong, Gerald, para nga tong makuan. Ah. Padako-dako igamay kana dong. Oh, sige. Okay, kana itibuok na lang. Oh, sige na, kana.
1: Straight to the point.
2: Okay, mo ni mga higala, ha? Ang nahitabo kagahapon sa voting dito mga kaigalaan sa Senate Impeachment Court, mga sukit di paminaw. So, 13 kabuok mga higala ang nibutar nga utruhon ang ruling ni Senator Chief Escudero ngayon July 6 nga 16 yod mga sukit di paminaw. So, usbon mga sukit di paminaw. So, ang nibutar mga higala ang majority block sa mga senador. Maukinin nga musunod mga kaigalaan. Atol mga higala kagahapong adlawa. So, mauni ang mga nibutar mga kaigsuna, no? Senator sa Hubutid, si Subiri, si Gatsalian, si Suto, si Bam Aquino, J.B. Ercito, Risa Ontiveros, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Ping Lacson, og ang medyo nunay mga na-surprise ni Mark Villar.
1: Straight to the point!
2: Kaya si Mark Villar, sakot man siya sa minority. Ha? So, mo ni, unya ang mibutar og no, nga dili mo uyon sa motion ni appeal ni Senator Erwin Tulfo, mao si Senator Chis Escudero, usaray no. 13 ay mingon yes, usa ang no, unya ang wa mo participate, nga wa na mo tunga diha may gala atol sa voting, sila si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, og Senator Camille Villar.
1: Straight to the point.
2: Og unya, ang mga senador mahigala nga wa po diha absent from voting gumikan sa mga sirkumstansya. Sila mahigala Senator Lorraine Legarda nga nag-medical leave, si Bato de la Rosa nga nagtago-tago gumikan sa ICC warrant. Og inuman mahigala sila si Senador Rodante Marcolita og Jingo Estrada nga nangapriso, mga sukid ding paminaw.
1: Straight to the point.
2: Sa mone ang itabo sa voting kagahapong adlawa. Og unya kinini ang sato pa usbon ang two-third votes gikan mahigala sa 16 arena mahigala sa ang base sa pagkwintada is 20 na lang di na apilon sa Smarculita sila si Jingoy wa na apil bisag senador pa sila wa na mo Bato de la Rosa og Lorraine Legarda wa na apil sa kwintada sato pa na usab na karon ang denominator instead of 24 nabutang sa 20. So, pila man mahigala ang kinini ang two-thirds of 20 nana sa 13.33. So, kung 13.33, wa may 0.33 nga tao. Imoning i-round up, ngadto na sa 14. So, at least, gikan sa 16, 14 votes na lang, convicto na si Sarah.
1: Straight to the point!
2: Kini mga higala na hitabo ning tanan, lahi sa mga impeachment kani adto mga sukit ng Pinaw, irap wa gini, wa kay isgutanan sa panahon irap le, wa gini magbrasuhay ka pila ka, numero ana. Pag abot ni Corona sad, wa sad, kasi Indrili at the time, kung hinumdo mo Indrili, parihan ni Chis nga, pagsugod gali, ruling sa Indrili nga ang atong threshold is 16. At that time, ang Senator Judges may gala, dili 24. 23 na lang because si Ninoy Aquino nga usak, Noynoy, Senator Noynoy, nahimo namang presidente. So, necessarily, resign siya as a senator, nahimo sa president at the time. So, ang Senate at the time, doon na sa 23 ka mga, kwan, 23 ka mga buto nga na ah. So, 23 na lang ang member sa Senate. So, ubing kag 23, unsa man mahigalay, two-thirds of 23. And two-thirds of 23 is 15.33. So, manang giround up to 16. So, nitabo, si Indrili, mihimo nag-ruling, at that time, because siya man maoy presiding officer as Senate President, may mong ruling si Indrili nga ang threshold to convict Chief Justice Renato Corona is 16. So, mao sa niron, kay doon na may President at that time. Pointer-titrile na may biya. What is two-third of 23? Because Pinoy at that time was already elected as a President. Therefore, the Senate membership at that time was only 23, not anymore 24, which is a valid vacancy. Valid vacancy. So, ang kwintada ni mo, nausab ang denominator, which is a valid nga pagkausab. Valid nga pagkausab, wamay nga, napriso si Pinoy, o napriso na to, or inyong tamahigalang absent, kemilika leave, appeals kwintada. Pero president naman siya. So, wala na. 23 na lang. Kung siya may ruling in Rile. Ang threshold is 16. Wag gina kang pangutana na na. Karol magod. Brasuhay magod ngayon. Triling kayo ba? Ha? Kinagurunta kung sakto yung tag-ibidinsa ang prosecution. Actually, dili ni Lison. Nga Osborne. Nga 16. Makonvince magod ang uban nga. Kung 16 votes ang threshold. Like what happened during the impeachment of former Chief Justice Corona. Hanto doon 16 yapon unya. Doon na lang ibidinsa unta ang prosecution. Mada ang ubang senador. Nga, mabutar ka ba? Pag-evaluate nila, wak man yun, huyang man. So, dili nila makonvicto si Sarah kung 16. Apos-usan. Ako na giingon, may higala nga, sa example, may higalang Amy Marcos gapon, ako na saan yung example, pero boxing tong ako, may higalang boxing tong ako example. Ang kanil kang Amy, kwanto na yung itong lumba dagan ba? O panalitan, lumba dagan, may higala 10 kilometers. Ang dagan, unya tanaw nimo ang imong padag-on mga kagilaan kay naluya naman. Hapit na wa pagkaabot og kwad pro naguna siya pro naluya na di nakaguanta sa sunod. Ay paususan na nato ibis kay 10 kilometers ay 5 na lang. ipaduol ang finishing line. Ang akong example may kailang boxing, no? Ato balikon, og mingkag 12 rounds of boxing, o ributang ta 10 rounds of boxing. Pag 10 rounds of boxing, aka na si Edward Ligas, may mana mahigala mo score o boxing. Ang score anang boxing, kung kanang first round, pildi si Mr. A, Mr. B. Kung daog si Mr. A, 10 ang iyang score. Si Mr. B, pildi, 9 lang iyang score. Gawas ko, natumba siya. Kay 8 ang iyang score. Ano naman, simple naman ang kanana ang pag-scoring sa boxing day. Na pagkahuman, 10 rounds, ibutan ta 10 rounds. Nya pabor man mahigala ni Mr. A. Or gusto kang hindi gyud mudaog si Mr. B. Pagabot second round, third round. Daog si Mr. A third round, daog sa kutob third round, pag ubot fourth round murag di naman kaguanta kay naluya naman siya. Pero si Mr. B taas pa maghangin. Pagabot sa fourth round, pildi na. So, nakabawos na si Mr. B. Nya, aron nga mapildi ko si Mr. B, imong inon nga, osbo na to ang ruling, biskay, kinini ang 10 rounds of boxing, atong usab nga 5 rounds na lang. Imong giusab at the middle of the game, ha? So, pildi to si Mr. B. Kaya di naman sa kabaos, taas paghangin, multanaw, ha? Taas paghangin. Ang si Mr. A, taas hangin, primerong round, second round, third round, daog siya, tulog rounds, ikaupat nga rounds, wak naman, luya naman. Si Mr. B naman, may abdik pa kayo, taas pa kay gangin. Pag abot sa fourth round, pildi na si Mr. A. So, one score na ang si Mr. B. Pag abot sa five, anib. At tinuod man, pag abot sa five rounds, daog yapon si Kwan. Pero na pildi na yapon, kay tura man yan, daog. Kay yung man nga, 10 rounds man yung atong boxing, pero atong usbon ang atong ruling, no? Di na tamang 10 rounds, na usab na ron ang ruling. 5 rounds na lang. Pero mo na giingon imong giusab ang kinini ang rules mahigala sa duwa at the middle of the game madaot mahigala ang fair play anang kalakiha. Ha? Madaot mga sukit ng pamilya. Mo na ang hitabo ani, ha? Pagsugod pa lang gisit na gunan si Scudero, pareha gud na mahigalang inrile gisit na gunan pagsugod pa lang yung inrile ang threshold ha 16. Kay mo man ni 2/3 or 24. Sumapoy so, gibuhat ni Chiefs pag July 6, ang threshold na to is 16. Pag-convict. Awa, sa okay lang sila, okay lang. Pag anam-anam na karon mga higala ron og present ang prosecution, gi-present ang Article 4, gi-present ang Article 1, gi-present na karon ang Article 3 na ta karon. Wa may evidence siya. Lisod, konviktuhon. Ya, lisod ba, di man ta ka-convictuhon niya. Talagang po sa usan. Pero ato lang ni agi katawa-katawa mga kaigalaan, ha? Kay kini, gi-forecast ko naman yung daan. Agi forecast ko na daan ini voting ani daog sila nga naman nagtan-aw ko si Buying Limulya samtang nagvoting. Di ikaw mo oi Joel Villanueva diha di gyud ka mo simang kay mo simang ka makalit na kahinog ni mo kaso. Nga Chris Magvillar wa na to ni ma forecast og apil pero daan ako murag nagduda na ko daan kay mga Villas gyud naman sila dai. Ah so nabahi ni ron aron nga butang ta mga Villas dili kayo kuan. Si Camille Pabilin dire sa no, ikaw lang dito Mark Pabilin nag-adto lang ka sa yes. Mo nang ni hilom lang si Mark. Muna tinuod yun ay nangingon nga, si Mark tahimik lang. Pero dili pa ni final ha? Ako igor ako nag-forecast may gala sa buting threshold. Pero pag-abot sa aktual na gina nga kwan, number one, pwede pa ni matulog sa Supreme Court. Malagmit ang Supreme Court ani may gala. Di ko maka-forecast Supreme Court. Maingon ako, malagmit ang Supreme Court. Maingon, sakto sila ang Senate. Mo-respect ko. Ako respect ko as a lawyer. Pero possibly sad maingon Supreme Court nga careful tani. Because ang Supreme Court justices are also impeachable officials. Ha? Sila mismo maigo sila day. Og ilang ihatag tanan power ngadto sige kamo lay mabuot og sa inyong gustong resolve mo na na agoy ko isunod ang mga justices. So mag-expect ko nga ang Supreme Court careful sila unless do na po additional pressure Supreme Court pero tan-aw nako careful ang mga justices ani nga mo decide. Monay una, muna nga dili ta angay kuan pa ni okay pa ni tawanan pa ni mahigala kay di pa man ta kasiguro ibot Supreme Court ani. Ikaduha, ining abot sa aktual voting na, kung convicto ba sa ragdili, di pa gini mo ba sa aktual na ginay? Di pa ni mo masiguro, kana sa Joel Villanueva, sa Chase Escudero, JBL Cito, kana sa Mark Villar, di pa ni mo masiguro yun. Nga naman, political career mo yung nakataya ni mo. Imong patiyon si Sarah politically, delikado pong mamatay pod ka politically. Ha?
23: Straight to the point!
2: Depende na o niya sa mga ebidensya, mga sukit di paminaw. Una nga, tabo taunta nga ang prosecution magka-present sa ebidensya. O kutubra diha ang ilang ebidensya o niya ang defense inigbaw sa defense ngadto maprove nila dahil nga kwan why sa Sarah yun inigpresent sa defense kining mga senadora makigilaan niya nibuto karon og kini niyang yes di pa niyo masiguro on sa actual voting inigabot sa convicting inigabot na sa final decision kung convicto ba si Sarah Duterte or acquitted ba.
23: Straight to the point.
2: Alas City 3 sinas standby launa sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon.
23: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Eh, pag tinuloy nilang i-convict si Inday Sara sa isang provision na pinalitan nila, nalabag sa saligang batas, ay maaari silang i-demanda kriminal dahil under Article 204 of the Revised Penal Code, sinasabi doon na knowingly rendering an unjust judgment is a crime. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagbigay ka ng kahatulan, nang alam mo na mali, alam mo na labag sa batas, eh maaari kang managot.
5: Si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa panayam ng RMN.
6: Yan nga daw impeachment court ruling na yan ay tinuligsa rin. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
8: Maraing tinuligsa ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte ang pasya ng impeachment court kaugnay sa nararapat na bilang ng boto para sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malinaw para kay Congressman Harold na political convenience at political assassination ang pasya ng 13 sa 24 na mga senator judges na ibaba ang voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Representative Duterte, taliwas ito sa nakasaad sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng mga senador ang botong kailangan para makonvict si VP Sara. Kapuna-puna din para kay Representative Harold, ang pagbaba sa voting threshold ay konektado sa mga hakbang laban sa ilang senador. Pangunahing tinukoy ni Representative Harold ang pagtugis kay Senator Ronald Bato de la Rosa pagsasampa ng kasong plunder. Kina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada, gayon din ang pagbabato ng mga akusasyon kina Senators Mark at Camille Villar at Loren Legarda. Ipinunto ni Representative Duterte na lahat ng ito ay ikinakasa habang wala pa ring isinasampang kaso sa karamihan sa mga majority senators na isinasangkot sa flood control scandal. Sa kabila nito'y umaasa pa rin si Congressman Harold na mananaig ang kanilang sinumpaang pagsuporta at pagtatanggol sa konstitusyon laban sa politika. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: DZON Weather Report.
5: Naghahanda na ang gobyerno sa pagtindi ng epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay DOST Pagasa Administrator Dr. Nathaniel Servando, posibleng ma-develop ang kasalukuyang Strong El Nino na nararanasan patungo sa Very Strong El Nino sa huling quarter ng 2026 at posibleng magtagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kaya hinimok ni Servando ang publiko, ang mga lokal na pamahalaan at ang mga maapektuhang sektor na maghanda sa magiging epekto nito. Partikular na po yung partikular na sa supply ng tubig. Sa pagtatapos naman ng Setyembre, mararamdaman na sa ilang lalawigan sa bansa ang mas mababang dami ng ulan dahil sa o tulad po ng Davao del Sur, Davao Occidental at Sarangani. Sa Oktubre naman, posibleng umiral na rin ang dry spell o dalawang buwang mas mababa sa normal na dami ng ulan sa 16 na probinsya sa Luzon. Sabi pa ng DOST Pagasa, dadami pa ang apektado ng tagtuyot habang papalapit ang pagtatapos ng 2026.
7: About 45 provinces, based on our projections, ay makakaranas ng dry condition. At 8 provinces ay makakaranas ng drought condition. Base sa aming forecast, the strong El Nino will continue or extend up to the first half of 2027.
5: Si DOST Pagasa Administrator Dr. Nathaniel Servando.
6: Labing 18 minuto na ho nakalipas alas 7 ng umaga, inaasahang papasok na sa Philippine Area Responsibility ngayong umaga ang bagyo na may international name na Surigay at ito po ay papangalan ng Queenie. Huling namatay ng bagyo sa layong 1,500 kilometro silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 75 kilometro kada oras at pagbugso na umaabot ng 90 kilometro kada oras. Kumikilos ng pakaluran, hilagang kaluran ng bagyo sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ayon po sa DOST Pag-asa, patuloy na kikilos ang bagyo pakaluran at tutumbukin ang Ryukyu Island sa Japan. Kaya mababa ang tsansang mag-landfall ito sa bansa.
9: Sa ngayon, maliit ang posibilidad na ito ay mag-landfall sa ating bansa. Halos less likely po na ito yung mangyari, lalo nga patungo nga ito sa may katimugang bahagi ng Japan. At pagdating naman po sa habagat, medyo malitin yung posibilidad na palakasin ito yung habagat. So kung magkakaroon po ng habagat, hindi na ito katulad ng mga naranasan natin nitong nakaraang buwan. So,
6: ayun, di pala ganong kalakas ang magiging habagat. Ayos. Ngayong araw po, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dyan po sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dilagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, bunsod ng trough o yung buntot ng bagyong Surigay. Habang generally fair weather o maliwalas pong panahon ang mararanasan sa lalalabing bahagi ng ating bansa, pero may posibilidad pa rin ang bigla ang buhos ng ulan dahil naman sa localized thunderstorm.
5: Bukas na sa publiko ang Bailey Bridge na pansamantalang kapalit sa bumigay na Agana Bridge sa Tarlac, bunsod ng mga pag-ulang dala ng habaga. Subalit sa abiso ng DPWH, maaari lamang dumaan sa tulay ang maliliit na sasakyan na may maximum load o bigat na 10 tonelada. Itinakda rin ang 20 kilometers per hour na speed limit. Naglabas din ang DPWH ng listahan ng mga sasakyang maaaring dumaan sa Bailey Bridge. Kabilang po rito ang mga sedan, hatchback, crossover o SUV, pickup truck, passenger van, jeep, lightweight truck, coaster, motorcycle, e-bike at tricycle. Bawal naman ang mga bus, fuel truck, dump truck, trailer truck at concrete mixer.
6: Dagat, may good news tayo kahit papano dyan po sa Pangasinan dahil ang bangus industry dyan sa Dagupan unti-unting nakababawi matapos ang bagyo at habagat. Kasama natin sa balitang ito si Idol Kate Dispo ng IFM Dagupan.
10: Unti-unti na bumabalik sa normal ang kalakala ng mga bangus growers dito sa Dagupan City pagkatapos ng epekto ng nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Oliver Narvasa, isang bangus grower sa lungsod, naging mahalaga ang maagap na paghahanda upang maiwasan ang pagkalugi at pagkawala ng kanilang mga alagang bangus sa palaistaan. Sa kasagsagan ng bagyo at habagat, naglagay umano siya ng mga lambat sa paligid ng palaistaan upang mapigilan ang pagkalat o pagtakas ng mga bangus sakaling umapaw ang tubig.
24: Naapektuhan ang tubig namin dito, maabot na sa pilapil yung pinagkakot niya. For example, ang purpose, nung umapaw niyan, hindi di totally nagpanik ako kasi may harang siya. Kaya medyo nasave ko yung mga bangus ng amo ko.
10: Sa halip na magbenta sa panahong mababa ang presyo, pinili muna ni Narvasa na protektahan at isecure ang kanyang paraisdaan upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Sa ngayon, unti-unti na umanong nakababalik sa normal ang kanilang kabuhayan kasabay ng pagbuti ng kondisyon ng kanilang palaisdaan at kalakalan. Ibinahagi rin ni Narvasa ang isa sa mga paraan na anya ay nakatutulong upang lumaki ng maayos ang kanilang mga bangus, ang pagkakaroon ng sapat na lumot sa palaisdaan.
24: Dalawang beses, isa sa umaga, isa sa hapon. Kaya lang, ang ginagawa ko, ina-alternate ko kung halimbawa, nagpakain ako ng pinsa umaga, pagdating ng tanghalian, kukuha ko ng lumot. Yun ang isusuporta ko. Kaya yung mga bangus ko, mataba, tsaka malalaki. Tsaka pagdating ng hapon, kids na naman. Bali, tatlong beses silang kumakain.
10: Samantala, naghahanda na rin siya para sa paparating na tagtuyot kung kailan mas nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng sapat at maayos na supply ng tubig para sa kanilang palaisdaan. Kasama mo sa IFM Dagupan, Idol Kate Bispo, Tatak, RMN.
5: African swine fever tumama sa ilang mga baboy sa Hinatilan, Cebu. Kasama natin sa Balita Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
11: Kagad na gumawa ng mga hakbang ang Provincial Veterinary Office upang mapigilan ang paglaganap sa African Swine Fever o ASF matapos tatlong kaso nito ang makumpirma sa bayan ng Hinatilan sa southwest na bahagi ng Cebu Province. Iniutos ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy ang paghihigpit ng surveillance at containment measures upang hindi na kumalat sa ibang barangay ang mga kaso ng ASF. Kasabay nito ay nagpalabas na rin ang isang executive order ang munisipalidad ng Hinatilan upang ipatupad ang mas istriktong biosecurity measures. Kasama na dito ang pag-control at paggalaw ng mga baboy na buhay at mga produkto nito upang hindi na kumalat ang ASF. Ang pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy ay pinagbabawal muna sa dalawang mga barangay sa Hinatilan kung saan na-detect ang confirmed ng mga kaso ng ASF. Sa ginawang surveillance ng veterinary office kung saan mahigit 2,000 mga blood samples mula sa backyard at commercial hog farms mula sa 25 mga LGU. 19 na dito ang bumalik na negative sa ASF habang pending naman ang resulta mula sa 6 pang ibang mga LGU. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
6: Samantala, Task Force, iniimbestigahan na ang umunay pagbebenta ng mga smuggled na broccoli sa mga pamilihan dyan sa Benguet. Pakibalita tayo mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
12: Nagsagawa ang bagong likhang municipal anti-vegetable sabotage task force ng La Trinidad sa Benguet nang kauna-unahan itong inspeksyon sa La Trinidad Vegetable Trading Post, Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC at sa Strawberry Farm Backfield upang tignan ang umano'y pagbebenta ng smuggled broccoli sa mga pamilihan. Sumama si La Trinidad Mayor Roderick Awingan sa inspeksyon ng task force na pinangungunahan ni Municipal Agriculturist Nida Organo kasama ang mga miyembro nito na sina Market Supervisor Janice Alag, Council Sir Bartolome Baldas Jr., La Trinidad Municipal Police Chief, Police Lieutenant Colonel Zacarias Dausen at mga opisyal ng BAPTC sa pangunguna ni General Manager Ruth Diego. Sa isinagawang inspeksyon, nakumpirma ng task force ang presensya ng mga smuggled broccoli sa La Trinidad Trading Vegetable Post, gayon din sa Strawberry Backfield at sa Strawberry Farm. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang mga tauhan ng Department of Agriculture Cordillera kasama ang mga kinatuan mula sa Bureau of Plant Industry at Municipal Government ng La Trinidad kung saan may nakitang mga nagtitinda ng smuggled broccoli. Kinuha ang nakitang sample ng mga smuggled vegetables para sa karagdagang laboratory testing at bilang ebidensya sa gagawing aksyon laban sa mga illegal smugglers. Hinimok naman ni Awingan ng publiko na huwag tangkilikin ang mga smuggled broccoli dahil ito ay malaking banta sa kabuhayan ng mga magsasaka at lokal na ekonomiya. Bukod pa riyan, maaaring magdulot ito ng masamang epekto sa mga kalusugan ng mga mamimili dahil hindi ito sumailalim sa

0: Pinagmulan ng mga smuggled broccoli para sa posibleng pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Abangan sa aming pagbabalik. Taong nag-udyok sa estudyanteng namaril sa Banga National High School sa South Cotabato, tinutugis na.
3: Chinese national at Pilipinang empleyado nito arestado matapos makumpiskahan ng libu-libong peking sako ng bigas sa Bulacan.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
1: RMN Network News.
3: Buntag Pilipinas sa ito po.
2: Telepong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
5: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
1: RMN Police Report.
2: Lalaki patay matapos masagasaan ng kotse sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
6: Dead on the spot ang isang lalaking sinasabing may problema sa pag-iisip matapos mahagip ng isang sasakyan, partikular sa Paling, Barangay Patpat, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay isang lalaking nasa tamang edad na patuloy pang inaalam ang tunay na identity, habang ang nakabangga naman ay isang unit ng Toyota Vios sedan na minamaneho ng isang 34 na taong gulang na lalaki at residente dito sa Malaybalay City. Ayon sa report ng mga otoridad, naglalakad sa outer lane ng southbound highway ang biktima habang tumatakbo naman mula sa kabilang lane ang sedan. Nang pagdating sa lugar, umovertake ang sedan sa unang sasakyan, rason para mahagip nito ang biktima na nasa kabilang lane. Sa lakas ng impact, umilapo ng biktima, rason ng pagtamo nito ng matinding injury sa iba't ibang bahagi ng katawan na rumisulta ng kanyang pagkamatay. Nasa punerarya na sa ngayon ang biktima, habang dinala naman sa Malaybalay City Police Station ang driver ng sasakyan matapos ang aksidente para sa kaukulang disposasyon. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN!
1: RMN Police Report.
3: Chinese national at Pilipinang empleyado nito arestado matapos makumpiskahan ng 800,000 pisong halaga ng peking sako. Ko, diyan naman po ito sa Bulacan. Kasama natin, Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
7: Arestado ng mga tauhan ng CIDG Bulacan Provincial Field Unit ang isang Chinese national at isang Pilipina sa isinagawang search warrant sa isang warehouse sa Barangay Batia, Bukawi, Bulacan. Nakumpiska sa operasyon ang 101 bundles o 80,800 piraso ng umano'y peking sako ng bigas na may iba't ibang brands na tinatayang nakakahalaga ng 800,000 pesos. Ayon sa CIDG, ang Chinese national ang operator ng warehouse habang empleyado naman ito ang Filipina. Sinasabing nasamsama mga sako dahil sa pag-iimbak, pagkakaroon at pagbebenta ng mga ito nang walang paintulot mula sa may-ari ng trademarks. Isinagawa ang operasyon kasama ang kinatawan ng Goldman Sachs Manufacturing Corporation at mga Territorial Police Unit. Nahaharap ang dalawang suspects sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines, particular sa mga provision sa unfair competition at copyright o economic rights. Ayon sa CIDG, patuloy nitong paigtingin ang operasyon laban sa counterfeiting, trademark infringement at iba pang commercial at economic crimes. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Bukod sa grupong piston ay magkakasana rin ng tigil pasada ang grupong manibela sa September 28 hanggang 30. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, patuloy nitong kakalampagin ang pamahalaan para aksyonan ang kanilang panagawa.

0: Huwagang taas pasahe at pagbasura sa VAT at excise tax sa langis. Git pa ni Valbuena, hindi pwedeng ang mga chuper at operator lang ang sasalo sa mataas na presyo ng langis, lalo't hindi naman na pagbibigyan ang hiling nilang dagdag pasahe. Una nang inanunsyo ng grupong Piston ang kanilang transport strike September 29 hanggang 30, nalalahukan pa ng ilang labor groups. RMN
1: Network News. Samantala, yun daw kaligtasan at charging infrastructure sa e-vehicles sa ating bansa ay pinalakas pa ng Department of Energy. Kasama natin sa balita si Rajman Gerald Ulep. RMN
2: Live Report. Mas pinalakas at pinalawak pa ng Department of Energy o DOE ang kaligtasan at charging infrastructure ng electric vehicle o EV sa bansa. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina, habang dumarami ang gumagamit ng EV, mas pinalalakas din ng pamahalaan ang mga polisiya, infrastruktura at mga hakbang sa kaligtasan upang matiyak ang ligtas sa paggamit at pag-charge ng mga electric vehicle. Noong buwan Agosto, umabot na sa 949 ang kinilalang EV models ng DOE, habang 1,876 naman ang rehistradong EV charging station sa buong bansa. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA at ng layuning maabot ang 50% EV fleet share sa pagsapit ng taong 2040. Kasabay nito, itinutulong din ang Electric Vehicle Incentive Strategy na magbibigay ng hanggang 60 billion pesos sa insentibo para sa mga kwalipikadong mamumuhunan sa industriya ng EV. Patuloy ding nagsagawa ang DOE ng pagsasanay para sa mga motorista at emergency responders kaugnay ng ligtas na paghawak, pag-charge at pagtugon sa mga insidente may kinalaman sa electric vehicles upang mapalakas ang kumpiyansa ng publiko sa paggamit ng makabagong teknolohiyang ito. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajman Gerald, di ulit sa TAKA, RMN.
0: Malacanang umapela sa publiko na huwag manggulo sa ASEAN Summit. Kasama natin sa balita, Rajman Chanel Salazar.
3: Hiniling ng Malacanang na maging maayos ang pagdaraos ng 49th ASEAN Summit sa November, kasunod ng planong protesta ng ilang grupo laban sa PAC-Silica Initiative. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng pamahalaan ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng hinaing at magsagawa ng protesta. Gayunpaman, umaasa ang palasyo na hindi maaabala ang malalaking international event at maipakita ng Pilipinas ang maayos na pagtanggap sa mga bisita. Kasunod dito ng insidente sa Luzon Economic Corridor Forum kung saan nakapasok sa loob ng venue ang ilang nagprotesta.
4: Ang nais ng Pangulo, iparating sa ating mga kababayan na ang inyong karapatan na manawagan, magsabi ng inyong mga hinaing ay karapatan. Hindi po ito ipinagbabawat. Ngunit ang pagkakaroon po ng event na malaki na ganito ay sasalangin kung anong klaseng mga Pilipino tayo. Mas magandang i-welcome natin ang ating mga bisita. At kung kayo naman po ay mayroong hinaing, ito naman yung maaari nyo naman sabihin sa ibang araw. Pero diliwanagin ko, baka magkaroon na naman ng misinterpretation itong ating sinasabi. Ito ay isang hiling.
3: Samantala, tiniyak naman ng palasyo na naka-alerto ang Philippine National Police at ang iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang seguridad ng mga head of state at delegado sa ASEAN Summit. Idiniklara na rin special non-working days ang November 16 hanggang November 18 sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang para sa maayos at ligtas na pagdaraos ng summit. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Chanel Salazar, TATAK, RMN.
1: News. Alas 7.34 na po ang ating oras, ikinatuwa ng kampo ni Mary Jane Veloso ang pagkonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng absolute pardon. Ay po kay Attorney Edrie Olalia, tila nagkaroon na ng patutunguhan ang hinihiling nilang clemency para kay Veloso na sinimulan nilang ipaglaban nang ito'y makauwi ng bansa noon pang 2024.
2: Maganda kasi yung kataga na sinabi eh. Nung inuwi si Mary Jane, ang sabi ni Presidente, everything is on the table, di ba? Vivid sa akin yan eh, sa memorya namin yan. Susunod, sabi niya, sasanggunin niya sa mga eksperto, December 2024. Pero ngayon, iba na yung sinasabi. Seriously considering, yun ang ginamit na kataga nung tinatawa ng Kongreso na sponsor ng budget ng Office of the President. So, maging Pasko man, maging birthday, maging anumang panahon, ay sapat na, ay nararapat na panahon na para bigyan siya ng absolute pardon.
1: Si Attorney, samantala bukod sa clemency ni Pangulong Bongbong Marcos, hinihintay rin po nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa inihain nilang petisyon para sa habeas corpus noong nakaraang taon.
2: Nagsampa na rin kami ng petition for habeas corpus naman sa Supreme Court noong November 2025, last year. At nakabindin po yan sa Korte Suprema. Pero yun ang judicial na track ang tawag natin. Itong absolute pardon naman, ito yung political track. Kasi ang batayan nito magkaiba. Yung sa Supreme Court, legal ang batayan dahil meron kami mga argumento doon. Dito naman sa political o diplomatic track ay yung humanitarian ground o yung makataong batayan naman.
1: Si Attorney Edrey Olalia, legal counsel ni Mary Jane Veloso, yan po'y sa panayam ng DZXL Aramen, Manila. Una ng kinumpirma ni Bataan, 2nd District Representative Albert Garcia sa deliberasyon ng proposed 2027 budget ng Office of the President na seryoso nang ikinukonsidera ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay ng pardon kay Veloso sa ilalim po ng humanitarian ground.
0: Tinutugis na ng pamahalaan ang mga nang udyok sa estudyanteng namaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay DILG Secretary John Victor Mulia, nasa Pilipinas pa ito at tukoy na ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan. Base sa online chat, tinatarget ng nasabing groomer ang insecurity ng mga bata at hinihikayat na gumawa ng karahasan dahil maraming matutuwa sa kanya. Una nang sinabi ng DILG na expose sa deep dark web ang estudyanteng namaril, patuloy namang hinimok ng kalihimang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak bago pa sila mahila ng karahasan online.
5: RMN Network News. RMN. Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Ang si Alex Iyala na pahanga sa dagdag support ang pinakita ng mga Pinoy fan sa Singapore Open. Datto Sports Balita ni Niel Santua.
6: Namangha si Filipina tennis star Alex Iyala sa mainit na pagtanggap ng mga fans bago ang kanyang main draw debut sa Singapore Open. Sa isang 20-minute question and answer session sa Singapore National Stadium, dinagsasiyala ng mga taga-suporta, kabilang ang mga Pilipinong nakabase sa Singapore. Ayon sa ulat, maagang dumating ang ilang fans at masiglang sinalubong ang 21-anyos na tennis star, bagay na ikinatuwa at ikinagulat ni Iyala. Bilang third seed, nagkaroon si Iyala ng opening round bye at nakatakdang harapin ang pambato ng Russia sa second round ng torneo. Patuloy namang lumalaki ang suporta kay Iyala matapos niyang makamit ang unang WTA singles title ng Pilipinas at umangat sa world rankings ngayong 2026. Para sa ating Aramen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aramen!
0: Si Taylor Swift maglalabas ng bagong album. Kasama natin sa balita Myra J. Nasayaw.
7: Swifties, get ready dahil nakatakdang mag-release ng panibagong album ang American singer-songwriter na si Taylor Swift. May title itong The Life of a Showgirl, The Encore, na deluxe version ng 12 studio album ni Taylor na The Life of a Showgirl. Nakatakda itong i-release bukas alas 12 ng tanghali oras sa Pilipinas at maglalaman ng brand new songs kabilang ang unang inanunsyo na Patient Zero. Sa kanyang social media account, sinabi ni Taylor na ang bagong album ay regalo sa kanyang mga fans bilang pasasalamat sa kanilang suporta. Magsisilbi rin daw itong celebration sa anniversary ng The Life of a Showgirl na inirelease noong October last year kung saan featured ang kanyang 12 original tracks. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Gina Sayal, Tatak RMN.
5: RMN Network News.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
1: Ako naman ho yung professor ng Bayan, Ricky Rosales.
0: Mula rin.
8: Live! via satellite.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mohulma sa kagrupo nga maoy mutanaw pagpatuman sa mga ordinansa sa dakbayan. Samtang driver nitong sports utility vehicle kon SUV nga nakapatay sa sakapinay ug miangol sa iyang barang nga langyaw diha sa May Gerald Maxelum Avenue niadtong niaging kadlawon gipasakaan ng mga kaso. Kini ang headlines sa ato mga balita.
8: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
12: Let's go! Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow!
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Ini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
19: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontiers Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
20: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di ito makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR, nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. O, nahibawan na mo sa latest, mag-new Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MaxSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit number FTEB-254286 series of 2026.
14: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
21: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
22: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
23: Mga kasama, nakasinati na mamuo ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo niini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mo bira nimo paubos. Mataglihok murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kaayo, non-stop nga ubo ug katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough o katulo sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: At oras karon, alas 7:49 na. Sa Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang zub-zub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Center of Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Center of Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Alas 7.50 na ukaroon sa detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, muhulbag usa ka grupo nga maoy mutan-aw pagpatuman sa mga ordinansa sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Hulmaho ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang usa ka grupo nga maoy mutan-aw pagpatuman sa mga ordinansa sa Dakbayan, partikular na sa Rainwater Catchment Ordinance o sa uban pang susama nga mga ordinansa sa syudad. Laing team ang mugnaon usab sa mayor nga mayutasan pagsusi sa mga tirubdas tubig sa Dakbayan nga wa pa makamit sama sa kasapaan o uban pa kini samtang si Rig government para yun ang andam alang sa El Nino phenomenon.
6: So kani ba important thing nga maoy mutan-aw nga ang epekto sa El Nino dili kayo grabe ang matagamtam sa atong syudad.
4: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor una na nakitagbo ni Awag sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD, nga minusan pa ang 29% ng non-revenue water kung NRW ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
24: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
25: Radyo mo nationwide.
26: Makasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling!
27: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
28: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
29: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nakadaong kung 2000 sa Bayogisic Bitbit sa 30. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay Bayogisic.
30: Ako si Leonida Mabaga Wajog ko, gadahom nga makadaog ko o 2000 sa Bayogisic. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayogisic.
31: Ako si Maribel Fernando. Di pa yung kaayo ko nga nakadaog ko o 2,000 pesos sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit o bugas o pambayal sa kurente. Dagang salamat, Bayogesic.
32: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog ko o 5,000 sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas o sa mga tambal. Dagang salamat, Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. O sa FM o sa DYHP.
23: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan.
0: Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc, ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
26: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
10: At oras karon, alas 7:55 na. Sa nilipas sa dugang mga balita, halos tanan online na karon. Og syempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpabalita online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinahanglan ang barya o wala na'y suklian pagabot sa parcel. Pero walay, para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payment, safe and secure paggamit sa GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transaction, siguruha nga dunay sufficient funds ang imong GCash Wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash Partner Merchant sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha nga pirming adunay sulod ang GCash Wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang check out, dapat pirming well-funded ang GCash Wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Marayon ta sa itong mga balita, driver dito ko sa ka-SUV nga midaro o mipatay sa kapinay. Samtang ang partner o gabana ni ining foreigner o langyaw na angol usab. Yan, na-disgrasya ni sila samtang galakaw din sa may General Maxiloma Avenue ning syudad. Yan, tumiagi nga kadlaon. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
28: CYHP, Tatak! RMN Report.
0: Hingpit na nga napasakan og turo ka kaso sa piskalya ang driver sa Toyota Fortuner nga midaro sa Kapinay nga nakabsan sa kinabuhi ug sa bana niini nga usa ka American National nga naangol sa General Maximum Avenue sa Barangay Cugun Ramos sa Siyudad sa Sugbo nitong Lunes kadlawon. Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Bidel, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga ang ipasaka nga kaso maong reckless imprudence resulting in homicide labot sa kamatayon sa Pinay nga si Krisa Jean Concha Livingstone, 27 anyos og physical injury. Jury, human maangol ang bananini nga si John Charles Livingstone, 56 anyos, niya ito nga Martes alauna nga ito na sa alas 3 sa hapon. Samtang alas 5 sa hapon niya ng Lunes, nahitabo ang online inquest proceedings bato kang Ralph Anthony Go, labo sa iyang kaso sa kalapasan sa Republic Act 10586, nga nailang nga Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 o abandonment. Di nagpaabot na lang ang TEO sa information. May pasabot si Medel nga gawa sa iyang kasong kriminal, nagatabang usab siya og laing kaso dito sa Land Transportation Office sama sa pagparevoke sa inglesin sa likip na ang pagpaalarma sa plate number sa sakinan. Kasamtangan pa nga gibalhog sa temporary custodial facility sa TEO si Go, samtang giya si kaso ang piyansa sa iyang kaso. Kasama mo sa TEO sa Cebu City Police Office sa inyong radyo man, Arbo sa Mantiriwa HP. Tata, Carmen!
28: Radyo mo nationwide.
24: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
7: Mga kasama, ako ang inyong radyo man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabinas sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dinhi sa Subo, sa Cebu City, naa